0: Back of the Sea Business. Doon nag-join siya ng NTA. Ah, ito si Montoya, alias Kier, na kasama ni Roger Pabilia. Actually, hindi pa naman siya kinukonsider as leader. Siya yung isa sa mga nakilala na na-encontro ng ating tropa dito sa Barangay Tamlang ng Escalante City.
1: Mm-hmm. Katropa France. Alias Kier, though... kaysa una kapukpukan, tumulas ang administrasyon ni Anay Presidente Duterte. Do I educated ko na nakpan, tumulang ang makikir mo. Hindi lang ko certain, ha? Nga, ano, ha? Katropang France. Pero it is what it is. No? May ara na sa identity. And probably, paglantaw sa ato mga Philippine Army, base amo ni mabulos nga leader na sa North France ng NPA?
2: Oh, yes. Amo na gina katropang France. Ginamatay man nila si Alias Kier nga na ito. Basi posibleng lugay na niya sa vlog.
1: Mm-hmm.
2: Pero siguro nagkapangita man na sila kung sino ang may kasarang lang mamuno wala sa isa ka squad.
1: Mm-hmm.
2: Na may kasarang mga katropang Erwin or may abilidad ka mag-imot sa kanilang mga kalakasan
1: mm-hmm.
2: para inugtar sa mga lugar din ang sa Kupan kung aradres na katropang Erwin na gamit mong man.
1: Oho. Oh, we'll see kung anong katuan. Pero one thing for sure, may ara Japon sang may ara sang Linok Panay, may ara sang mga pagbinaslanay. Ako paglanto ko katropang France, baslanay na nimo, no? Napatyan ang
2: ganina.
1: NPA, mabalos, napatyan naman to nagligad tong ano, ang army. Subong niya, nagaprepara naman sila para maglaot gidyan sang ano, sa mga responsibilities pagpatay supod nila.
2: Correct, no? So, tiyan mo ni Subo Katapar, when kay Tim may mensahe, manandi si, ano, si DND Secretary Dibu Sudoro.
1: Mm-hmm.
2: After sa pag-identify ni Katapar Erwin, ginpayagi na rin niya ang, ining mga information. And also, ang operations ang militar is very legitimate. Kasi nga, nagagiyo kuno ang intel operations mo, no?
1: Mm-hmm.
2: Gagather sila sa bastanting mga info and nanindugan man ang DND Secretary nga identified
1: mm-hmm.
2: kung sino ni ang mga individual
1: mm-hmm.
2: nga mga masumalang sa militar sa tiyon sa ilan ng mga pagpatrolya or any military operations
1: mm-hmm.
2: ang ara mismo nga may presensya sa mga rebelde.
1: Mm-hmm.
2: So, amo lang din man yung payag ni DND Secretary Katropa Erwin nga which is the ang ining nga mga nabiling nga mga rebelde nanindugan din siya nga wala na sang any ano ba no any discussion
1: uh-huh.
2: or let's say di may mga pagsinapol sa tuha sa mga lideres and also sa gobyerno
1: mm-hmm.
2: eh kay Bangol Katropa Erwin diri gyud mahibaluan kung ang ginahimo sa mga rebelde
1: mm-hmm.
2: ang lehitimo man o kung hindi kung puro lang ginisla sang ginahabol ng istorya
1: mm-hmm.
2: Against man sa gobyerno no kahit nagligan to daan nagambal na ng rebelde nga ginagamit dito nila ang bilang propaganda ang sabayin sa Suboso.
1: Uh-huh.
2: O amuling payag man sa DND Secretary nga si ginagamit to
1: uh-huh.
2: para siyempre si patalangon sa mga information sa luman niya sa iya. No?
1: Uh-huh.
2: Ikaw lang naman kita katropa Erwin bilang ikaw DND Secretary palindugan mo gina ang imo nga hanay.
1: Yes, so.
2: Inusong inyo yung mga operation katropa Erwin uh-huh. para man sa ano no sa legitimate balang pagkilala sa inyo sang tao sing sa New People's Army man no
1: mm-hmm.
2: may kanya-kanya nga mga pamaagi
1: oo.
2: Para mapanindugan ni nila ang paparawin ng ilang mga trabaho kag mapamatudan nga sila mismo ang matutuod man nga nag-operate kag siyempre wala sila kung ano may ginalapas ng mga kinamataro
1: mm-hmm.
2: sang civilian o kung sino man katropang Erwin kaya muna yung payag sa DND Secretary na sayang ni Secretary Gibo Sudoro
1: mm-hmm.
2: na nanito sa Farwin nga wala na sang any discussion
1: uh-huh.
2: I think kung may mag-offer pa sang peace talks drama ko na itik advantage siya sang NPA nga ang sa lanabot silingon nga ang ilang mga ginahimo legitimo man no? Apisar nga may pila na kung mga feelings
1: mm-hmm.
2: involved ang mga civilian
1: mm-hmm.
2: no? Wala pili kasakit lang
1: mm-hmm.
2: e muna kung ka Farwin ang posible man nga magamit kuno panapon
1: mm-hmm.
2: sa mga rebelde sa ilan ni kuno sa kalakasan ng mga atrocities diri especially sa isla ng Negros. May interview kita dira
1: uh-huh.
2: ayag man ni DND Secretary Dibu Sudoro angot sa pagkilala no sang mga pag-uro mga pangalan
1: mm-hmm.
2: nga involved sa katapos ng NPA kito pangamit.
1: Oho.
0: Kasi gusto ko mapaliwanag na nakikilala at pagamat naunahan sila ang tropa na ito.

0: nakilala pa nung iba nung tumakbo sa bahay.
1: Bakayan, sir.
0: Sa Balayan. Nakita nila kung sino. Kasi, bakit ko dito sinasabi? Intelligence-driven ang operations ng ating Philippine Army. Kilala namin kung sino ang tinutugis to the last man. Mm-hmm. So, ito ang patuloy dito, no? Identified talaga yung tinutugis. Yun nga lang, patuhan at saka mataas yung lugar. Mm-hmm. 5 meters away lang, tinamaan sa ulo. Yung mga kriminal at terorista, sila ang gumagawa ng masama. Kaya hinihikayat namin, makikipagtulungan kami kala mayor at saka sa community na at tumayo na ang mga local government officials dito na ayaw na nila ng MPA dito. Kaya tutulungan ng Philippine Army, gagawin natin yung trabaho natin. Kasi trabaho yan eh, under the law. No? Mm-hmm. Tuloy-tuloy yan. Pero ano gusto? Eh, itong mga terorista ang gumagawa ng kasalanan dito at nang gugulo sa community. Pag hindi mo naman tinugis yan, ano nangyayari? Magiging warlord yung mga yan dito. Papayag ba tayo na dalawang gobyerno dito? Eh, hindi na pwede. So, sila may kasalanan. At please no arguing. Alam na naman nila eh, pwede naman sila sumuko. Pero hindi titigil itong ating mga tropa. No? Lalo na ngayon na pabawas sila, nagkakalat kung ano-anong ginagawa, mas lalo yung kailangan ng protection ng komunidad.
2: Oo. Oh. Oo.
3: Kitra pang Arvin, no? Si DND Secretary Gibo Sudoro, butong iya nga kaya ang mo susining pagkilala sa bagong identity ng NTA dito sa Northern Negros.
2: Oo.
3: Which is tigingingad. Identify naman ni sila pero tigingingad din again.
2: Uh-huh.
3: Sang militar kung sino ni ang mga nasubalang.
2: Uh-huh.
3: Sang army nga nagresulta sa kamatayon ni Private First Class General Brazil Catarwin.
2: Uh-huh. Ang nagluntad to ang inkwentro sa Barangay Tamblang, nakabalik na ni sila tanan kay Tropang France.
3: Actually, ang mga pumulo dito, sa 5 ka mga sitios.
2: Uh-huh.
3: Ang nakabalik na last I think the last Wednesday or Tuesday sa Tropang Irwin, no?
2: Oho.
3: After some clearing operation. Kay Monday to eh, doon natabo ang makmakanay.
2: Mm-hmm.
3: I think Wednesday morning, guro nakapauli na ning mga affected o mga nag-evacuate
2: mm-hmm.
3: ng mga residente sa 5 ka mga sityos na lapit dito sa natabo nga inkwentro man kay Tropang Irwin.
2: Oho, oho. At least, importante siguro tanawang ta ang sitwasyon sa Negros Occidental when it comes to insurgency. Ang insurgency, isa na sa mga problema na dapat natin solbaron. If it takes, if paglantaw na sa atong DND Secretary, it's military approach to solve. So be it. May iyaman ni pananahon mo. May araman sa pila ka mga opisyal ta sa gobyerno nga may araman sa approach. But one thing for sure, nagkapikto ini sa linong kagatawahayan sa Negros Occidental katropang France. Dapat amon nga aton nga tanawan kun din ang posisyon sa gobyerno ta kag hindi ang posisyon sa aton nga mga layi angot sini katropang France, no? If that will result to arrest, well, be it, katropa. The option nga mahimo sa atong gobyerno. But if there's the possibility of talks, why not, di ba? Kaya kinamo sa mga damo sa posibilita nga magkalamitan rin. Pati civilian na tungto kaluluoy lang. Maano sila? Ma-dislocate, displace tungod sa mga ikwentro galuntad sa probinsya ta?
3: Ang na, no? So, kaya nangyari kita pa rin sa kamo sa mga militar kung paano na nilaban talan. And also, isang sa mga rebelde, no? Na muna din na dinagatag sa mga which is pwede kaka-apekto bala sa kalinong sa palibot, sa mga pumuluyo. Pero so sa security man sa tanan, ay amunin ko no ang isa sa mga, threat
2: no.
3: Sa, sa community,
2: mm-hmm.
3: ang presensya sa mga rebelde, drisato, nila binigitig sila sa Negros na Tropang Irwin.
2: Katropang France. So, buti lingon, si Alias Kierney, may kaso sa anay, may mga kaso sa, tapos para magpalagyo, nag-NPA siya, daw mo na?
3: Tapos si Blake na, no? Nagsulod.
2: Oh.
3: Nagsulod siya sa vlog kahit hindi na mm-hmm. sa kaso mo.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. So, tayo mo na ito, na nga ito. Ano rin yung mga dugang mga updates no, sa patrol. Kahit sa liwat, no? Ini si Katropang Franz Andro Burgos. Doon ang mga bukol-bukol sila mas magtumaras ng Santo Blas Gold. Para sa nag-augil nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
1: XFM Live Reports.
2: Inyo na pati ang mga katropa, si Katropang Franz, sa mga latest update balita dito sa Escalante, Northern Negros, Toboso, area Sangsagay. May mga encounters gyapon nga nagakalatabo. Ang aton lang niya concern mga abyan, ang aton nga mga civilian da nga perme nagakapiktuhan kag nag-silo-silo kay ti may kontro, may aras pabahog. Di makon mo lang, drake mo yung sabalay mo, gulpi lang maglirupok na. Gulpi lang may binakbakanay da. Layas ka naman da yun. Oh, playo ka naman da yun. Kay ti, basi ma lamita ka mo da. O hindi gani, masalaan ka mo bla. No? Nga membro ka mo sito, kay tuara ka mo da. No? Sa mga lugar, so ga-evacuate. Ang isa sang problema tas Negros Occidental Insurgency. Way back 80s, mga katropa, mabugat-bugat ni nga mga problema diri sa probinsya ang pag-exister sa mga rebuilding NPA, kag mag ang luntad ang pinakamainkwentro. But amo to bala, may ara sa mga effort nga gusto lauton ini, gusto tapuson ang problema sang insurgensya diri sa Negros Occidental, but hindi sa matapos-tapos. Amo na ginambal ta, it's been 50 long more years nga nagaluntad ini ang inkwentro sa tunga sang mga rebuilding NPA kag sang army. Yet wala pa matapos, no? Ang aton gobyerno 50 years laot lon Japan nga laot sa mga NPA gani. And why do they exist, no? Despite of the effort kag panawagan sa atong gobyerno nga hindi magsaka sa bukid, hindi magrebelde, hindi magkontras gobyerno, kag hindi magbitbit sang armas. Kay amo ni ang isa sang ginakabig naton problema nga lauton ka sang aton nga mga sa aton gobyerno. Kay ti may ara kita sang existing layes sila. Pero anong madalom sang problema sang insurhensya sa Negros Occidental nga nagaamo sini, no? Nga may ara sa mga taong mas pilion pa nila magbitbit sang armas kontra sa magbitbit sang megaphone para magrally protesta sa mga issues gobyerno. Nga naging pili pa nila ang arbado nga pagpakigbato sang ilang prinsipyo sang sa mag patigayon sang posisyon pinagi sa paggamit sa mga layita kag pag-question sa mga proseso sa atong gobyerno. Ang isa sang ginalantaw na grabing korupsyon sa Pilipinas katropa, amo man ni ang ga-trigger nga ang tao gapamati, ang tao nag react tungod sa mga isyu nga pinsariya sa TV lang, no? Ara lang daga kratabo sa TV, ara lang daga kratabo sa politika sa Senado kag ibang pang ahensya sa gobyerno ta nga imbolbado sa isyu sang korupsyon, ha? And eventually ma-realize siya tuod, no, ang ini nga kwarta supposedly makadto pa ni sa akon, mabulig pa ni sa akon kag malibantar sitwasyon ko, no? Dira na makita ang isa ka senaryo nga nagareflect sa pagpangabuhi sa tawo, no? And eventually ti out of that intent nga gusto hibaloon ang pirakaman sitwasyon, no, nagwa sa mga informasyon angot sini, no, nagtuon, no, eventually kita mo atuntog gamarsa sa karsada, tungod nga nagpanawagan na sa paglimpyo sa sistema sa atong gobyerno, mga katropa. Rampant nabi mo, no? I hope ini nga mga sitwasyon, katropa, ihaboy tani, no? At sa mga politiko ta nga imbolbado sa korupsyon, ha? Ariyo, paglantaw naton sa 18 Marines nga sitwasyon, bra? Whether this is true or not, no? Just let's give the benefit of the doubt whether that accusation has that gravity of evidences, mga katropa, kontra sa mga officials gobyerno. Ang aton nga mga government officials nga na ulamid, no, mas mayo man nga may amuni kay para mapabalo nila, ha? Let's have a lifestyle check, eh. sa mga government officials naton, sa mga public officials naton, no? Kung nagmanggaranon gid man sila, no? Kung anong status nila sa pagpakabuhi nila, no? Anong kalakaran sa pagpakabuhi nila base may mga legal sa record nila, no? Ano ang kailabtanan sa ining mga maleta sa pag-ayo sa ilang pagpakabuhi? Di ba? Oh, kay kita ta with Zaldico kag iban pa nga mga konsiya kongresista damo man sila propiedad eh. Antes nagdalagan sa politika gamay ang ilang submission sa SALN nila, pero pagpungko na nila sa politika nagtaas ang ilang mga net assets and net worth mga katropa, no? Kag nagdamo propiedad nila. Ha? Kag dagdamo ang nagtaas ang ilang binangko nga kwarta to. Ha? Possible. So this becomes an opportunity man sa aton nga mga elected officials to vouch for themselves, no? Against these allegation of 18 Marines. Nga dapat ipabutyag nila, ipakita nila ang ilang sitwasyon nga ipakibato nila eh. Now, whether this will remain sa Senate investigation or makadto sa pagkasuhay sa korte, dipinsahan man isang 18 Marines mo ang ilang mga statement. Pero more than above, mga katropa, ang isyu nga ni would lie sa filing sang kaso. If makita tang may ara sa mga ginakabig naton loophole, ginakabig naton nga mga kamatuoran sa statements ng ex-Marines katropa, dirita matest sa mga kaso nga possibly at tumangon sa mga ex-Marines ni katropa. Higa pa rin dugan man sila mo. Nga ti amo ning akon niya. Amo ning amon nga depensa para itinuan ang apon aton gobyerno kontra sa mga korap nga mga opisyal.
1: Talakayan one on one. Talakayan one on one.
2: Amo na ba? Ti we'll see, no, sa Dasong Kamera Adlaw kung sino nga mga elected officials naton ang mag-surface para mag pabalo sa ila depensa, pakilala, pabalo sa tao. Ang problema lang amo ni sang mga katropa, even ang aton nga layi hindi na siya ma-observe, hindi na siya matuman sakto nga kay Tiario may Facebook na nagbakod pagid subong ang trial by ang publicity sang pila ka mga public officials because of that platform nga nagahatag sa ila sang libre nga mga higayon oportunidad para mag-explicar sang ilang kaugalingon. Kag siyempre maghaboy man sang pila ka mga allegation no? Kahapon nakita naton to, nagpatigayon kita sa aton live coverage angot sang ex-Marines gini nga nag-surface dito mga katropa sa Senado para magtambong sa inquiry sang Blue Ribbon Committee kag maglantaw sang kung maghatag sa statement nila. Bugat-bugat ni abi nga mga allegation sa mga official sa gobyerno nato mga katropa. Dugay-dugay sa pagpanumbalik bala naton ihingadlanta ang mga tao nga nadala sa sining mga allegation nga nakabaton sa nilalet nga kwarta halin sa mga ex-Marines, no? Nga gindulong sang ex-Marines dito sa mga balay sa mga official naton sa gobyerno, no? Kag kunsin opani ng mga kongresista ang nakatigayon nga nakabaton sang minaleta nga kwarta. Grabe. Pamati naman karon sa inyo kung ang statement mismo sang ining ex-Marines, no? Sa mga allegation nila nga naghatag sila, nagdulong sila sa kwarta sa mga balay kag sa mga venues nga ginakwa sang mga congressman dito sa kinakantuan o kung gindulungan sa mga ex-Marines dari mga katropa, no? Oras natin 8:20, let's take a commercial break. Mga commercial tanay balik na mga katropa pagkatapos kin lamang sa mga karundo. Standby
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: The Secrets of Hell. speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man niya sa dietary approaches, di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sining tiyan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
7: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
8: Yeah!
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
7: The Secrets of Health.
8: Supple Plus Gold.
9: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Nex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Nex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision Nex. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Sister Pain.
20: Si Michelle Nagali.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika. Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa evergreen herbal capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
7: Pwede,
8: yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isong pasalayan.
4: Ini ang Bullseye.
10: Balik na rin katropa. Balikan na to ang kahapon, bra. Nga, Senate inquiry dito sa Blue Remote Committee, katropa, nga gintabuhan sa 18 ka mga ex-Marines. Damo sa mga pamukutan nun to, no? Sino ang paano nahatag, paano nadulong, paano nabaton sa mga individual nga mga kongresista ang ining Minalet, nakapag na. Diriya kita ta katropa daw, ano lang, pelikula lang nga may ara sang mga kingpin la, no? May ara la sa mga grabe, damo kwarta, damo nga mga Minaleta nga kwarta. Tapos may ara sa mga sindikato, may mga armas be, for example, may atuto sa mga grupo, no, kami ara sang kasangkol man nga maghimo sa karakasan abi, sistema or sitwasyon daw amuna bla, no. Dire ta kita mga katropa nga ang ining Minaleta nga kwarta for us to just look at it, no, the way gagin presentar sa mga ano, sa mga ex-Marines dito, ginambal nga tingin ba tunto nila, nahatag ko nila dito sa Kongreso, ginkwa to nila din dampi, kung sa Kongreso abi, sino ang nagdaho? Hindi man pwede katropang bilin nato nila pagkatapos sa pipihon lang, kwaon lang. Tapos dito sa balay, no? Di ginapunta riyan ng mga katropa subong, ang pinaka revelation, ang pinakadako ng gravity for them to explain is the former House Speaker, Martin Romualdez nga nag baton ko no sa kwarta dito mismo sa balay nila. Triple no? Amo na yung sa Jasbong. Okay. Next to is Zaldico nga may ara sa mga condo unit to nga gibilinan sa kwarta. Minaleta to. Ang sa Japanese katropa kahit ang maleta to ba? May ara sang large depende sa size mo. Large or large or extra large. Ama kami ang maleta. Aryo, no? Ang kahapon nga gin pahayag, ginpagwa dito sa Senate hearing sa idalom sa Blue Ribbon nga ginapangunahan naman ni Senator Rodante Marcoleta, mga katropa. Amo rin sa kahapon ang ginpatigayon nga Senate inquiry nga gintambungan ni Senator Robin Padilla, no, Senator Alan Peter Cayetano, kag Senator na Marcoleta, mga katropa. Aryo?
5: Babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante. Sia Adyong.
10: Adyong.
5: Jose Alvarez. Ito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, ha? House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez, sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse.
10: Franz Castro.
5: Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila Dilima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Iloilo. Townhouse. Don Gonzales, Townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at Townhouse. Jervin Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black.
10: Makabayan black ni.
5: Nakapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila lang ang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park.
10: Sandro Marcos,
5: naman. Paolo Ortega, House of Representatives.
10: Sadjani.
5: Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence.
10: Members ng Squad Kome.
5: JJ Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
10: Among to mga katropa, may mga statement niya. Ang mga ex-Marines, no? 18 ni sila kahapon. Nakahapon yung nagkanto sa Senado. Sa Jaman ni Maabian, kahit daw kakatingala ta sa mga pinakamang revelations to. Isa sa mga statement, mga abyan, antes pa ni, nagagwa ang ex-Marines, mga katropa, si Senator Loren Legarda ari man sa affidavit nila mo, no? Nga na dala ni nga nadala ko sa balay nila. Now si Senator Loren Legarda nag membro na karon sa senators led ni Senator Alan Peter Cayetano. Ti I don't know kung madala pa ni sa statement pa to, no? Kung mapagwa to katropa, no? Sa statement abi. Pero ti abangan ang susunod na kamanata, ang pila ka mga sitwasyon diri. Gusto lang na to mention dihan that there's a strong allegation against sa pila ka mga opisyal gobyerno ng Batos Kwarta. And this is one of the heaviest accusation para sa pila ka mga opisyal gobyerno nga pamuko gapungko sa posisyon. No, nga I think guro they owe in an explanation to the public kung ano ni, no, they will see kung anong posibleng mga sabat din nila mga katropa, no, ang taon ta sa pinaka mga kuturan ta sa mga abyanta nga nag-upod mo sa programa ta. Morning Ma'am Jessica Gonzalez, morning Jelwin, morning, salamat gid. Nakapamati din rin ang kamista kuling ah. Lunes may klase na. Yes, oo. May klase na sa Lunes. Dasig lang sa may nadlaw ta, no, sir?
7: Ma'am Jessica Gonzalez, morning. Jelwin, morning. Salamat, kid.
10: Sa dini? Oo. pagkatapos kay Christian Yat Gulay, may aga Brando Santisas. May aga sa inyo. Salamat, kid, sa pagpamati din sa programa. Alright? Shout out lang kay Bantol alias Danny Tento. Dira sa Dini sa Alegria. Sa Makagahay, dira sa Overflow morning alias Dan Tento nga naka XFM siya. Thank you. Salamat gid sa pagpamati mga katropa. Pero amo ni pira ka para makutanon sa gihapon kung ano sitwasyons na di ano ang pira ka mga bagay nga dapat tinsindihon natin para sa pagwa sang ex-marines pangabyan, no? So ato at dito na ta to. Dito na ta sa punto nga mahatag sa sang ilang ilang mga disposition, ilang mga statement para mag expose sa ilang nabalaan angot sang milaleta nga kwarta to. Ang giratumod gid ni si Sentro, ang pinakamatag as nga official mo sang gobyerno katropa nga nagpungko sa kongreso, no? Dito si former House Speaker abi, no, Martin Romualdez, no, pinatumod yun isa. Kay doon siya kung mayor kota sa mga milaleta ng kwarta ni, no? Naghatag naman statement before pa ang anay House Speaker pagkatapos si Zaldico naman, mga katropa, ginapangita. Pero amo ning sitwasyon, subong katropa, kahit may mga accusation. For example, si Zaldico nga head chairman sa Committee on Appropriation sa Kongreso, natutob sa karon ginapangita pa sa atong gobyerno, no? Nagkadto sa iban nga pungsod pagkatapos may ginpagwa naman to nga detalye sa pagkatao ni Zaldico, okay? Amo ring pinakabugat karon nga dapat i-explain sang anay House Speaker because ginatudlo siya eh, no? Ginatudlo siya nga siyang pinaka mayor kota, siya ang tanan na naghimo gamay ni obra para magtipon sa minareta ng kwarta pinaagi sa mga flood control, okay, ng mga projects ng atong gobyerno, mga byan. Now subject naman isla ginalantaw nga may ara sa kaso i-file sa duha ka mga matag-as ng official mga katropa, which kung lang taon ta nag-corroborate man to sa statement sa mga ex-marines, ha, nga ang mayor kota ang nagplano, ang involved sa korupsyon, ang nanghatag sa maleta, amuni ang anay House Speaker, kag mismo ang chairman sa Committee on Appropriation, which the former congressman Zaldico. Okay? So kung dayon ta ang pinakamaritalye, which kung ng taon ta, daw gatuod how, di ba? May ginatudlo nga mayor kota, may ara sang ginatudlo nga pareho nga mga ngalan nga imbolbado sa korupsyon. Nga ginatudlo sang 18 ka mga ex-marines. Kung pamatian naman naton ang statement ni sang former DOJ secretary, mga katropa, kag-ombudsman, Buying Remolia, Eric Ambalsa, we will file a case against these public officials. Ang kaso is graft and bribery. Graft and mga kaso ng plunder. Ngayon kay Bulber, sang million, if not billions, billions of pesos nga nakuha kag nagkadto sa mga flood control, no? But take note, ang isyo na ni flood control katropa, no, dahil na yun tara dugay-dugay, kung paano ni siya nangin rason ang flood control sa pagdamo sa kwarta sa mga official ngini, no? Kag nag-angkon sang kapasidad para himo sa ilaplano against sa mga Duterte groups, no? Especially ang pag-abot ko no sang ICC, the responsible divinas, no? Dalapat tong ICC mo. Nga it appears sa mga statement karon sang ex-Marines nga pati ang ICC nag enjoy sang sining mga flood control nga mga kickbacks halin sa tag-as kay mga opisyal na atos gobyerno. Okay? Now, let's kadto tanay sa ginpahayag sang ex-Marines. Ang ex-Marines sa Gambal siya dito sa balay mismo sang House Speaker, dito mismo sa balay sang sa Forge Park dito sa Makati, gindulong ang mga kwarta ng mga katropa, minaleta ang kwarta. This nagalapot ni sa 50 tub-tub 60 milyon pesos ang kada unod, no? So dako niya ba katropa ng kwarta, no? If amunin ginahatag kada semana, do galapot-lapot mo sa 200 ko na to, ang ginisip-isip to namo, 200 ka mga marita gagawa kada ano mo, kada bulan. Kag sino magabaton sini, no? Now, ang question is, paano naman antong kwarta to mga katropa? Because ito'y ginahambal to sang mga ex-Marines nga kita to nila, minaleta mo, no? I don't know kung ginaabrihan nila, kung may aras sa authority to check sa kwarta, kung hindi, no? Damo sa mga posibleng nga argumento eh. Pero let's take for example, ang ginahambal sa isa to ka, ano, isa ka makabig na to na ex-Marine nga nagpahayag to siya nga mismo dito sa isa ka lugar sa Metro Manila ginhatag ang kwarta, nagpabaylo sa kwarta, nag-advise dito mga katropa si ang iya boss si Bernard Tobi ni siya, ex-Marines nga naghambal siya sinya, nag-advise si boss na magpapapalit kami ng peso to dollar, no? So isa man isa ma revelation expose dito nga gindaw ulamid ba ang ano ni ang ICC, no, kan pabaylo sa kwarta not para gamiton sang pila ka mga official or panghatag sa mga officials gobyerno but i convert dito sa kwarta sa dollar. So ang sabat, naman ni Senator Marcoleta, so hindi, nga ti basi nga inkun kita yung magamit di, ti peso ginagamit mo, peso, ti most probably may foreigner na magagamit sini. Ti daw it appears to me, nga daw ga pagwa karon pati ang ICC, mabayaran, no? Ano ang intent sini mga katropa, mga statement, no? Sa gihapon daw kadamo sa mga gusto naton itahitayon nga mga insidente kag pila ka mga bagay nga dapat naton tutukan mga katropa in the next coming days because kung hindi ni siya matagan sang sabat it could be nga magapabilin sa aton paminsaran ang korupsyon kag ang inig mga issue kontra sa mga public officials naton. Ang pinaka latest man nga hatag nga statement ni Senator Vicente Soto III siya ma-file siya kaso kuno mo mapasaka sa kaso kontra sa mga ex-Marines kini plus ang pila pa ka mga opisyal nga nagpundo para makakon no sang ining kun paghinakop sa ning 18 ka mga ex-Marines paggamit sa mga ex-Marines kini para mag-expose sang sining mga detalye angot sa ining mga minaleta mga katropa nga kwarta sa aton pungkot sa naging baton kuno sa mga public officials diri damo sa mga huring-huring damo sa mga kumod-kumod mga abyan angot sa katuod ang gitayag siya. No? Ari Senate Inquiry mga katropa, we hope nga ti mahaboy ni siya sa korte na. No? Kaya mo rin, siste, ang akon pagbasa naman eh, once nga may ara na sa mga Senate Inquiry, i-gamito naman ang statement nila para mag-file sa kaso sa ombudsman, for example. No? Para na maglaot sa mga public officials naton nga imbulbado sa pagbaton sa mga maleta ni. Ti ginahambal nga ma-file kaso. In fact, naka-file na sila kaso ko sa Butchman, gipabayan. Pero ang ipahayag naman sa NBI subong nga kwaon ang ininga mga statement para maghimo sa investigation angot sa mga expose sa 18 Marines, yun yung mga katorpa. Why ko kabalo kung masugot sila kundi ini i-file ang kaso angot sa mga government officials, elected officials nga nagbaton sang ining mga minaleta nga kwarta. No? Kay hulat-hulaton to mga katropa if matapos na mayo mo niya. No? Para masabat ka, para mabalaan ang mga statement to sa ex-marines kung tutuod ginman hindi. But one thing for sure, ang mga ex-marines ni ari di karon ang burden sila kung paano i-prove paano maghatag sa mga ebidensya nga ang ining mga ano ang ining mga ginahambal nila tutuod kagura sang bahit na mga kabutigan la ti medyo madugay-dugay ni siya makakapoy ni siya kung ari-abi ang daw Senate Inquiry mga katropa daw ginpahayag na lang ang ilang mga statement mo no? Wala sang question and answer nga medyo maburubog at bugat that's why naghambal man to ang isa pagid ka Senate Blue Ribbon Committee naman to sa ilalom sa kay Senator Erwin Tolfo mga katropa nga mahimo man sa investigation kag imbitahon niya ang 18 ka mga ex-marines para magtambong mga diyan no sa nasambit nga inquiry now sa dyan nila puyot ni mga guwa kag masadya ni nga debatihay matsadya ni kalibatihay mga katropa tungod ti matambong man kuno mo ang mga public officials kay bulbado kag makadtuman ang mga congressman nga ulamid di sa mga ginpahayag sang mga ex-marines na makadtuman to sila para magpamangkot sa mga ex-marines kung paano nahatag to paano nabaton kay nagaparindugan to sila mo why kami akabaton nga why kami akakuha sang maleta nga may kumroon kwarta ti daw ga amunay bilang sitwasyon subong amunay nga ginapahayag karon sa mga ano sa mga na mentionar nga mga public officials reiterate lang ang mga ngalan nga ginhatag to nga ginhingadlan mga katropa sa mga ex-marines nga ni nga mga public officials no? Depend base sa affidavit nila si Representative Sandro Marcos mga katropa nonetheless anak sang aton presidente gira pungko mo da birang congressman mga bin ulamit di si Terry Rendon no kag si Representative Gerville Luistro no na amuning nag head abis sa sa inquiry to sang impeachment man abi mga katropa Representative Arlene Brosas no naging kabahin man ni mga katropa I think sa makabayan black and Benny Abante madumduma yun eh si Mr. Benny Abante isa ni siya sa mga miyembro sang Quadcom nga nag-imbestigar sang isyo sang extrajudicial killing sa Pilipinas. Si Adyong Jose Alvarez. Si Jose Alvarez katropa kahapon naghingagaw dito sa Senate. Pero why na siya kahingabot? Wala na sa kalabot to. Kaya siya, tani, ari pa ding ex-marines, tani, kunabalaan ko nga madalangalan ko, why na ko nagtambong pa sa mga appointments ko, sa mga meetings ko? Di rin lang ko nagdiretso sa Senado para dipinsahan ko man kagalingon ko eh. Personally, nagkanto to siya. Kag dito na nindugan siya, bisan isa kamilog maleta sa ginahambal sa mga ex-marines, why ko yakbakon? No? Oh, tubangay pa tos lang ni Senator Alan Peter Cayetano, abi. Oh. Pero hambal ya, pabalaan nyo ko kung mag-igayo na luwats ang hearing. Invite nyo ko kay para matambong ko. Kaysa nga, huwag mo na sa sala guro kung magpamangkot. Huwag mo na sa sala guro magdepensa. Huwag mo na sa sala guro nga mag-hatag sa statement niya. Pagkatapos siya, nagpapreskonsa. Nagin panawag yan itong mga media. Sige, sino may pamangkot na? May ara ka mo sa mga questions? Go ahead. Amuling pagpahayag ni Representative Jose Alvarez, former Representative Ace Barberos, mga katropa, nga nakabaton man sa maleta. Joel Choa, former Representative Dan Fernandez, mga katropa. Ari Pagid, Representative Janet Garin, Iloilo ni. Nadalaman. Makabayan Black. Ario, si Representative Raul Manuel. Former Representative Stella Gimbo. Gimbo, sir. Nadala pa itong alan ni Congressman Congresswoman ko, no? Ni Congresswoman Laila De Lima. Nagkakabaton man sa maleta. Sadya ni. Dito naman ko ito. Sige, tingnan na Congressman isa ako kay Senador Monsaligat, no? Hindi. Clerical error lang na. Kay subong Congressman sagli. Ano sagli? Senator pa siya. Pero kung lang taon-taon mo, bag-ulan ni na ilihir mo, nakapungko man sa pwesto si Representative Laila De Lima, mga tropa. Ari pa, si Makabayan Black member, Franz Castro, no? Plus, ang isa sa mga ginatudlo mo din Mayor Cota, mga katropa, si Senator Alan Peter, si Senator Antonio Trillanes. Damo sa mga ginpangingadlan to. Wala man ba kapalagyo si former Abang Lingkod Representative Karap Joseph Paduano. Si Karaps, mga katropa, si Congressman Paduano, naging membro man siya sa Quadcom sa una nga nag-imbestigar sa extrajudicial killing sa panahon sa anay presidente, mga katropa. Pero amuni, medyo mainit damo sa ginpang hingadlan diri nga mga ngalan, mga katropa, nga ginakontak po natin subong kung makahatag sila sa mga statement nila sa ilang mga pagpahayag diri sa nasambit niya inquiry. Ari man di, mga katropa, ang ginpahayag nga nakabaton man sa maleta si Father Flavi Villanueva, isa ka pare nga nakabaton sa maleta. So kadamo do mabulubog at bugat ni mga allegations tanan sang ex-Marines. Amo rin ginpapahayag to mo ni ni Senator Rodante Marcoleta, statement niya prior to this investigation sa Senate niya, huwag kayong kukurap. Huwag kayong kukurap. Baka magkakamali kayo. Kinanglan bantayan, gikurupi. Amo rin yun. This is it, ang natabo, mga abyan, sa aton diri sa Negros Occidental, sa Senado. Kantuan to naman karon, no? Ano ang mangin resulta sini, no? Sa aton nga paglantaw, testingan ta, no? Toto Manny Marañon, may aga. Salamat, kid, sir. Thank you so much. Salamat, pampamati. Sir Jelwin, ha? Thank you. Sa pag-upo diri sa paratuntunan natin. Istoryahan ta, damo pa rin yung mga revelations, mga katropa, no? Sa aton nga pagpangalagad, kagapira pa ka mga statement man. Ang media, dalaman, no? Nga nakabaton sa kwarta, gikan sa Minaleta ni

0: Si Senator Loren Legarda prior sa iya statement, prior sa investigation din sa nasambit nga hinatagay sa Marek. Tama, yan. A minute after 9, makomersyal ako. Balik kayo pagkatapos nyo. Petro pa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santo Blas Gold, mas pinalakas.

0: Pena? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tornyo palangit, di ba sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: Hapon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Hapon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hapon Plus Gold.
1: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Hapon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Hapon Plus Gold.
0: Hapon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Hapon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Balik na rin mga katropa sa pagpakalagad natin sa ating paratong tira. Ay, ara si Ma'am Mel Galios Gilio. Ma'am, good morning. Salamat, Gid. Naka-jackpot pa ba? Ari, siguro sa makulot. Ay. Ma'am Mel, good morning. Salamat sa pagpamati. Sa makulot, Gili. Yes, ma'am. Oo. Welcome to the City of Smiles. Nakangiti lahat. Mag-aga, Miss Mel, thank you. Salamat gid sa pagpamati. Mayroon ni kay Galagaw-Lagaw na yung kilala ito ni. Manugpakasal na ni sa Blaliwat. Oh. Now, balikan ito mga katurapa. Sir Tuto Manny Maranyon, thank you so much sa pagpamati this programa. 909 mga katurapa. Tekonta, right? I hope makakuha kita sa pila ka mga legal viewpoints, pila ka mga abogado, mga katropa, angot sa session ngini. Because apart from this session nga ginhimo, duha ka faction subong mo sa Senado, no? Mayara sa grupo sang former minority karon majority. Because they have that number of 12 now. Nabuhinan to. Nag-deadlock kita last time. Onse mo. Onse sa grupo ni Senator o kung Senator Alan Peter Cayetano. Next naman, mga katropa, sa istorya naman sa ginakabig natin bagong majority 12. Check natin blama katropa subong. Why ko ni matawagan kahapon medyo nagsako-sako, no? I hope just a quick I know may hearing pa rin sa no. We have attorney Rinicito Inoy Novero sa linya natin. Attorney, good morning. Welcome sa programa.
3: Hello. Morning. Nagabisyo ang
2: subong attorney batian ko. Attorney batian ko subong. Establish kami connection liwat mga katropa para makistorya kita sa ka-attorney Rinicito Inoy Novero angot sang quorum. Ano kid lang quorum, no? Because may arat ni Villanueva Cuenca versus nga Villanueva case way back ining gina ambal sa sa Senado subong, no? Nga issue sa quorum karon kay ti diri na kasalanay mga katropa ang tawag siya ng sistema bra sang Senado because sa aton nga 1997 constitution mga katropa article 6 ginambal dit 16 may ara sang 13 nga ginambal din nga quorum for the 24 nga members ng Senado. So nabuhinan sa no ti pamangkot din mga katropa subong is gin-refer to ang Avellino versus Cuenca which that was 1940s pa nga himo tong mga makabig na ton basihan sa 12 members of 12 members of a Senate nga naka-declare sang quorum to nila mga katropa. So, do medyo nagaka-confuse kita sa mga sitwasyon katulad sila. So anyway, mga byan, tutukan tani, lang taon tani, ang pila ka mga ano gid bala, no? Will it be in 24 or 22, no? Ang ginahambal mga quorum. We have attorney Rinicito Novero. Sir, good morning. Welcome sa programa. Thank you for the time.
3: Good morning. Sino nin?
2: Si Katropang Win, attorney.
3: Pedro po Win. Mayon aga. Mayon aga sa inyo. Sino nga Marisman?
2: Aha. Attorney, pabalo lang. Pabalo lang kung may ara ka sang hearing na. But attorney, which is which? Ang ginahambal di is that may quorum sa 12. May ang ginahambal ta is 13. But ang ginpanindugan naman to sa bago nga majority black is niya 12 can constitute quorum para sa Senado para to proceed to do business attorney.
3: What if tuluyin sa ako na pananaw bilang isa ka lawyer may humble opinion nagpresenta ini nga circumstance sa isa ka legal minang meaning daw wala kita makuha final ang definitive na resolution sa sinang issue except sa duwa na number one. Kung ini mismo may mo ma-resolve sa Senado by their own decision or resolution defining the allowable majority kung may mga circumstance na matabo katulad sa buong Ito de la Rosa, fugitive from justice. Kag ang isa ka membro nga si Senador Estrada ara sa sulod dilaguan. So dapat akong suggestion eh wala nila gawin ma-foresee ni nga circumstantia. Imuan nila sa nagkakaigo nga amendment ang internal rules in order to provide for a defined approach sa mga unforeseeable or unpredictable tabulong nga mga circumstance katulad sini pero nagkatabo. Number two, kung hindi ginanin nila ma-resolve, that could be addressed sa Korte Suprema. Now, whether or not ang prinsipyo sa 1949 na decision sa Korte Suprema sa kaso ni Adelino versus Cuenco is applicable kung provision sa 1935 Constitution sa 1983 or 87 constitution na in may pinalain abi so that to me is subject to the interpretation of the Supreme Court na walang may final authority for purposes of legal construction na makakapag sa definitive na resolution sa sinang issue. Pero ako lang yung personal opinion is this no?
2: Yes sir.
3: Una ko lang ya ang himoon at the decision sa mga bagay. I would consider some sitwasyon ni Bato de la Rosa kag ni Senator Kingo Estrada as a situation na hindi mo ma-apply ang totality of number na 24 senators for purposes of counting a quorum. Iti admitted kag matter of fact naman na si Senador Bato de la Rosa is executive from justice. So hindi na siya pa-participate sa session, hindi naman siya ka-participate sa kutuhay. Si Senador Estrada na susunod sa bilangguan a person deprived of liberty kag based on previous circumstances sa Senado katulad ni Senador Lina de Lima, Senador Trillanes, Senador Enrile, sisulod ang bilangguan. Pero kasi lang ginagawa nga mag-participate sa proceedings ng Senado. So wala nga sila na-allow sa pag-nimo pagkasang ilang abuto on any issue pending in the Senate. Which to my mind is this, no? Hindi dapat natin i-hold hostage ang Senado sa mga circumstance katulad sini. So that I would, opine sa akong opinion, amone, na kung may mga circumstance katulad sini, they should not be included, meaning Bato de la Rosa and Tingo Estrada should not be included for purposes of founding a quorum in order for the Senate to conduct its business officially. That is my opinion.
2: So let's, so that will make Senate members of 22 kung hindi ni sila ma-count ang ilang position as member of Senate kaya participate sa mga vote pagkasang votes nila sa mga issues matters nga ginatalakay sang issue sang Senate attorney daw mo na.
3: Based on my it would make the senators now incumbent sitting senators na 22 so ang absent na is 11 and then the quorum is usually interpreted and provided for in the Constitution. 50% plus one, a majority. That's common interpretation, 50% plus 1. So 50% is 11.
2: Uh-huh.
3: Plus 1 equals 12.
2: Uh-huh.
3: Kapag yung po ni Chief Escudero, that would therefore constitute a quorum for purposes of conducting a business.
2: Uh-huh. Area quorum to convene. How about ang to elect sang leadership sang aton nga senado?
3: Because sa ako naging observe, wala man sila nag-elect sang Senate President na permanente o congregular.
2: Oho.
3: Nag-elect man namin yung Senate President pro tempore.
2: Oho.
3: So meaning, ang vote siling one pro tempore, temporary.
2: Mm-hmm.
3: Meantime, wala ang regular na Senate President.
2: Mm-hmm.
3: I'm a presiding officer on pro tempore status.
2: Mm-hmm.
3: Senator Gatchalian.
2: Uh-huh.
3: So because he was not elected as a regular Senate President,
2: mm-hmm.
3: therefore, Tani, he is not authorized to appoint new chairman and new members committee. Because hindi siya regular na Senate President. With all due respect, wala ko siyang ginapinan din ang grupo.
2: Oo.
3: Kundi ang akong lang niya opinion is based on what I believe is legally right under our constitution and under our current laws.
2: There's a lot of legal opinion, attorney. One of popular nga opinion is now, ang ginambal mo. Will it give us, ang ginmention mo bago lang is isa sa mga popular nga mga opinion, but will it not give us a situation where may ara sang constitutional crisis because ang tagsa-tagsa doon hindi magpasupil, wala, attorney?
3: More or less, it could be interpreted as a constitutional crisis because ang Senado is a constitutional institution.
2: Mm-hmm.
3: So ang mga imposter sa Senado constitute as a constitutional crisis at hindi na nila ma-resolve mismo within the Senate be addressed to the Supreme Court na mo ang pinakataas na may judicial authority for legal interpretation.
2: Uh-huh.
3: Isa sining issues involving this.
2: Ang pwede makapangayo sang leg o kung sang decision sang korte aso korte Suprema attorneys members of the Senate lang, no? Anybody hindi pwedeng iba, no?
3: Well, they can maybe any member there or any possible taxpayer, depende sa ang plus parang ang petition.
2: Oo.
3: The taxpayer could be a petitioner vested with legal interest, considering kung hindi makapungsyonar ang Senado, kitatanan ng mga Pilipino maapektuhan. Diba? Just imagine. They cannot now conclude sinong mga general dapat i-concur or ang ilang appointment. Hindi sila maka-approve sa mga bill spending. Hindi natin nagiging maglakot at mag-stress so long the period of time ang ilang mga impasse na naging daw personal na among them.
2: Mm-hmm.
3: At the point nga hindi na sila ka-approve sa budget. O mga legal issues like naturalization issues ng mga pending applications nila.
2: Yun,
3: And other emergency measures
2: that
3: somehow will involve national security, economics, political stability, and leadership. So, initanan ng mga issues affect all of us.
2: Yes,
3: so, may vested kita nga legal interest for purposes of filing a petition in court. Pero depende na sa pagtasar sa petition. Depende na sa pagtanaw sa court discipline. Maybe the IPP can initiate actions like this.
2: Amo ni sitwasyon, dakong epektos ni attorney sa impeachment in case kid man, no?
3: Yeah, including the issue of impeachment because that is again another constitutional issue although it is a political process but it is constitutionally instituted. Kag ang may otoridad ko publikasyon ang sa paglitis ang impeachment ara sa Senado. So, kung hindi sila makakonvene, hindi na ma ala ay in mga inclusive mga obligation sa ilalim sa constitution. So may ibang na kalarawan na hindi naman nagkatabo sa Senado could be an orchestrated scenario.
2: To delay.
3: So, ginungod, lagod nga hindi matigayon ang impeachment proceedings. Pending motion to dismiss, hindi ma-resolve na issue. Because they cannot even resolve kung may quorum ang 12 o kinangwan diapon 13 and so forth and so on. They cannot resolve whether or not Estrada and Pato de la Rosa should be considered sa pag-isip sa numero sang senadores for purposes of quorum and for purposes of rendering decision.
2: That's why. So far, kami kita ga-spectate lang kita diri attorney, kami diri galantaw man. Ang sitwasyon medyo gabulubugat-bugat, attorney. Ano mensahe natin para sa pumuruhin natin, attorney?
3: I have the same message. Let's be watchful, vigilant, and non-partisan politically, except that all of us, tani na mga Pilipino, sa dream be pro-Filipino. Kalipatan na lang pagka-pro Duterte mo, right or wrong Duterte ka, o kung pro Marcos, right or wrong Marcos ka. Hindi na yung eksakto nga, kito siya sa patunay ng Pilipino. Wala ko yan nagsiling, hindi ka pwede mag-loyalista sa isa ka politiko. Kung loyalista ni Duterte o ni Marcos or whoever else, so be it. Pero, kung may sala sila, balik ka sa imo pagkatao as a true Filipino. Kung na Pilipino, pag na Pilipino na tumuloy yun, ay muan na sa rakyan. As a Filipino, stand against the throne. Isan iya pa na ni Duterte o ni Marcos o whoever. No? We are a Filipino. So, in accordance to our conscience and interests as Filipinos. Mga muyuan ka lang na mangin mature, pag maalam mo na ang attitude sa Gihapon, sa kadamaan sa Pilipino. Hindi ka di man yung maubos siguro ang tanan ng Pilipino na magamo ng attitude. Pangamuyo lang ka na at least may urea na akon pumulo yung Pilipino. Amo na ang natalidad sa sentimiento ka conviction.
2: With this attorney, thank you so much for your time. God bless, sir.
3: Thank you also and God bless.
0: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
2: Inyo na pati ang mga katropa, si former councilor, former vice mayor, attorney Inoy Navero.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
2: Kaya confused kita eh, no? Anong ginimo sa mga public officials natin? Amunin sila ang ginalaumanta nga magpangapin sa interes ng tao? No? Nga gaka-confuse kita, gaka-gahatag sang division sa tagsa-tagsa. Because, di ba, papadagan ni nila, gusto nila unity mo. Gusto ko magkaisa ang lahat. Gusto ko bawat Pilipino, isa. Isa sa Ilago.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
2: Sa Ilago, interes. Kay tagsa-tagsa, may ara sa mga interes ng ira, ila eh. May gusto sa pagwaon. Amo na yung mensahe na ito, no? Too much of the circus sa aton nga Senado. Let's think about the Filipinos nga nagakagutman sa panahon subong. Inflation. Grabe ang kapigaduhon, no? And also legislators natin would think about the remedies and the solution sa problema natin. We are stuck sa istorya, sa politika nga wala man ta sang kwaon, benepisyo sa tao. Pero, on the other hand, gusto taman tuod mabalaan? Sino to nagpuli sa mga malita to? Marabla? Pero mga katropa, diri, samtang gausad ang investigation, ato mga legislators, let's move forward. No? Kaya kadamo sa dapat talakayon tayo. Congress, may arata mga proposed bills, no? Anti-poverty ng mga ano naton, yung mga proyekto, pag-bago naton sang sistema sa approach ng atong gobyerno, nga puro nalang tayo ayuda, puro nalang tayo hatag-hatag ang programa para sa pangabuhian sa tao, lintanta na. Why na? So, amunay mga katropa, ang gina atubang naton sa mga pagpanghangkat responsod Pilipinas. Daw kung kisa maminsat si Katropang Chris daw gusto niya na maglupad sa Canada subukan.
0: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
2: Eh kagamo mo. Numakon mo. Maminsat kani lantaw ka sa ano TV, lantaw ka sa mga radyo. Amati ka sa mga radyo. Mamuling isyok ang tubig ko, no? Hindi man ta ka palagyo sa mga Katropa, obligasyon ta man mo, no? We have to report this information, this news para sa publiko naton, para sa pumuloy naton because they deserve to know sa mga nagkakaltabo. Pero on the other hand, mabalik punta Japon sa aton nga giho sa adlaw-adlaw nga mangita ta kwarta nga maobrata lauton ta ang kagaswanan ta mga katropa sa sining panahon, no? Well, check ah kung anong isa to para mabalaan ta kung ano mga statement nila. Anyway, ako paglantaw ko, I'm just very optimistic sa mga nagkakalatabo sa mga katropa because ang ining mga allegation na haboy siya na ano na ayo lang base makapwede ta. Ang nagkakalatabo subong mangita ta Japon kwarta, mangita sa Japon sa matrabaho to Japon para makita ta mga katropa. So sa mga sitwasyon katulad sini daw ka kabudlay, no? Nagaka ano kita? Nagaka butang kita sa langalang mga katropa, no? Oras na ito, 9:28. This is one of the heaviest, bugat ng mga allegation sa atong pungsod mga katropa. One of those mentioned names was then from the Makabayan Block. Former Congressman Franz Castro. We have on the line karon, we have former ACT Bartolis representative Franz Castro with us to talk about this. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako po si Katropang Win po.
4: Hello. Umaga. Katropang
2: tumawag po kami para makakuha lang kahit mabilis na konting statement lang po sa pangyayari kahapon. What, yung pangalan nyo po was then mentioned those names who receive allegedly ng mga maleta na to. Ma'am, ano po yung statement po ninyo dito?
4: Well, it is an outbound plans, no? Mga bank interventions, mga contractors, mga wala nang talagang konkretong patuloy na pagtanggap ba namin ang kabayan ng congressman ng pera from the flood control project. In the first place, we do not have flood control projects. We are not involved in alakabos, mga instructions and infra, at saka mga feedback. Kaya, bakit kami implicit dito sa ano, no? So, nakita natin ito, na talagang desperate acts. Political demolition and acts. Kasi, alam nila, na kami ay talagang persistent sa impeachment ni Sara Duterte. At nakita natin yung mga nasa likod niyaan, mga supporters ni Sara Duterte.
2: May position po yung Makabayan Black Kong sa as far as the 18 Marines at saka itong investigation ng Senado?
4: Well, nagpalabas na kami na ang aming speech mo. So, unang kinukonsider namin yung hearing as bogus. Walang lawa, walang lugar na patayan.
2: Opo.
4: Pati na yung lawang mga at yung sinabi ng mga Marines.
2: Opo.
4: Na ito ay witness and malicious accusation.
2: Oho.
4: Na wala talagang lawa, wala talagang pinatutunguhan na katustahanan.
2: Oho.
4: Na kaya talagang bogus ang hearing, bogus ang mga witnesses.
2: Oho.
4: Bogus ang mga affidavits.
2: Oho. Ito yung saan po pupunta ito? Kong. Will you file a case against this 18 Marines or sa mga senators na parang nagbigay ng opportunity para ma-expose itong mga allegations po sa Makabayan Block?
4: Well, pinag-aaralan ng kami ng mga legal counsel kung ano yung gagawin. kami ay naghahanda din naman sa mga statements at kung magkakaroon ng pagkakaroon sa Senado, ay paghahandaan din namin yan. Kasi ang mukhang tuloy na grupo na magkakawag para sa anomalya sa plant control project ay yung grupo ni Senator Wing Calderon.
2: Aha. All right. So anyway, pag-usapan natin anyway, nagpalabas kayo ng statement naman ito. We will just go through it and we will see kung paano namin compare to. Pero as far as itong yung nangyayari sa Senado ngayon, anong benepiso po ng tao nito sa pagtanaw po ninyo, ma'am?
4: Ito pang everything, wala. Walang benepisyo, no? Lalo bubulungan ang aking mga kababayan, no? Sa ganyan nangyayari ito sa Senado. Kaya, as soon as possible, dapat ayusin ng senador, mga senador, yung kanilang sariling bahay, no? At dapat meron tayong kakamatin na malaking mangyayari itong impeachment trial.
2: Yep, opo.
4: No? Kaya, nagdududa kami na magiging po ng eskema para gulungin ang impeachment trial kasi makakaroon ng dalawang bloke, dalawang group. Sino ngayon ang susundin? Sino ang gagawa ng rules of impeachment? Sino ang gagawa? Sino ang papasawag ng mga witnesses?
2: Opo.
4: Kaya talagang malaking magiging effect nito sa impeachment trial. Madidelay na ating call for accountability. Holding the powerful accountable, no?
2: Uh-huh.
4: Kaya talagang malaking problema itong nangyayari. Kaguluhan, problema ng ating mga mamamayan.
2: Oo, yun nga. Kung ang aming inaalala, meron na pong papalapit na pag-convene ng Senate impeachment ngayon. So, ito'y lumalabas pa ngayon sa Senado. At pangatapos, buwag-buwag itong mga senadores na to. How they convene and tackle the merits of the impeachment case against the vice president, since ganito po ano, may mga reservation po ba kayo, may mga pananaw po kayo nito?
4: Yes, mukhang team ito na malinaw na eksema ito for revolutionary tactics ng grupo ng mga supporters ni Sara Duterte, ng mga senador at saka iba pang mga supporters para talagang divert. Kasi remember, yung sagot ni Sara Duterte ay gusto niya ipad-miss yung impeachment complaint na wala naman yan sa ano, no, constitution. Dapat talaga mag-ongoing, magkaroon ng impeachment trial. For us to know the truth, makikita natin yung katotohanan. Kaya, hagi yan, malaking iskirma ng Duterte Camp para makiloy.
2: Ganito pa lang kung yung question of quorum, medyo ito pa yung pinag-uusapan po ngayon eh. Kasi much more sa impeachment, quorum pa rin yung issue dito.
4: Correct ka, kung katropang early, kaya talagang nakaduda itong mga ginagawa nitong mga senador na ito na talagang gugulungin, no, by all means itong pag-uhold natin ng shopping trial.
2: Anyway, Kong, mensahe nyo po sa Negrosano, dito po sa Negros.
4: Well, sa ating pong mga kababayan sa Negros, wag po tayong malito, wag po tayong magpadala sa mga ginagawang kaguluhan ang gusto mapitik ng kaguluhan, no? Mag-focus po tayo sa pagpapanagot sa vice president, hindi lang sa kanya, kundi lahat ng report sa Korako. Mag-focus po tayo na tingilin ang mga sa administration sa hindi maayos ng pamamahakan na nagdudulot ang kahirapan sa ating mga mamamayan. Magpaisakit tayo para saan. Maraming salamat.
2: Kong, maraming salamat. Ingat po kayo.
4: Salamat.
0: Talakayan. One on one. Talakayan. One-on-one.
2: Inyo na babati ang mga katropa, si former ACT Partidist Representative Congress Frank Castro.
0: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
2: Isa pa pakalagad natin, isa to ginulamit sa ngalan, no? Ang mga ngalan sa mga kabayla dito sa ginpahayag sa ex-marines. No? So, inigil ka na tabo sa mga katropa, bantayan sa gitni. Kung anong pila ka mga sitwasyon, anong pwede matabo. Dasod yung minadlaw. Kay ari mga katorpa, kapag nantaw man ang ining mga nagkakatabo, maapekto ni sa dalagan sa impeachment subong. Because kinahanglan mag-convince ang Senado para mag-decider, o para magtakol, para magtandog sa impeachment case against sa Vice President. No, here comes the 18 Marines, no? Nga mag-apekto naman sa credibility sa aton Senado. Para maglantaw kag magdesisyon para sa inyong impeachment. Here's now another question sa quorum. Hindi rin isubong mo, no? Ang quorum diri manabot man sa question sa isyu sa pag-convince ang Senado as impeachment court, no? Nga kung may quorum sila kung wala, no? Ang butis, ang boto, it should be 16 eh. No, ginapangita, di, two-third sa nga senador, mag-desisyon, mga katropa, that will constitute 16 numbers to decide sa acquittal or conviction sa nga impeachable official. This time sa Vice President, mga katropa, no, nga ginaakusaran sa nga pinaka mga pagyular sa atong constitution, no, the removal from office ni, no, ang ginalantaw natin. And this is not just it, no? Ikaduha ni nga pinakamataas ng opisyal sa atong gobyerno nga gin-impeach ang Kongreso, mga katropa, no? Ang probability sa kaso ara na tapos na niya mo na establish na siya. So it's for the Senate naman para mag-responde, para maglantaw, para mag-hear sang kaso sang Vice Presidente. Di ko na muna yung sitwasyon sa Senado subong ho. Makadesider ni Slayhan, no? Kay ang hambal di mismo ang Constitution ta nagaka-butang sarang-anang eh. Ang mandate sa mga congressman naton, ang mandate sa ato mga senador, kinahanglan mag-convene forthwith, immediately, no? Kung ano pa na ang mga eksplikasyon sa mga legal luminaries naton sa pinaka mga congressman, senador naton, forthwith, no? Convene in the right time, no? But ang kinahambal naman naton da is may timing. Kinahanglan may ara maka-convene sila as immediate as it is. Ang impeachment, isa man lang ni katuwig, hindi ba na pwede mahir sa isa katuwig man? Kag gilidali na lang para sa mga kaso nga ginatubang sa gina-file na to sa mga korte? Hindi pwede? Ha? Di kinahanglan, mga katropa, ma-convene ang aton Senate, no? So whatever it is, kung ano man is siya, kamang allegation, let's give it to our public officials to defend themselves, no? Matubang to sila, may mo press kon, ma-file sa kaso, kag kung ano pa, pero lang taong taanay ang mandato sa mga congressman kag aton ka mga senadores para mag-hear, para magtalakay sa impeachment against sa aton nga Vice Presidente, whether it's for acquittal, whether it's for conviction, mga abyan, sang Vice President sa impeachment complaint, be it, no? Importante na tapos ni siya kag may ara kita kalinungan sa aton paminsaron nga tapos na ni nakadesisyon na amo na ni kag matubang na ta sa bag-ong sitwasyon, move forward naman ta. Kay kabudlay, gahatag sang kabudlayan sang aton pumuruyo, ang angkla naton sa politika ara naga-interact kita sa politika nga hindi man makabulig sa aton nga pagpakabuhi mong totoo da si Juan de la Cruz siya matubang ni Japon sa kadaudlaw niya pagpakabuhi bisan ano pa rin nga tinapungulay kag binungkulanay sa mga senador naton sa Kongreso kag sa Senado katropa ang matabo sa Japon kita man Japon ang karunooy study nga ang accountability kag ginapanawagan ta pagpanabat sa mga opisyal nga bulbado sa korupsyon hindi na marapot ni tungod grabing proseso, grabe ang mga pagdilidali sang ang ining mga isyu nga dapat sulbaron lang sang ilang grupo, no? Tiyaryo, allegations naman ni Bag-o sa ex-marines para sa mga congressman, para sa mga public officials nga imbulbado sa nadin, no? So dapat gina-expectaran ta ganin ni, dapat mahatag na nila sang ilang mga statement iban way pa. Pero one thing for sure, ang ining mga allegations sa katropa makadto ni korte Japon, no? why having this 18 Marines nga hindi mo na magamit sa korte ng testimony. So mas maayo mag-file kaso, pasakaan kaso, punsin o man yung mga tao ang involved or sunod yung mga katropa para once and for all, maklaro sila, matinloan ang alam nila, or may conviction yung matabo. Kag may, ano eh, apanabat sila sa ilang ginhimo doon yung mga katropa sang ining mga minarat ng kwarta nga gin-kauti. Gin-porsento sa pinakamadag ko, mga pisyal. Sila-sila naman lang di mo. Sila-sila naman lang kaka-ulamid. Sila, di mo, no? Kita, ya, nag-mantiner man chapon o ka?
0: Talakayan. One on one. Talakayan.
2: Mantiner man chapon ta sa sitwasyon tang pigado, katropa. At this point of time, inflation taas. Amunita ni kina-ambal taman sa mga congressman ta, no? Sa mga senador ta. No? Tapuson ta ni. Kaya nga, may arat na sang atubangon ta nga. Dako, pagkain ng problema. Ang pagtaas ng kapitikinungon sa Pungso Pilipinas. Paglala sa sitwasyon sa mga kauturan ng ara sa laylayan. Pagdagdag sa ekonomiya natin. Kaya kung may ara sa political instability, mga katropa, may ara man sa economic instability man ta. No? Nga ginaatubang, especially subong, grabe ang sitwasyon. Sa Senate, ginadauman ta lang. They have to convene, no? Kung issue sa quorum, issue sang may ara naman ta sa mga layidera, may ara naman ta sa mga Senate rules, kaya dapat atubangon, dapat ipatuman. Why not? Nga i-hold over ba? Ipunggan ba? No, ang sitwasyon nga ang pila ka mga pagbag-o sa Senado. Anyway, vulnerable mo na mo, no? Inevitable na yung mga katorpa pagbag-o sa liderato sang Senado. Kung may ara sang majority, may minority, dugay na sa ka-practice, tradisyon na yan sang Senado nato, nga may ara sa mga opposition mo. Pero it's a question kung paano i-deal sang liderato sang Senado ang ining mga bagay. Nga, ano man eh, nag-angklaman sa ila Senate rules, no? Damo, as much as possible mga katropa sa mga senador, ka-expecta naman kita, para maklaro lang, no? Ang ining nagkakatabo, may isa tani ka miyembro sa Senado para ma-plasta lang, malapit na aming impeachment. Lapit na ang impeachment nga magkatara kayon where kinahanglan nila mag-convene, no? Tani may isa da nga mag-file na sa Supreme Court, mga katropa, as to rules. Ano pwede? Kay para mabalaan ta na, nag-question, nagka-problema tas kurong, no? Isa na ka pwede nato masandigan ng mga nagkatabo sa Senado para hindi on sa Supreme Court na mag-rule sila, no? Ang pag-convene, anong quorum, because kati may ara na sa nagkaladakpan, nagkarakasuhan, at the same time, may ara na sa mga senador na wala nagkatambong sa session, anong gid ba lang ang quorum ginahambal ta, no? Kaya kung legal lang isurihan ta, may ara sa mga basihan taran mo, no? Pero ti, hindi manisla sila ang maka-decide sini. Unless kung i-harmonize nila ang ilang mga ano pamaagi para mag-constitute sa quorum nila. Mag-buto-buto sila mga katropa para mag-desisyon sa ilang Senate rules, no? As to quorum maybe, no? Pero kung hindi ma-resolve, kahit do ang ato mga senador puro man isla may panindugan. Kag hindi mo at this point of time do labundayan kita nga mag-unite sila kag magpungko sila para sa isa ka para ka isa ka issue para makapadayon sila sa trabaho nila. Now ang delay abi absent sa mga sa mga senador gahatag sa aton sang kapyerdihan sa tao. Nagagaston tao may ara tara puson where ang mandato nila nga maghibo sa mga obligasyon nila bilang senador bilang elected officials until now wala pa. Until now, gawalat kita, gahangla kita mga katorpa. Nag-away-away sila. Grabing sinabaranay. Grabe ang ilang patutsada, isang patutsada sa mga payag lang. Oras na ito, 9:47 na ito oras mga katorpa. Sa mga katorpa natin yung lupon, thank you. Salamat, Gid, sa aton nga mga katropa peps. Anyway, today katropa aton nga draw day para sa aton nga Santo na Next FM libo-libong pa premium. Pwede ka mo ka-drop na sa mga entries ninyo as soon as possible. today para ma kaano na kita maka maka ano na ta maka para ma dugay-dugay maghimo sang draw. That's 3,000 pesos every week, no? Sayang. Drop your entries sa Kamangkalan, ari kita sa Earth Street, Puente Villa, Barangay Tukuling, Bacolod City, no? Ang atong address. Adri naman sa Bacolod, ara kita sa Earth Street, Katropa. Adri kita sa Earth Street, mga Katropa, sa Bacolod, no? Sa Kamangkalan naman, ang aton nga station makit andira sa JL Cross Point Building, Adela Street, Barangay 1, Kamangkalan City. Liwatong ko na confess na ni, no? Ari kita sa Earth Street naman sa Bacolod, Puente Villa Subdivision, Barangay Tukuling, mga Katropa. Alright. Muling aton nga mga address. So, the more chance pwede ka maka-drop sa mga entries ninyo. The more entries you send, the more chances of winning. Pwede ka makahulog da. Pwede ka maka angkod sa chance sa kamagdaog sa papremyo natin sa XFM, sa Santon and XFM libo-libo papremyo promo. Ang grand draw natin, lago mo na yung papremyo nga hatag natin subong. Ang premyo naton nga pwede mahatag sa inyo mga katropa, third prize naton do pirato 20,000. Aton second prize is 30,000. Mga katropa, sa grand prize naton is 50,000. First prize. Plus nga during sang ining grand draw, maghahatag pa ta sang tag pulo pa ni. Tag 5,000 pesos sa pulo ka mga consolation prizes. Kabay pa, no? Oras naton alas 9:50 na, wait oras. Thank you naman. Thank you mga katropa, no? Buwas na sa Domingo naman ta, ma-assume kag patigayon sang ato dira ta mga programa mga katropa. Tutok lang kamo ha sa public affairs program sang XFM kay para ma ano ta, ma-update ka mo sa mga nagkakaltabo sa atong palibot, mga byan. Okay? White oras, no? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando. Sa ngalan man sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO President, Dr. Remily Tuoy. Ako naman sa katropang Winselina sa Gapaanan. Buwas naman. God bless.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid,
6: inani ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magtapos bugtaw ka mamaya kasi mga balita. Labs sa amin bigay mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sagot. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
4: may how kita pa
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
8: Timo
7: XFM 103.9.

0: Pagliato!
1: Tagin akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon!

0: katropa. Isaraman ka bago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
1: Exciting.

0: Ba, sinang Dilda, kag-Roger, para sila nagatindog sa atubang ko.
1: Sweetheart?
0: Roger?
2: Ay, ma'am, kamustang pamatsyag mo?
1: Ano ba lang ang tabo sa'yo mo, sweetheart?
0: Roger!
1: Ba, binakos mo ako sa hilali?
0: May murto! May murto!
1: Sweetheart?
0: May murtong balay ngayon ni Roger. Sigurado na ako sina...
1: Okay. Hindi ka na mag-ibig.
0: Nangadlog ako. Murto sang tigulang na babae nakita ko. Alindira sa cabinet.
2: Bay!
1: Ha?
0: Una na gadapat sa salugang iya mga tiil. Nagaluto siya sa ere. Murto siya, Roger! Murto siya!
1: Ikaw nang Nilda. May nakita ka man bala?
2: Ay, wala, sir. Eh, basta kain na. Sanggin kaduan ko diri si Ma'am Cherry sa sulod sang kwarto. Nabtan ko na lang siya nga nagahigda sa salog. Kagwala sang pangalibutan. Gintingwaan ko nga masaylo siya dayon sa kama eh. Pero nagapanik kuya sir mo. Kibasi bala kung nabughat siya balahaw. Amo ina, nga gintawgan ko dayon ikaw.
0: Roger, it doesn't matter kung manakita si Manang o kung wala. Bastang nahibalan ko sa ako nagpakita ang mga murto sa balay nga ini. Wala akong makaibalo kung nga. Wala akong makaibalo kung anong kinahanglan nila. Bastang nahibalan ko lang ha.
1: Nga ano, sweetheart?
0: Nakilala nila ako.
1: What?
0: Yes, Roger. Kilala nila ako. Ilabi ng tigulang na babae. Gintawag niya ang ngalan ko.
1: Bay.
2: Ma'am?
1: Sweetheart?
0: Gintawag niya ako nga, Cherry.
2: Uy, abo, Diyos ko.
0: Feeling ko, may gusto siya nga ihambal sa akon. Pangambot, wala akong makaibalo kung ano.
1: Oh my.
0: Natalibugin ang ulo ni Roger. Roger.
1: Imposible nga makaangkon sang murto ang balay ngayon eh.

0: Kun matuod gid man nga may makita ka, siguro pangabayon ko si Padre Dante nga magkadudre.
1: Oh, Padre Dante?
0: Oo. Siya ang pari sa simbahan Katoliko nga malapit ang diri sa aton.
1: Kilala ko man bala siya?
0: No. Sang-sano ko lang siya na-meet. Sa tung nagkato ko sa simbahan, sang ato ka pa sa ospital. Kagin pangabay ko siya nga magpangamuyo para sa imo. Kakuntani, makabugtaw ka na, gikan sa pagkakoma.
1: Kanakabugtaw ako, gikan sa pagkakoma?
0: Oo. Kag siguro, pangabayon ko siya, galiwat, magkanto diri sa balay, para nga pangadian ini, para matabog ang mga espiritu, o kung ano pa dira nga mga espiritu nga nag-i-start diri.
1: Siguro, makabulig matudi na.
0: Basta, ipahamtala ang buhot mo.
1: Oo. Oo, Roger.

0: Hindi ako makatulog. Hindi madulas sa kaisipan ko ang nawong sangamong at tigulang. Nagapananindog ang balahibo ko. Magtulok sa ngitsura niya. Nagalukot ang panit niya. Kagkadalom sang iya mga mata. Ba, si Roger. Nagabugtaw pagali siya. Roger, ano ayan ang maayo kong abuhaton?
1: Nga.
0: Ambot. Hindi ko lang ma-imagine. Nangaari na ako diri sa balay. Kanagahulat sa pagpauli mo.
1: Nga hindi ka na lang mag-gardening liwat. Kay amo inang natandaan mo nga buluhaton.
0: Maayo ako mag-atipan sa mga tanom?
1: Hindi ka na makadumdum? Pero it will come to you kung tilawan mo liwat.
0: Sige. Tilawan ko ina buhas.
1: Good.
0: Ay, hongali. Sana makadto diri si father?
1: Buhas. Pwede na siya nga makahapit diri.
0: Ari ka bala diri kung mag-abot siya?
1: Tilawan ko lang. Apang hindi ako makapangako. Kibase kung adlaw na mabisita diri si padre. Kag nakalakat na ako.
0: Sinong maasikaso sa iya kung mag-abot siya?
1: Hindi naman kinahanglan nga asikasoon si padre.
0: Ang bot ko sa lingon nga, reliyoso bala ako nga klase sang tao?
1: Hindi ako makahibalo kung paano ko inasabton. Pero kung ang ginapamangkot mo, masami ka nagasimba kada Domingo Santo? Well, you used to.
0: What do you mean, I used to?
1: You used to go to church regularly. Apang sa nag-abot na si Angel sa kabuhay naton, halos talagsa na lang kamo nagasimba.
0: Oh? Nga aman?
1: Tukod masami kamo nga nag-alagaw kung Domingo. It has nothing to do with religion. It's just that. Gusto mo lang nga malipayon permis si Angel. Kada Domingo, daw kadlawan ni Angel. Kaya ginalagaw mo siya. Ginashopping mo siya. Kagang halos tanan siguro nga mga amusement park na katuanan ninyo.
0: Kag kung ginabuhat namon ina, hindi ka namon kaupod?
1: Kung kaysa makaupod ako, apang tungod sa kasakuan ko sa trabaho, may mga business nga wala ako nagaupod.
0: I see.
1: Pero amo lang gihapon. Malipayon ka mo ni Angel, bisan wala ako.
0: Ay, kuntani. Madumduman ko na siya. Kag ang mga tinion nga magkaupod kami.
1: Mabot gidi na, sweetheart. Mabot gidi na.
0: Okay.
1: Sige na. Matulog na kita. Kaya aga pa ako malakat buhas eh. Good night, sweetheart.

pagtawag sa ngalan ko? Nagpalanindog naman ang balahibo ko. Kagtingaw ginasang tigulang nga babae. Ay, bahala na. Patyon kong kahadlo ko. Muklatan kong akon mga mata. Wala ako sa makita sa palibot. Mabangon ako. Nalibot ko na sa akong panulok ang bilog ng kwarto. Apong wala ako sa nakita. Pabalik na ako sa pagigda. Ma, ano ina? Amo ko palang nakita. May pertahan nga nagasugpon sa kwarto nga ini. Sa opisina, kag sa library ni Roger. Aber, mangusisa ako.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buti ka.
3: Mga katupa, exciting!
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon,
4: edukasyon, edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Kay kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
5: Edukasyon,
0: edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
5: Edukasyon,
0: edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
5: Edukasyon,
0: edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver,
1: Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
9: sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sirado gid. Hindi mabuksan. Paano nakasulod rin nakita kung atiil? Nadali-dali nga ng sulod rin. Weird, ha? Bahala na. Buksan kong portahan ini. Ara, bukas na. Oh, hala. Ang computer ni Roger? Nagasiga? Nabilin bala niya ina nga nagaandar? Apang, wala ko siya nakita nga nagsulod rin ka ina. Bahala na. Masulod ako, ha? Palapitan mo computer ng ina. Ay, Ari. Sa screen sini, makita ko isa ka webpage. Apang sa search, may nakita ako nga naka-encode ng letra. Oh, third eye? Anong buot silingon sini? Pindutan ko abe ang search button. Uy! Hinali lang nagsigang suga.
1: Cherry?
0: Uy! Si Roger. Ari siya.
1: Ano ginapuhat mo dali?
0: Ay, Gwen. Nabilin mo nga nag-aandar ang computer mo kay Ina.
1: Ha? Uy! Wala akong makadumdum ah.
0: Naka-open siya. I-off ko kung tani. Teka, nugon sang kuryente.
1: Ako na lang. I-turn off ko ini. Tara na. Na-shutdown ko na. Karon, i-unplug ko ini. Tara na. Off na. Isara ko ng covers ini. Dali na. Matulog na kita.
0: Ay,

ini kung it malipatan na nakita ko na nakasulat dito sa computer kay Ina. Third eye? Nga pa na nga. Dumay datinggit sa ako ng amo nga tinaga. Doon kasubong bala nga. Ang tinaga, nagauyat sang yabe para mabuksan ang madamo nga sekreto sang ako ng kaligad. Para magbalik ang ako memorya. May kahilabtanan ayhan, Idi.

0: Sorry na. Na-open ko na. Kadoon niya ako makapati. Na makaibalo ako maggamit sa computer. Ay! Hindi ako makahango. Kung nga ginakulbaan ako.
1: Oh, ma'am?
0: Ba? Ah, nang? Naaman?
1: Ay, ari na si Father.
0: Ay, matuod? Ari na siya?
1: Ay, huko, ma'am. Ginpahulat ko lang siya sa salas.
0: Ah, sige, sige. Manaog na ako.

0: Ayeng umto, Father.
1: Maayong umto man, Cherry.
0: Uy, may kaupod siya nga daw kababay. Nga daw, mga deboto sa simbahan. Ah, nang Nilda, kuhay kami palihog sa ngamon merienda.
2: Ay, sige, ma'am, ah.
0: Uy, wala man naging pakilala ni Father sa akon ang mga kaupod niya. Mapungko na lang ako dito sa sofa, sa atubang nila. Father, salamat ha. Kay nakakadto kagid man diri sa balay.
1: Nasugid sa ako ni Roger. Nga gusto mo kuno nga pabindisyonan liwat ang balay nga ini?
0: Oo, Father.
1: Nga aman.
0: Wala bala na hinambit sa imo ni Roger ang bahin sa na-experyensyahan ko diri sa balay nga ini?
1: Ginhatagan niya ako sang ideya. May mga makita ka kuno?
0: Oo, Father. Kag ang natabo kahapon, among pinakagrabe.
1: Sige. Isugid sa akon.
0: Nakita kong isa katigulang na babae sa sarod sang kabinet sa kwarto namon. Isa siya kamorto.
1: Paano mo nahibalaan?
0: Wala na gadapat sa salog ang iya mga tiil. Nagalutaw siya sa ere. Samtang nagapalapit sa akon, kini tuman ang kadlok ko, Father.
1: Gamhanan ang aton kaisipan. Madamos ang mahimo nga matuga ang aton imahinasyon.
0: No! Hindi imahinasyon lang nakita ko, Father. Matuod gid.
1: Kuna mo, dapat gid man nga mabindisyonan ang balay nga ini. Para nga maglayas na mga malain nga mga espiritu nga nagatublag sa inyo.
0: Ay, amugin na silang solusyon nga napensaran ko, Father.
1: Hindi ka magkabala ka. Madula agit sila.
0: Natingala ko. Halin pa ka, ina. Wala ginagahambalan duwa ka babayi. Pareho silang matahong. Bisan pa nga natabunan sang manto ang ilaguya. Kag hindi ako sigurado kung bala. Kabayan sa ritual, ang hindi nila pagkuha sang ilang manto. Bisan ari sila sa sarud sang balay. Gusto ko silang nabugnuhon. O kung pamangkoton si Father bayan sa ila. Apang gindaog ako sa ngakon kahuya. Kag hindi man ako makahibalo, puda nung ipamangkot ko. Tukod wala ako sa hibalo, bayan sa relihiyon katoliko. Or, wala ako sa matandaan bahin dira. Kag nakita ko, may ginauyatan nga itong rosarito ang babae. Nga nagapungkos daw pa ni Father. Kagkahugot sa nga pag-uyat sini. Halos, nagagataw ng iya mga ugat sa kamot. Sa sobrang pag-uyat sini.

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid,
2: kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawag, ni karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabuliga nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
6: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
13: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Karika mo dire sa silay. Kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay, kag Kansilay Festival, kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudad San Silay, para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan, kag amon nga mga delicacies diri sa Sudad San Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa among diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Sulay, kag Kansilay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. Og yun sila'y noon.
8: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na naging sentro sa balita kakontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: XFM Time Alas 10:48 na mga katropa may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinin ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro. XFM News. At lawagin na sa mga katropa sang Biyernes, Hunyo 5, tuig 2026. Kagsubo nga gangin nyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News. Mga katropa, kita din mag-inup na naihumali na last 10:30 at alas 12 isang uto. Agad sa plaka mga importante nga mga issues nga tututukan talaga yung kagdiskusyonan siningad law sa Biyernes. Sa mga katropa natin na nga nag-monitor na ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 at kag 96.7. Samtang sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Kawankalan City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, sa radio frequency, mga katropa, nga 101.7. Kag mga katropa, hindi magkalipat bangod mayara kita sa social media man, no? Ating nga Facebook fanpage sa XFM Bacolod, amo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Kag mayara kita sa official streaming apps sa XFM Philippines, inyo ma-download nga libre mga katropa dra sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Inyo drama download nga libre mga katropa kag mabatian ninyong kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may araman kita sa text line o kung hotline number sang XFM Bacolod. Amo ning 0915-628-7926. Sa liwat, amo ning 0915-628-7926. Amo na aton mga katropang aton nga hotline number mga katropa, eh, no? Alas 10:51 na. Ano ba lang mga kaundan sa aton nga mga talakayan nga aton tutukan kag diskusyonan. Siring adlaw sa Biyernes diri lang sa Sentro. XFM News Sentro. Dugay mga katropa, dugay makaupo naton si Attorney Joe Max Ortiz, no? Talakayon tani. Ano gini bilang mga katropa ang nagakalatabo? Kahit ang sa isa ka chamber mga katropa, which I'm referring sa Senate sa karon. Isa ka chamber pero duwa ang partido. Di syempre mga katropa, duwa ang siling diri balang kunang taon takahapon, ti ang Senate Blue Ribbon Committee, naglunsar sila sa investigation angot ni sa manumaliang flood control issue. Di, ang siling to sang nagpatigayang kahapon sang hearing to, amot to sila mga katropang lehitimong Senate Blue Ribbon Committee. Di sa piyak to yung mga katropang which is ang the new majority ng former minority may Senate Blue Ribbon Committee man. Di isa-isa ka chamber din di mo rin maintindihan mga tropa kay may dutayan na lang may duwa kabilog na Senate President. Ano ni Karaman ang tao galingas-lingas, no? Mambato ka rin ng isa nga dito ka kay amo to si amo to galiya di amo o oh, kinatoan mo to yun lang. Di man to amo si siling nila mo ni si Senate President subong tapos nag-amo naman ni si Senate President to si Juan de la Cruz naman to siling ninyo si Pedro Santos to ang Senate President tapos si Pumarao galing si Juan de la Cruz sa Senate President. Di mo nabla di man chindihan mga katropa ti kita mismo mga Pilipino ilabi na gitbalang wala nakabantay wala bala sang no I mean mga katropa wala bala masyado sang may nahibaluan kung anong ang lakat sang panggobyerno dres Pilipinas makaluluing iban sa aton no di ba kahit siyempre mga katropa dire mo gid makita kung ano ang kaimtangan sang pungsod Pilipinas basta politika ang pairalon sa kanisa no amo na inobserbahan tagalin aptanada ng isla sang Pilipinas ang pag-unite sang tagsa ka mga politiko galinap taman no base bala may gusto man magtukod sang presidente bala sa Luzon gusto man magtukod sa presidente sa Visayas kag may presidente man ang Mindanao ido mo nang gusto nila kay di halos tanan diri sa aton luyag man manginggamhanan mo Sentro. Di lang tawa bala mga tropang Pilipino gakadlaw na lang gin no Pero sa ako nga pag-insindi, mga tropa, ang kaintangan ta sa panggobyerno sa karon, especially sa lakas ng Senado, kitaya mismo, mga tropa, ang ordinaryong mga Pilipino, ang importante sa aton, makabayad kita sa tubig, bill sa tubig, bills kurente, mapuno ta ang bulugasan ta, makakaon ta sa tatlo ka beses sa isa kadlaw. Tiwae man na nila, dara. To? Kaya ito siyempre yung mga tropa, minalita, ganing kwarta. Kwarta, ginamalita na. No? So tingnan mo mga tropa, ano ni ang dapat plastaron, no? Islan ang ruling sa Senado? Mga pagsulundan anong mga rules na mga tropa nga kinanglan kung dapat baguhon? Kaysa pag-insindi ko dapat may amendment mo, no? May islan bala? Kung nanugid bala ang nagakadapat, kahit siyempre mga tropa, sila nga ra sa poder, sila nga ra sa pwesto, and sila man mismo mga tropa, malubag kung ano dirang nasaad nga kasuguan. Tiyampangan nila na. Tipro galing kita mismo ng mga Pilipino, why man kita mimihimo, gusto lang mata mag-ngure-ngure da. Kahit siyempre mga tropa, sila tutuyang ang lakat nila to, binastos ng hampang nila to. Bisan sino man ng mga tanan das lang, mga senador da eh. 24 mga senador da. Hindi na tayo mga tropa mag-pinpoint kung sino ng mga senador. Tanan gid sila ya. No? Bisan sinodra, no? Gasilingi duway ko tayo labot, pero dala ka na da. Na. Telos tanan mga tropa, not only Senator Peter Cayetano, not only just Senator Bato de la Rosa, tanan sila. Do bad trip ang Pilipino mga tropa. Sentro. Kuwanta na karon ang reaksyon sa ibang mga eksperto, ilabi ng mga abogado, angot sa sining nagkakalatabo sa Senado, mga katropa. Kag, ting kahapon ng 18, ito ka mga Marines, mga katropa, nagasiling nga, amo ni mga pangalan nga nakabaton sa minalita nga kwarta? Na-involve pa tong pangalan sa isa kapare to? Si Father Flavi Villanueva, ito ginhambal sa 18 ka mga anay Marines. Nakabaton man, mga katropa? Kuwanta na karon reaction ng social social action center sa Diocese of Bacolod. Tingwanta man na karon si Father Julius Espinosa. Anong mahambal sa Diocese of Bacolod nga which is isa ka pare galik ano ginaligar na kabaton man? Kabaton man which is it's a form of corruption, mga katropa. Why ta kabalo? Kay ti syempre na numpa na tong mga ex-marines nga ti basta man numpa kaya bilang resource person o kung saksi ka sa tanan, under oath ka, kag nanumpa ka mismo sa Biblia, Biblia na ginasumpaan mo. Why ka nasang iba na ngayon ba? Kundi ang kamatuuran gid lang. Sentro! Diba? But I doubt, mga katropa. Let's see. No? Ano pag inikaroon ng mga mahambal sa ato ning mga bisita, sininga-aga, angot sa nagkakalatabo, subong sa Senado. Kag iba pag inyong mga update sa lokal, sa syudad, kag sa probinsya, mga katropa, ato makaroon bantayan rin lang sa sentro. Sentro! Alas 10:56 na, antes ko bala mag-proceed sa PDMPD for the weather update. Mga katropa, ipakilala ko bala na isin yung mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health. Sentro! Ang Yes to Health, mga katropa, may ultimate trio na ginalagipan sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, imo ini sa mangustin, marguso, malunggay, aos, kag spirulina. Gintingubi ni mga katropa sa isa ka kapsula para makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man nina ako malignan. Mataas imong sugar level, imong blood pressure, no? High blood ka kung diabetic ka. And also, mga katropa, kung ano pagkidabing ang mga balatian nga doon naghahatagin sa inyo sa kabudlayans tagsakadlaw, mga katropa, tap na on ini ni Santon Plus Go. Adlaw-adlawot ang pagtumar. Para maayong atong pamatsyagan kag malikaw kita mga katropa sa kung anuman nga mga balatian nga nagauso sa karon. Safe and effective. 100% effective mga katropa bango di mo initanan sa organic ingredients. And also, mga katropa, meron kita sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Makapaboost sa atong immune system, especially sa subong nga panahon ba o gulpi lang galiwat ang klima. Mabugnaw, mainit, mga katropa, drakisa doon nagkaapektuhan ng aton nga pamatsyagan, bala. Doon ba masiling kang dosip unon ko ba? Doon ka ba? Sentro! Doon trangkasuhon ko, doon hinanaton ko. Di mga katropa, kinanglanta lang na i-boost aton ngayon yung system pang makaprotekta sa aton everyday. O, malikaw kita sa sinang ang mga sayo sa mga balatian. Kagang ikatatlong members ng Ultimate Trio, ang Premium D3 Softgel Capsule. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Hindi ko binin mga katropa para makapahealthy sa aton mga cells, makapabakod sa aton mga katulanan. And also mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections nga kosang bacteria kag viruses sa karon. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center nga hamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, kag sa mga drugstores kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore mga katropa, and also sa Generica kag sa online sa Shopee. Centro. Alas 11:00 na mga katropa. Padulungan tani ang PDMPD para sa update sa lakas ng panahon. At least kita mga katropa magpadulong sa aton gini nga formal nga diskusyon sa aton diri nga talakayan diri lang sa sentro mga katropa. Sentro. Ibalong tanay ng tiempo ta kay dumay pasulod naman nga low pressure area nga posible basi posible nga mangin bagyo naman. Sentro. O, check na natin from PDMPD mga katropa sa piyak nga linya. Okay, si Sir Melvin Fiero. Balita. Weather update. Sentro. Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew.
1: Yes, Katropang Andrew. Ang aga kang sa Taranta ko lang mati-update natin sa pinakuling lakas sa itong nga panahon.
0: Yes, sir.
1: Using COVID-19 by emphasize. Tumulot kayo na siyang aga. Mga stress ang tropical depression niya si tropical depression niya sister. Na ginabanabana okay. Base sa available data. Ara sa karayon niya mga 220 kilometers northwest ang Ikbayat, Batanes, na may kabasugun niya hangin niya 45 km per hora manapit sa sentro o may pagmandos 55 km per hora. Magagiyo ang Bagyo Ester, northwestward niya direksyon sa kanasigun niya 20 km per hora pagbase sa forecast ang pag-asa na kapakita na sa magwa ang Bagyo Ester sa ating Philippine Air Responsibility buwas naman niya ang adlaw. Southwest monsoon o kung nabagat ang nag-apito man sa Northern Cal Central Luzon. Maka-experience sa maulanon sa may pagbulumatlos ng uyop sang hangin na dulot man sa Bagyo Ester na nag-apito sa Batanes. Samtang habagat naman ang nag-apito naman niya sa Ilocos Region, Apra, Pinguet, subong man ng Sambales, Metro Manila, Kinamagabay sa Cagayan Valley, rest of Cordillera, Amsatib Region, Bataan, Cavite, Batangas, lakit naman ang Occidental Mindoro. Localized thunderstorms ang kapikyo naman niya sa pinamagkabahan niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, takip naman ang Negros Occidental Cabacolod City, maka-experience kita yan sa kasarangan ng panahon kung may matkan sa Sigapon sa mga lakta-lakta mga paulan sa pagkilagyan po panabuog. Sabi na sa kapuranon ng kagabihon, nadulot man sa localized thunderstorms hanggang habagat. Mahina ito tubig sa kasarangan ng uyop sa hangin, bikan sa nabagatnan, kag nabagatnan na katundan, ang naga-influensya sa kapusan nga bahan sa atong nga probinsya. Ang kanagatan sa atong nga probinsya, may kasarangan, tungtong mabulubalo. Ang atlaw na putla ka na si Kudeti Patron ka mga tunod, alas 6 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura na sugod kita, may design scale na kamagalapot kita, 33 degrees Celsius. Ang atong naman niya nga heat index, ara kita gihapon sa 41 degrees Celsius. Inisyon ng Ventiero sa Provincial Sester, Price Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa loob.
0: Sir Melvin, bali si Esther tropical ano na?
1: Yes,
0: tropical depression na siya. Ah, okay. So posible pa ni siya ayan Sir Melvin ano magbasko pa or ano sa mga observation ta. Magalaw, magano pa.
1: Mhm.
0: Okay, sige. Sir Melvin with this, thank you good. Salamat.
1: Salamat
0: sa yes, sir. Sentro. Oh, mga katropa, no? Nag-tropical depression na si Esther. Oh, bagyo na, no? So, balantayan talang ini. Pero mga katropa, sa sining mga binulan, do medyo huyang-huyang pa ng mga bagyo ta. Pero June, May, June, July, August, mga katropa, ang kisay di kita kapakot kay Binato may bagyo. Kung ganit kisay mga katropa, dala lang nasang habagat. Gabing ulan, no? Gabing nabla kisa. Matingala ka, uy, may bagyo. Tapos sa madlos pang hangin, habagat ng mga katropa, no? Madlos nga hangin. Kibot ka bla. Puruway na sang bagyo. Pero mga katropa, update lang kita always. Bantay kita. Kahit siyempre may mga nagasinulod ng mga binagyo o kung bagyo subong ng mga binula. O letter E kita, no? Alas 11:04 ng mga katropa. At ito na ba tiyan ang update sa lakad sa panahon sa PDMPD? Kag sino naman nga tiyon mga katropa? O check tani bala? Si...

0: Wag. Bansig wahiga na yung isang duwa. Centro. Bansig pa, ano, pabakod-bakod siyang tiila. Pabakod-bakod tindog. Pero galing ti Srimulya, nagpahigadgid. No, ginwahig sa ni Ruben Padilla. O, tingnan mo to sa buong mga katropa. Tinakasulod na to. Sila ni Senator Pia Cayetano, Senator Ruben Padilla, and also the rest of the gang. Mga katropa, which is the ang nag-initiate mga katropa for this Senate Blue Ribbon Committee together with the 18 ex-Marines. Which is mga katropa, sila na ang nag-dulong sang mga maleta. Teka, balo naman kita basta maleta nung unod sa maleta, ha? Bayo, kung ano pagdabi nga mga... Kung dahil kaya sa luwas ng pungso, day puli ka day, kung din ka man nga bahin, halin. Pagpuli mo dito, syempre, unod sa malita mo. Ang isa ka malita, da, pasalubong na tanan. Te, masiling ang imo nga gin pang dala, dulunga, pang dalaan sa mga pasalubong. Te, masiling sila nga, wow. Te, mamun lang na sila, di ba? Te, galing niya, subong yung mga tropa, umanggad, kwartang, unod sa malita. Hindi pala uglaw mga tropa ang balor. Te, siyempre, dulungan mo to kung sino tong tao nga ma-receive to. Mapawaw man siya eh.
1: Wow, ka-perfect!
0: Te, mo ng reaksyon niya. Pagbuka sa malita, gasiga, matay. Eh, hindi uglaw mga tropa. Hindi tag how many hundreds of thousands, kundi millions, hundreds of millions of pesos, mga katropa, ang ato din istorya. Hindi uglaw mga katropa. No? Ang iba niya ang mabat, makabato, yung iba niya nga shinmel ya sa muna yung mga sa isang mga politiko, kulang na ya. Dili sa magbaton. Ko ano ko ning shinmel man, gina pang haboy ka lang ning shinmel. Para sa ako niya dapat minilyon yung balor ko. Muna yung sa ila. Tingnan mo tawala sitwasyon ta subong mga katropa. It's because of the flood control issue. Damo sa may naguluwa ang mga pangalan. Sino tong mga kongresista, sino tong mga senador, mga anay kongres men, congresswoman, mga katropa. Ngayon pang mention, no, sang sining mga Marines nga do expected, sige lang, do expected naman ang mga katropa ang amuna mo. Do pinalauman na gani, nga ti, si sila nga mga individual, bisan hindi na to kuno pag-i-mention sang sining mga ex-Marines, expected na nga madalagid man sila. Centro. Teka, during the ano to mga katropa investigation to sang ano to gani sang Quadcom and also sang sa flood control man bala mga katropa. No, may mga ginahuring-huring na to nga nagaguluwa na ning ilang mga pangalan. So, okay, mention to everyone why naman na nakibot, no? Because expected na lang. So siningit yung mga katropa, padulungan, tapos sa piyakalinya, makaupo natin si Attorney Joe Max Ortiz para matalakay tanin mga katropa sang, para mahibaluan sang tanan kung anong posible pagin mga manginipekto sa siningit sitwasyon dito sa Senado. Centro. Attorney, good morning. Welcome to Risa XFM. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Attorney.
2: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney. Salamat kay Attorney o sa mga time. Attorney, kahapon no sa Jagin ni dire kita na ibla Attorney before ko mag-proceed sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing kahapon. Attorney, kay ti minority and majority, the new majority is nay minority, no? So Attorney, ano ni man kay ti pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian, but nagapabiling gapon as a Senate President si Peter Cayetano, Attorney.
2: Ina siya, that is an open question.
0: Okay. No? Mm-hmm.
2: Kaya pag-declare na labikant, ang gin-appoint nila ya, kwan malang to ya, pro-tempore.
0: Pro-tempore.
2: Mm-hmm. Oo. Magambal kita pro-tempore for the time being, Latin okay. Word. Okay? Mm-hmm. Karon, kay may pro-tempore naman, madan. Mm-hmm. Oh, si Loren Ligarda.
0: Loren Ligarda, yes.
2: Okay. Oh, karon, question. Mag-open ang sesyon. Sino karon ang ma- preside sa Senate, will it be Cayetano or will it be Gatchalian?
0: Mm-hmm.
2: So, that will be a question. Before mag-open na, definitely, saka ni sa Supreme Court for purposes nga ma-determine kung bala first, may quorum. Second, kung bala there was a legitimate appointment kaga including sang bali pro tempore. Next is, what is the effect sang action to nila? All resolutions passed. Anong epekto sa to? So that

0: still be an open question already. Kaya kada isa nag-claim nga siya ang legitimate yung Senate block. That's why nga unagin, kadto kita na i-draw sa quorum.
1: Yes, attorney.
0: Ato bala ang paghiwat nila, adusi sila kabilog.
1: Oo.
0: May quorum? Okay. Mm-mm. So, duha ka schools of thought.
1: Uh-uh.
0: Nag-claim na there was a quorum simply because if we apply the Avellino versus Quirinco doctrine decided by the Supreme Court in 1949, it appears nga there was a quorum.
1: Mm-hmm.
0: Secondly, sa May 5, 2015 nga there was a similar incident nga apat kabilog ato sa abroad and then tatlo kabilog na priso, si Enrile, si Jingo Estrada and Bong Revilla.
1: Mm.
0: Nag-preside si Franklin Drilon.
1: Mm-hmm.
0: No? Question. Dusi lang sila. Was there a quorum? So, may quorum.
1: Mm-hmm.
0: That was the first, the ruling in the Avellino case.
1: Okay.
0: And second, during the time nga si Drilon ang nag-preside. Okay. So, ina sa subong, considering nga ini siya, very crucial ini. Anytime from now, maybe tomorrow ako dito Attorney Topacio, he will be filing a case before the Supreme Court to question sang bago nga nag-convene na mga senador appointing Gatsalian. Draw?
1: Okay, attorney. So, bali, attorney, do si mo pag-observe do normal na ningyapo ng sitwasyon subong sa Senado, attorney?
0: Si, sa subong kwanta, sort of a political crisis.
1: Mm-mm.
0: No? Hindi mo mabalaan subong kung ano git kay imagine mo sa boss o I mean sa Monday ma-convene naman ang Blue Ribbon Committee this time chaired by Tulfo. Balantayan ini gani draw, no?
1: Yes.
0: Why gets ang definite kang na kung ano git ang gusto sinada because it will be the Supreme Court who will resolve that issue.
1: Okay.
0: Kada block ya, political block, lain-lain man ang opinion.
1: Gani man?
0: Balni kay tano, illegal. Mm-hmm. Ang sapiak naman di, legal. Which is which.
1: Mm-hmm.
0: So, sa subong, only the Supreme Court can resolve the issue.
1: Oo, gani attorney, no? So, ti attorney, ang ato ni subong abantayan dire kon ano ni siya ang matabo attorney kay ti duwa ka senador ang kulang na ti ang majority former majority nagpulo na lang sila kay si Senator Chis nagkalas nag-upod to sa the new majority attorney
0: ti may masunod actually
1: okay sino
0: sa
1: expected
0: may madugang nga isa sa ila
1: oo
0: ginexpectar nga si Joel Villanueva
1: okay
0: mm-hmm. Matipyok sa maten siya sa committee hearing
1: I see
0: ti, mag-attend majority na sila because it will be 13 against 10.
1: Okay? Oo.
0: So, ang sangunang minority becomes now the majority.
1: Okay. So, gani man, attorney. Sige. Attorney, din kita, attorney, sa hearing kahapon sa Senate Blue Ribbon, which is pa-appear to nila ang 18 ka mga ex-marines sa session hall gates ng Senado. So, attorney, ano itong mahambal ta kay ti may mga reaction nga which is bias kay ti given naman ko no ang nag-preside sang sininga hearing is dun sa Duterte group or the bagong minority block subong sa Senate. Attorney?
0: The problem is induso nila ni Marcolita kag ni Cayetano despite the fact na wala sang minority group where the ang grupo ni Gatsalian Black, gin-invite man siya to. So if you present sa mga testigos da, it becomes a one-sided nga testimony because ang minority nga Gatsalian Black cannot anymore conduct any cross-examination on the witnesses nga apparently medyo pangguba kag pabor inaya sa Cayetano Block.
1: Okay.
0: So, karon kung wala sila opportunity, ano ang matabo sina? Kundi it will be a political circus.
1: Oo.
0: Kag ang nag-preside, kag ang tananda ang involved, will be political clowns. So, amoy na ang dako nga pala mong kutanon. We are now in a quandary. Daw political dilemma ini kung what will be the effect. Kaysa Monday, ang Gatsalian Group will also conduct It's a Blue Ribbon Committee hearing.
1: Okay.
0: It should be presided by Tulfo.
1: Correct. True? Oo. Pero attorney, so, oo.
0: Yes.
1: Oo, sige, kay tingga panindugan tong isang sila ang legit ng Senate Blue Ribbon. Sila ni Marcoleta. And then there is another Senate Blue Ribbon. Ano ni siya, attorney man?
0: That's why ina siya nga gumuntang. Only the Supreme Court can decide on that.
1: Okay.
0: Otherwise, ang medyo wala sa may mako nga sala siya.
1: Oo.
0: No, kada isa nagaklaim gidya nga siya manusto.
1: Correct.
0: Mm. So, kung si kay Tano man, he becomes a Bible quoting senator na daw ang Diyos daw sa ilalang aside.
1: Oo, gani man.
0: Diri sa piyakya daw wala na sa Diyos.
1: Uh-oh.
0: So, kalamutan sini.
1: Mm-mm.
0: It's the first time the history of our Senate.
1: Mm-mm.
0: Na mo inigit ka gamo.
1: Uh-oh.
0: Hopefully, mm-mm, by Monday, siguro draw.
1: Yes, attorney.
0: Kung depende sa resulta na sa Blue Ribbon Committee hearing.
1: Okay.
0: By 10 man to ang 18 ka mga Marines.
1: Uh-oh.
0: Wala, uh-oh, hindi na sila mag-attend sa Monday.
1: Mm-hmm.
0: Nag-advance sila da. Because, uh-oh, may ginatawag choreographer.
1: Choreographer.
0: May ginatawag director.
1: Oo.
0: So, kung ano yung la-role da, ang kung ang ginascript mo, ginakaptan niya, kaya mo nang i-play mo da. Imagine mo, pati dua ka pare, involvado, ang isa nagbaton malita.
1: Okay.
0: Kung si Trianes, ang baton 2 million.
1: Gani man.
0: Kung si Dilima, nagbaton ng kwarta.
1: Oo.
0: Oh, so there is now a political circus.
1: Gani man.
0: And the senators, ang ibanda, become political clowns. May ara pa juggler. May ara pa dira sang ginatawag acrobat.
1: Mm-hmm.
0: Oh,
1: mm-hmm.
0: Kung sino da acrobatic stance da, di.
1: Mm-hmm.
0: Publiko na sina ang mga desisyon da siguro draw.
1: Oh, gani man, attorney. Oh, so the other day, do you think ang presensya ginisang ex-Marines, no? This is a dako gid man iblayhan nga balasihan for a bigger movement that is Pilipinas, attorney. Mm-hmm.
0: Sa hearing sa Monday, they will boycott that hearing.
1: Okay.
0: Karon,
1: mm-hmm,
0: ang kapon nga
1: hearing,
0: Blue Ribbon Committee, okay, may much sila report.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sa din nila i-file.
1: Mm-hmm.
0: Ang ilang committee report na, will it be a legitimate or valid committee report?
1: Uh-oh.
0: Where isabit mo ya sa Department of Justice for purposes of filing cases against Dilima, etc. Oh, matuno na yan, ha?
1: Mm-mm.
0: Of course, the Department of Justice with ang iyasang gobyerno da yung atawo, definitely hindi na ito yung mabaton.
1: Mm-hmm.
0: So, ang tanantong nga pinanghambal during the Blue Ribbon Committee presided by Marcoleta will not anymore be entertained by the Department of Justice. Kasi, yan na iyasang Malacanang. O, kundi, short of saying, nga to tanan, gahod na lang to.
1: What's
0: up, Juan Pablo? Sa hambal ni Mark Twain, thunder is good, thunder is impressive, but it is the lightning that does the work.
1: Okay. Pero attorney, ang may dumay mga ano mo, dumay mga gina-debunk sila bala, which is ang papahayag to sang 18 ex-Marines nga, may information nga gina-deny man nga, just like Senator Tito Soto nga, sa muna nga to, hindi pa mangkot na senador. And then regarding to sa mga iPhones naging panghatag to Blue Attorney nga, which is nga may nagasiling din nga 2024 wala pa na release, 2025 pa nang release na sinang mga units ng iPhone to. Do you think, attorney, ano na siya yan? May mga do ano na lang gini siya? Para si mga paglantaw? Do
0: that's why
1: set up na lang gini?
0: Baluka kung sa circus pa tanan taga tanaw mo na o nag-perform na sa may babaw, may nag-swing.
1: Okay.
0: May nag-acrobatics. Wala pa ni matapos, draw.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa next week, hindi pa ni tapos. Imagine mo,
1: mm-hmm,
0: si Kaitano nag-issue sa order or memorandum,
1: mm-hmm,
0: na ang next nga plenary session will be in July.
1: Okay.
0: Okay? So what will happen now to the impeachment trial?
1: Yes, among
0: are we saying, are we saying sa Monday ang deadline sa prosecution?
1: Yes.
0: Na pasar sang reply sa answer ni BP Sara. This will be discussed sa July pa. So karon kay ang ini grupo ni Gatsalian will be issued by Malacañang sa ginatawag special session. So Mr. Marcos will request for a special session, and that explains why on Monday there will be a Blue Ribbon Committee, because part ina sang request ya sang aton nga presidente.
1: Okay.
0: So definitely tungod ng may imprimatur coming from the president, both chilingon, that is a legitimate committee hearing. Pero mm-hmm.
1: Yes, attorney. So, attorney, ang trial ma-proceed gidyan, no? Attorney, kaya even though
0: trial, impeachment that should not be delayed.
1: Mm-hmm.
0: Because that's a demand sa ato niya ng mga pumuluyo.
1: Okay.
0: Kung siling dependent niya kung saan no i-order ni Kaitano,
1: mm-hmm.
0: Just like ang inihimo ng ligad nga duha ka adlaw yang wala mag-attend sa session. Tani ang mga debate na should be at the halls of Congress, not sa Facebook
1: mm-hmm.
0: or whatever.
1: Mm-hmm.
0: Good nga lang-alang man nga ang debate arita di sa kwan dito kaya makato sa plaza ka mag-debate.
1: Oh.
0: I think something is wrong. Ini nga political differences will ignite
1: mm-mm.
0: the possibility
1: uh-oh.
0: Of something bigger.
1: Okay.
0: We do not know. Only time can tell in the coming
1: correct.
0: Days.
1: Amo gani attorney no kay which is the may mga ginara dumi mga prospect bala. Oh attorney which is dugina expected man sa publiko nga kun anong matabo if there is no impeachment nga mag padayon. And also after pag-inibla attorney sa sining mga bagay balang ginpang bulgar ko no sa mga marines ni and possibly ayan attorney may people power may kasarang pa for people power attorney
0: ang people power nga ginatawag pwede lang na matabo kag mag-succeed kung mag-intra ang simbahan katoliko
1: okay mm-hmm.
0: Kag ang Amerika, observer lang na sa subong.
1: Oh.
0: Once hindi mag-intra ang simbahan katoliko, I doubt mm-hmm. kung may mag-succeed nga people power.
1: Okay.
0: Na, mm-hmm. if you recall, the first and second people power were all bali triggered by the sangkwa ni Cardinal Sin.
1: Okay.
0: Ote, kung hindi mag-intra ang simbahan katoliko,
1: mm-hmm.
0: do you think ayan, may ginatawag nga people power? I doubt kung mag-succeed ang ina nga people power. Mahimo na lang siya, gahod lang nga gahod. But then again, hindi mo na siya masustainer ang ginatawag nga gahod. Just
1: uh-oh.
0: Like what happened to some religious groups.
1: Uh-oh.
0: Na in the past, kapilan mm-hmm. man magre-rally.
1: Uh-oh.
0: After a while, ma-win mo lang na sila because you cannot sustain mm-hmm. sa ginatawag mass protest or
1: correct.
0: People power.
1: Yes, yes.
0: Oo. Mm-mm. Pero kung nawagan na ya,
1: mm-hmm.
0: ang majority sa aton nga religious group,
1: uh-oh.
0: Like ang simbahan katoliko,
1: mm-hmm.
0: ina, there is that big possibility
1: uh-oh.
0: Na another change
1: uh-oh.
0: Will, pero, balo ka, hindi ka masiling ma-people power ka to topple the president because ang complainants mismo sa impeachment trial mismo kaparian man. Eh, pwede bala ang mga kaparian magduso sina sa ginatawag impeachment trial without the go signal,
1: uh-oh.
0: Without the green light of the higher echelon or mm-hmm. the hierarchy of mm-hmm. the Catholic Church.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi pwede.
1: Uh-oh.
0: Short of saying, na there will be no people power.
1: Mm-hmm. Okay. Attorney, galing paano pa ni maka-intra ang simbahan? Kaya may gin-mention, matukon nung isa ka pare, galing nag-involve man sa nakabaton man? Siyang malita? Minalita
0: ati
1: to?
0: Si, ano to? Si Father
1: Flaviano?
0: Sino to?
1: Flaviano oh. Villanueva?
0: Si Father Villanueva, ya? No? Te, amo tong imong aligasyon? Ma-intra para karon ng simbahan kataliko nga ginaigo na gitsa gane?
1: Oo, oo. Oh. Muna, no?
0: So, I doubt kung matapol mo aton presidente.
1: Oo.
0: Especially now nga may impeachment trial against the president.
1: Yes, yes.
0: Kung wala president, wala vice president karon.
1: Mm.
0: Sino mabulos?
1: Mm-mm.
0: Wala sa may mabulos.
1: Mm-mm.
0: Alang-alang muna kita, mahimo kita revolutionary government. Pareho oh. natabo sa kay Chimpo Cory Aquino. We do not learn from the past.
1: Okay.
0: Maybe once and for all,
1: mm-mm.
0: dapat na kita nga mga Pilipinos,
1: mm-mm.
0: eh, kung tanay ang aton nga taugalingon, bala?
1: Gani man.
0: Let's just look at the mirror and look
1: correct.
0: At ourselves.
1: Oo.
0: Sali kita yung gamit lang ta permis ang mga biblical verses na tanawon mo sa SPO, itsura mo.
1: Tapingon man.
0: Amo kagang higo.
1: Damo ka
0: tara man sa guya mo.
1: Ha? O gani man, attorney. Sige, but natin, attorney, ano nang lauman sa mga Pilipino man next week? Ano nang aton nga balantayan, attorney? Kay, until further notice pa ang sugpon sang hearing sa Senate Loribo ni Senator Marcoleta, attorney mo, no?
0: Ating sabat sinada, ang tanawon ta, ang susunod na kabanata.
1: Namunod
0: in the meantime, let us sit down and relax.
1: Okay, okay.
0: Kag mag daw tilisili niya nga daan, why na nga daan na Batang Quiapo? Eh, sa una akong gabi, Batang Quiapo, tanaw ko, subuya ka, to kasi net, pas nagasubra pa, enjoy mo.
1: Oo. Eh, no? Puro tanan artista ko, no, Tarni?
0: Oo, artista, oo. Tanan.
1: Puro tanan artista.
0: Imagina si Soto, si si Rebilla, si Bad Boy Padilla. Mm-hmm. Oh, puro tanan. Ang hindi artista, si Kaitano hindi man artista, kung sobra pa siya ganun sa artista, kaya ang important role yan ang iyaya.
1: No.
0: Oo, te. Sige. Kuhan, artista siya, pare pa, pastor pa.
1: Gani man? Sige, Atty. Ito kadamo, gito. But, sige, abalan tayo. Ito naman ni Dusun Simana. Atty. Thank you again for this discussion. Ha. Salamat sa sining mga information. Sige, Atty. God bless you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Atty. Joe Max Ortiz. No? So, yan yung mga katropa ng mga observation. Yan yung mga gina-expect niya, no? Mga pananawan for the future. Only time will tell. Sa palabuton, maybe next week, mga katropa. The other week or the other month pagid.
2: Sentro.
1: Ano ang dalagan sang politika diri sa aton sa Pilipinas?
2: Sentro.
1: Ari bala mga katropa, oh? Ano lang gid bala? No? Kay Kaina, may nabasahan ko nga balita. No? I feel, ano lang gid? Doon ang huya man ko bilang isa ka Pilipino, no? I feel bad sa sining nga balita kay nga mga katropa. Kita mismo, Pilipinas, nagano kita mo, nagpapili kita o kung gusto, o kung maging part kita mga katropa sa mga non-permanent member sa United Nations Security Council o kung UNSC ni bilang mga katropa. No? Tinalik na lang gining mga inadlaw. So, may binutuhay nga natabo, no? May binutuhay mga katropa. Considerin din eh, ang nagpapili for the ano mga katropa sa bahin sang Asia bala, no? Sa bahin sang Asia Pacific Group mga katropa. Considerin din eh, nangin kabahin ang Pilipinas and also ang pungsod Kyrgyzstan, no? Eh, siyempre mga katropa, Kyrgyzstan, kabalo naman kita, no? Kyrgyzstan, nabilong sila sa una sa, Union Soviet Socialist Republic, USSR. Oh, atong doon na bansagan nga tayo doon naging bantog siya as subunga, which is Russia, and also damo, sila mo nangyong natawag sila nga Union Soviet of Socialist Republic, USSR, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, basta tanang Dangastan, aratar sila mga katropa, Ukraine, still part of the USSR man sang una, no? So, tayo mo ni mga katropa, naglinapta na sila kahit because man sa problema sa pundo, sa sinang, na siya mga katropa, ka region type man siya, no? Pero damo na daw pungsod. In short, ginatawag na sila sa una USSR, so na naglinapta na sila. Doon mga doon nagkanya-kanya na lang mga pungsod, mga katropa. Pero under na sila gyapon sa kontinente sa Asia. Sorry mga katropa. Nabalaan ko, sa nabasahan ko, kay nga Pilipinas against Kyrgyzstan, no? Wala man ta question sa panggobyerno sa Kyrgyzstan. We know ang Kyrgyzstan, ti syempre may kasarang man as a country. And also ti ang ilayguro nga economy is maayo and also sa ilang panggobyerno.
2: Sentro.
1: Di kabalo naman kita mga katropang Pilipinas nagbantog sa corruption. Tapos amo pa ni ang political circus diri sa aton sa Pilipinas, especially sa aton nga panggobyerno. Mga katropa, Kyrgyzstan and Philippines mas naka-gain pa sang dako nga boto ang Kyrgyzstan kung kumpara sa Pilipinas, no? Mga katropa, ang Kyrgyzstan niya nakakuha sang 142 votes para makakuha sang non-permanent member sa UNSC, samtang kita sa Pilipinas 49 kaboto. Ari bala mga katropa, no? I don't have any intention man to compare Philippines to Zimbabwe.
2: Sentro.
1: Kabalo naman kita mga katropa, Zimbabwe sa Africa, no? Te, ano ang Africa? Ano ang sitwasyon sa security sa Africa, how? And also sa form of government nila dito. Ang lakas ng pamulitika dito sa Africa, ano, how? Ba? Pasalamat pa kita ganis Pilipinas nga tod abisan na may mga nagahinaso nga itong mga politiko, mga senador naton, but still ang inflation rate ta doon nagahinay man kuno.
2: Sentro.
1: So far, based sa mga reports, Ito yung mga tropa, ang Zimbabwe, oh, oh, ang Zimbabwe nakasulod pa as the non-permanent member sa UNSC.
2: Centro.
1: And also, ang Trinidad and Tobago, mga katropa, correct me if I'm wrong, ari ni sa may South America, man nga portion. Pulo-pulo ni sa tinupada, yun sila guro sang, ano ni, sang Haiti guro, do sila na di guro. No? Na. Di nakasulod pa sila sa UNSC. Kita mismo, Pilipinas. Why pa kita nakasulod sa bilang non-permanent member? Ano ning United Nations Security Council? How? Oh, kahit ang United Nations Security Council, sila ning may gaho mga katropa nga magpagwa sa mga resolusyon, lagi pang pagpatuman sa mga sanksyon sa economy, pagbutang sa mga ano pagid, pag-approve sa military actions sa kada pungsod. Take kita, Pilipinas, no? Kabalo man kita may kasarang kita pero galing dumas duwala tagin sa ligan sa ibang pagid mga pungsod nga mangin non-permanent member sa UNSC.
2: Centro.
1: Kay bangod sa political circus yung nagkakalatabo sa aton, mismo ang palace nag-react. Kabangdanan mga katropa, ang way kita nadala sa non-permanent member, pwesto sa non-permanent member sa UNSC, kay bangod, aminado man ang palasyo o kung na Malacanang, kay bangod sa kagabos ang politika, Dres Pilipinas. Ariyo, ang lima ka mga permanent nga katapos ang Security Council sa UN, syempre, China, France, Russia, United Kingdom, kagti ang Big Brothers ng Pilipinas, Amerika.
2: Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon. Centro.
1: Alas 11:31 na mag-pause kita for a while. Supo nanta ni karong mga katropang iba pagiging mga updates and developments pagbalik sa Centro.
2: Trans Andrew Burgos. Andrew Burgos. Sa Centro. Centro.
3: Yes, to help.
4: The secret of hell.
5: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton siring nga pagtulog.
6: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton siring nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gidi hilay-hilay kag asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
5: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
6: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep angkot sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardio vascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secret of health.
6: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil. Support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pag-tumar. Okay, ganang ila sining tulog.
3: Yes, to help!
6: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsya kita sa kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb ng mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa liso sa malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man pa nami sa aton sininga pagtulog, nagabulig pa nami sa pag-function sa aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanagement kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Jose lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sining mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Jose la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghunahuna kag paminsaron.
7: The secret of
5: health. Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
6: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
7: The secret of health.
5: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
7: The secret of health.
5: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
6: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes, to help!
5: So initanan, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan, quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy, sa inyo sininga lugar.
7: The secret of health.
2: Santhon Gold Live Testimony.
8: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix, sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa mawad na mapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver? Mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain.
12: fast and safe. Yeah! Sis the pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Rodel. Tamo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: X. XFM. FM.
16: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Sentro sa mga balita.
20: Sentro sa mga balita.
21: To be evidence-based, no?
19: Sentro sa mga impormasyon.
20: Sentro sa mga impormasyon.
22: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
19: Sentro sa servisyo publiko.
23: Wala man sa nag-engage siya sa kapaligyas.
19: Fats, Andrew Burgos sa Sentro.
20: Sentro.
24: FM News.
1: Alas 11:41 na mga katropa, nagabalik na ito ka pala at tuntunan ng Sentro.
19: Sentro.
1: Maranyan rin nga kaupon si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. May kang tanan, tagyapon sa isyo sa Senado. Subo nga aga mga katropa, tinguan ta makapakigangot sa Directors ng Social Action Centers and Diocese of Bacolod. Tinguan ta si Father Julius Espinosa, mga katropa. Kahit tingin mensyon to kahapon, based sa sworn affidavits ang mga ano ha? Sa mga 18 ko mga ex-marines nga may isa to ka pare nga ginmensyon, no, si Father Flabby Villanueva o kung si Father Flabiano Villanueva makatawa, no, ngot sa issue sa karon sang korupsyon, no. So mga katropa, respiyak linya ang director sa Social Action Center si Father Julius Espinosa.
19: Sentro.
1: Father, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subog si katropang Andrew, Father.
25: Pero ando ka may aga. Yes. Mayagas sa'yo mo kasi sa katang tag pala mati sa iyong programa.
1: Salamat kit, Father. Idlaw man kami sa tingog mo sa radyo.
25: Oh, man. Dadagutugay na nga.
1: Gani man, do kalawi kit, Father. Sige, Father, do salamat si mga tiyempo man. Father, di anong mahambal sang Diocese of Bacolod, especially sa natabo, no? Do na-involve ang isa ka pangalan sang pare, Catholic priest, sa natabo tong Senate Blue Ribbon Committee, which is the allegedly Father nga do nagabaton man sang kwarta, attorney. Father.
25: Ihibalon kita nato siguro na kung sino ni si Father Flabby, no?
1: Oo.
25: Si Father Flabby, he belongs to a congregation, religious congregation ng Society of Divine Word.
1: Okay.
25: Kag ang iya sini ang daw makabing natin ng ministeryo, si ni ang nagtukod sa Arnold Johnson na Kalinga Center.
1: Okay, Father.
25: Musiling mo niya mga nag-take care sa mga homeless, nag-provide pagkaon, counseling, tulugan, kag iban pa kinang lanon sa ato ni mga orfano, kag mga homeless, kadiri sa mga kabataan. Now, during isang Duterte time, tapos ang war against drugs,
1: naghimos
25: ang nagtugas ang madamo ng mga kabataan na nailo. So, part sa dintatap ni Father Flabby, amo ang mga kabataan sa biktima sa war on drugs. Kag sa madumduman natin sa 2020, isa siya sang ginapasakaan sang sedisyon, no? Sila ang nagpagwa sang ato siling balang ang tutod nga listahan sa mga da, sa mga drug lords.
1: Oo.
25: Kag na mitlangan dito nga ang pinaka drug lord sa tanan mo si PRRD.
1: Okay.
25: So dira na siya nag dira na siya nag clean and later on gin pa expand niya ang ining iyang ministeryo sa pag tatap sa mga biktima sa war on drugs kag may ara sila gitukod nga paghilong foundation.
1: Okay.
25: Ag in fact ang mga data na posibleng nang basihan sa mga kasong again na pasa sa ICC.
1: Okay.
25: Nakalinman sa sineman ng grupo ni Father Flavi. So subong ang narratives nga once you are perceived as against Duterte.
1: Oo.
25: Or you are perceived against nga nagadepensa ka sa mga biktima sa nga
1: war on drugs.
25: Oo. So you are anti-Duterte.
1: Okay.
25: So kung nataw natin without this kind of tension between this political rivalry,
1: uh-oh,
25: si Father Flavi is just simply a priest who is taking care of the homeless and the poor.
1: Gani man, no? Pero, bali, Father, kumporme ka manayhan sa sining mga allegations sang Marines, not only just Father Flavi Villanueva, damo pa ano kung sino pag ito ang mga congresswoman, congressman ang ginpag mention, but Father T, ang ano ni ang dapat man ibuhaton sang aton during ano sa Katoliko, simbahan Katoliko, Father, sa amuning mga nagkakalatabo subong sa politika sa Pilipinas, Father.
25: So the allegations, di karon na names kung sino gusto nila invoke dira, no?
1: Okay.
25: Pero lain naman niya kung ano ang resibo o kung ebidensya sa akusasyon.
1: Okay.
25: Pero, kita sa simbahan Katoliko, we are always upholding the truth, no?
1: Oo.
25: Ano ang utuot at ano ang nagkakaigo sa pag-espito sa kinamataro, no? Kaga dignidad sa tao. So, kung nataw natin sa kabilugan, it's all still in the context of political rivalry, no? Ang ibang tiyo daw kakadalahin na lang gara.
1: Oo. Father, this might be, ano, dakuning maka-affect na iyan sa credibility sa simbahan, you know, so kahit ikabalo naman kita grabe ang influence sa Roman Catholic, kabalo naman kita, no? Halos na yung Pilipino muning ato niyang ang Catholic faith daan, no? Ang pagpati sa pagtusang Pilipino lunsay daan ara sa Katoliko, no? Father? Sir,
25: it's up to us, no? Among Catholics, so it's up to everyone, including not na Catholics kung paano kita maglantaw sa mga sa lantaw sa mga butang kundi ang hindi matuod kaga matuod.
1: Oo. And
25: yes, Father. The first time yang hindi man the first time nga ang simbahan Katoliko na pasibangda, no, kung hindi mo sa istorya.
1: Gani man. Father, makabig mo na yan. This is a attack for sa simbahan.
25: Not really, okay. Siguro katulpang ando, no?
1: Yes, sir.
25: But it's only mentioned in particular individual or person, which happens to be a priest of the Catholic Church. But hindi man natin siya hindi naman siya mapabayaan kung isa ka tao nga gina himugbuan sa istorya, not proven otherwise, nga tungkol din ang ginahambal nila, no?
1: Okay.
25: Nga mapabayaan natin.
1: Gali man. Sige, no? Father T, ang Pilipino danya gahulat man, no? Especially sa kung ano man ang mahimuon sa simbahan, sa tiyon sang sininga do kagamunagid sang politika sa Pilipinas. Well, te, Father, in kaso, good man, big, do may mga nag-initiate man, kung ma-proceed ng impeachment trial, may nag-atap sa simbahan to initiate sa movement, Father?
25: Hindi sa lakat siguro katapang ando sa trials, no?
1: Oo.
25: Do tama, dito, obvious nga nga rado personality based ang lakat sa trials ang judgment.
1: Okay.
25: Well, ilang taon natin kung ano ang mga posible natin nga mahimo.
1: Oo, sige. Father, may mensahe ka na lang sa mga diri sa aton, sa Bacolod, sa Negros, kahit siyempre, Father Dualos, na nagabantay ito sa ang gintakibot sa publiko, ang Senate Blue Ribbon Committee, and tapos may mga pasabog, may mga aligasyon pa sila, Father.
25: Hindi man ito siling bago, takit eh, ang mga ex-marines is ara naman sila sa nagiliga, no? Dote may mga gin-highlights, may mga bago nga ngalan, may mga ngalan mga wala ginala. Kita mangin maminatyagon lang kita siguro. Kung okay. May critical kita sa tagsak hitabo nga ang atong yung maobserbahan, no? Sa atong pamulitika sa atong pungso. That at the end of the day, sa musina nga mga hitabo sa aton niya pamulitika, dumdumo natin nga kita ang mas biktima sini.
1: Okay. Sige. Father, thank you very much. Father Julius, sa imo nga tiyempo, sining adlaw, sining aga sa para sa aton nga mga tagpalabati.
25: Sige, katuwa ito. Maraging salamat. Ano, kag sa tanan nga tagpalabati, mayong ugto sa inyo.
1: Thank you, Father.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian ang director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod. No? Si Father Julius Espinosa. Well, tiyan mo na yung mga katropa ngayong paglantaw. Father Flaviano Villanueva is still also part or as a priest or Roman Catholic priest, mga katropa, no? Gapati man yung simba katoliko nga which is pagkabalo na magkita amutoy ang paglantaw ni Father Julius Espinosa nga if you are one of the opposing individual against sa former administration, well ti mangita man sila sang another ay, no? Crack or buho, mga katropa, para dras la mismo, no? Masulod si imo to attack you because of your advocacy or imuning pag-ideology mo bilang isa ka pare. So, siyempre, mga katropa, rana na sa ato bilang Pilipino, kung muna, no? Kinanglanta lang isang bastante ng mga pag-painsinde, pagpahangop sa kadaisa sa aton. Kaya tingkabaloy naman kita, mga katropa, kung mapamatudan, isa lapton na naya, kagtigaling, siyempre, mga katropa, ang inang religious sect, mahuyan man.
0: Sentro.
1: Oh, inaano man yung mga pare man, no? Or ano tabla mga katropa, no? Sa mga naga ano dra sa mga naga mga may ang ilang pagtuot syempre ara sa simbahan Katoliko. So ara na niya sa aton, no? Tikong imo yung pagtuo mga katropa hugot. Babako di mo yung pagtuo after this political turmoil nga nagkaklatabo diri sa Pilipinas. It's up to us bilang mga nagatuo, no? Sa simbahan Katoliko. Sa pagpresentar paagi sa guya ni Jesucristo. Oh? Te syempre mga katropa, ang guya ni Jesucristo ang konsensya, pagtuo, pagpalangga, no? Te mo na subong mga katropa ang nagaano mo no, nagapangibabaw. Pero galing ti after to sa mga ligasyon, anong siling ano ang tinaga ang korupsyon ha? Te syempre mga katropa, it's a form of pagpangawa sa bulsa sa mga Pilipino. Pero nagwa sa istorya diri mga katropa nga isa kuno kapare impulbato diri. Kaya ran na ni sa aton sa mga nagatuo sa simbahan Katoliko, ti kabun na ni mismo mga katropa diri magabalanse. Kung nagapati kamo dira o kun wala.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:52 na mga katropa, oras ko dugin na kolabos, no? Magabulos ang XFM Network News for the regional and national news, mga katropa. Mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Inamtang Dresedal ng Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kaya sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropak, Agsa Generica, and don't forget sa online, sa Shopee.
0: Sentro!
1: And sa mga katropa natin, nga nag-monitor, good noon sa kay... sa iladera ni ano no, Jessica Gonzalez, Dominic Canyo, Nelson Miranda, kay Lloyd Nabales, kay Marijel Desma, kay... Matigamay, no? Kay Joy Arvino. Good morning sa inyo. Dara sa Parangay Banago, no? Sa iladra ni Dudoy, kanita Lorna Burgos. Sa iladra ni Nito LJ, ano? May ngod to, dara. Nag-monitors always diri sa aton. Sa XFM 103.9 Bacolod. Tutong sa malabutan, sang sininga waragwagan. Sa liwat, may ngaga sa inyo, tanan.
0: Oh.
1: Good morning, mga katropa, no? Friday na Friday. excited ng iban for the weekend? Excited na lang tupad mo. Excited na for the weekend? Ah, okay. Oo. Next week, gali. Hindi siya excited. Kay holiday, day off, yeah. Wala siya kuno double pay. Ikatatlo na nino. Ikatatlo na? Kamalas man ni sa iya man.
3: Bow, ka perfect.
1: Na, ano man yung 2026 kay katropang Chris man. Sige lang katropang Chris, ano? Padayon lang, padayon lang. Kaya may mga inspiration ka man, ano? Na motivation galing sa life. May mga nagapamotivate na sa iya, no? Sa tanahan sa aton mga tropa, bisan nun na nang nagkakatabo sa politika sa Pilipinas, di kita yung magpa-apikto dira, ha? Dinis na makabulig sa aton nga makapapuno sa bulugasan ta. Bayda sila maginaway, puranting ubra taga-padayon lang. Mga katropa, matayin ninyo ang XFM Network News, no? Kaya magbulus na dugidugan. Sige, ano? Saliwatin nyo nga, Corman, si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat, Gade, may unto, and God bless us all, mga katropa.
4: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
27: Ako si Franz, ang paniglang kapis, nerbyoso git ko. Basta gani, gaino ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
26: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3 coffee mix.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
26: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
29: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
26: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
30: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
26: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
31: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
26: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mabili sa mga

0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
1: Marinsa, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
0: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys. Sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
1: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Discaya Coppola kaugnay sa flood controls cam sa Kalumpit, Bulacan.
0: Santigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
1: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
1: Sa balitang showbiz, Bini Aya, mariing pinabulaana na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
0: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Biyernes, June 6, 2025. O June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Bapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pangkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng lagi.

0: Ike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 ng nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagmana ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong sekretaryata, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, katropa, inihagpo ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block. Pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na natanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagot ang lahat ng mga napangalanang personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mangangasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
3: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na yon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
0: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate President at Senate pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
2: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta Issue. Katropa natin sa balita, Brian DePaz ng XFM Mega Manila.
4: Iginiit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa nagarap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record.

complaint nina Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutina ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Inahalintulad ni Secretary Dizon. Zonas dahil sa lawak

oo ang suportahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyaktang Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang bersyon ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuon ng Pangulong Pansin sa nasabing batas sa nakaraang pulong po ng LEDAC at hinimok ang mga mamabatas na gawin itong prioridad. Idinindi ni Castro na walang basehan ng mga pagdududa na mga kritiko dahil mismong ang Pangulo na nagmula utos na unahin ang pagpasa nito. Anya, hintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuluyang lagdaan bilang isang ganap na batas.

0: Mabilisan DK sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede niyo po kaming mapakinggan din sa pamamagitan ng 96.5 XFM Kalibo. Kalibo. 89.1 XFM Davao at 92.3 XFM Cebu. Cebu. Unahin po natin sa Palawan ang kongresista dyan, si Josang Walang Maletang Natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan. Live!

0: dito sa 104.7 Next FM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang
2: na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, dismayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado, ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Zaldi Ko, na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Samantala sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na

0: pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Tatropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Ang isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4, kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Librona, isang magsasaka at residente ng Purok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspeka ay kinilalang si Climaco Espanyol Librona, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Purok G sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karas sana. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhinaagaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sulfone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
2: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ng paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinaunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melendez Hernandez Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, Angquan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
0: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela, nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
4: Na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng PFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawanin ng PFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Tinatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: XFM News.
0: segue na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, namataan sa 220 kilometers, kanluran po na Itbayat, Batanes. Abang taglay, lakas ng hangin, 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
2: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbukso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
0: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan na, diniklara na ng PAGASA matapos may talay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:20 sa is ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
5: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang 10 sunod-sunod na taon ang pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
5: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismong viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
5: Balitang Sports.
0: Atid po sa atin ang balitang sports, Premium D3, na tropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Friday, June 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
6: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting ng nga

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Uli na sakit. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Duty ka gid nga fresh.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Sunthorn Coffee Mix.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sang namati ako sa...

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton yung mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa ning adlaw? Ari naman kita, good to hambalan kung paano naton mapapagona ato sa ning kayong lawas. Pinagi sa aton nga mga ginakaon, kag pinagi man sa ato sa ring mga ginahimo, nakagawian ta, ginatawag tayo ning lifestyle. Ang importante sa tanan niya makalikaw kita sa pamalatian, kung hindi man kita makalikaw, at least hindi kita makaangkon sa malala sa ring pamalatian. Malikawan ta maglala ang ato sa ring pamalatian. Maklaruhan sa

FM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sini nga pagparagad as usual, upuntang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, sa ato sini nga pagparagad. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga pagparagad dari sa programa The Secrets of Health. When you hold... Sekreto ni

0: focus ko no dagleyo ang mabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Pero mabudlay ang pag-maintain nga buhi ka, Dok Leo.
1: Hostos Sir Josiel, no? Probladom duman ta naman ng langas-langas tas ang nililigad nga hambal sang ginikan nanti mga sawa kas bata ko. Ito mabuhi mo ni. Ito mabuhi mo ni. Niwang langgan. May kwan Sir Josiel, no? May labot gid. Pero ti sa mga tao Sir Josiel, no? Daw may ang leaning bala nila ya sa mga relihiyon do mga sektabla Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang kabuhi ta sang lit na ginhulama lang ni. Ano man ang imo sa nga pang ginawi kung chimpo nga bawion ka sa nagpahulam motod yun ang imo sa nga kabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang point man na Tonsor Josie lakasubong bala sang salakyan bala. Parias man lang ang nagbakal sang salakyan, dungan man lang silang nagbakal sang brand new, pero nga ang isa pagkaligad sang 2 katuig, 3 katuig, medyo kagalkal na.
0: Because of question as to the maintenance.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, ang maintenance sa lawas ta, ang aton nga ginakaon, kagang aton sila nga pagsinalayo.
1: May labot gyud na Sir Josiel sa kalidad sa ngaton sa kabuhi.
0: Okay, ti paghambalan ta subong kay ang iban sinis niya ti ano naman ang pagkaon sila nga ipakaon Dok Leo. Amo ni masami nga pamangkot nga gina sugata ta. Sino naman ipakaon ninyo nga daw hindi makaon?
1: ang naghahambal man sa ni Sir Josiel ang mga wife lama anad bala. Asang natural nga mga pagkaon. Aton subong to kibon upod naton ng aton sa mga tagparamit. Mag-share kami sa inyo ni Sir Josiel sang pundasyon sang maayong panlawas. Aton to kibon, may tatlo gali Sir Josiel ka pundasyon. Ang aton sininga ikaayong lawas para ma-maintain naton ang long-term health. Ano ba lang mga sekreto sa likod sini?
0: So, tindiri hindi kita na yung mag-istorya sang party sa pagkaon, anong makuha ta sa amon nga pagkaon, istoryahan tabi nga ito sa nga pagsinalayo. Kung bala, ininagabulig, agud to mabalansita ang tanan sa sulod sa ito sa nga lawas. O kung base nga ito nga pagsinalayo, nagabulig, agud to ma-maintain ta ang balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero dapat hindi kita maging kontento sa ito sa nga present condition nga matunon na nabila na ton Sir Josiel nga siguro amugin niya.
0: Mm-hmm.
1: Samtang nag-iidad ka, nag-abalati anon ka.
0: Oh.
1: Pero pwede man na ton pensaron, ano yan ang mahimo kung samtang nag-iidad ko, pabili na nga konser niya kabakod.
0: Samtang nag-iidad ka, mapabilin nga gamay galastuhan mo, Dok Leo, sa maintenance, gamay galastuhan mo nga magka-hospital ka, bangod kay hindi malala ang imo sininga balatian, hindi gid man mahimo Dok Leo nga hindi ta magmasakit mo.
1: Correct Sir Josiel, pero ang medyo masiling naton nga daw masulusap not pagid nga sitwasyon. Ning masakiton ka na, pigado ka pa.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan kay ti laban-laban sini mahambal na lang ang pamilya mo ti daway gid ta nagpabulong si imo nya ti batunon ta na lang silingya kag batunan na lang silingya kun ano gid man kapalaran mo.
1: May isa ko sa Sir Josiel na kaistorya no.
0: Oh.
1: At ano may kwarta man gid ah. Sabi mo sang una kung magsakit-sakit din ikaw may ginabatya gusto pigado pa ko aperte akon sa nga pangamuyo. Pero sa mga may kwarta na ko gamay pa lang ginabatya gusto hospital da yun ah. Oo, singa do siya mga muyo ka lang siya kung kaisa mga muyo ka lang kisa kung nuhay ka na kwarta mo.
0: Ano ang problema man kuno Dok Leo kung damo ka na kwarta. Kaya kung magmasakit ka may ka pangamuyo tuod. Kaya ang iban sinigay pangamuyo, sila sa ano pa na sa mga patay sila nga, kaya panublion ta, palanublion ta. So today we'll be talking about lifestyle. And hindi lang simple nga lifestyle, kung ano ang dapat tahimuon to have a healthy lifestyle, Dok Leo. Kaya if we speak about healthy lifestyle, Dok Leo, ano gidang ginamin na ton sinifo speak about healthy lifestyle, Dok Leo?
1: Imagine nun, ano na ton, sa Sir Josiel nga nagapatukod kita sang balay.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagapatukod kita sang balay, ano gid ang una tang pabakuron kag una Sir Josiel nga patindugon dira?
0: Haligi.
1: Mm. Speaking of haligi, dapat sa mabakod nga haligi, may mabakod nga pundasyon.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, dari kita magasugod sini sa ginatawag o pamangkutanon nga, what does healthy lifestyle really mean?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka ba lang matuntuod sini nga ginatawag meaning? Ang healthy lifestyle, Sir Josiel, is a way of living nga magabulig sa aton sini nga panghuna-huna, sa aton sini balatsyagon nga mag-function at their best. Una ton Sir Josiel lang aton sa nga health bilang isa sa nika lamesa. Ang lamesa Sir Josiel may ara nga anom ang kahig. May ara nga tatlo sa ni ang kahig or tiil. Pero may ara man Sir Josiel ang kalabanan sa ni is apat gid no. So ang nutrition aton sa ni ang exercise, ang pagtulog, mental health kag relasyon aton sa aton sa ni isa gyud parehas kasubon Sir Josiel sa daw mga tiil sang lamesa. Kun isa si ni Sir Josiel ang mautod o kun mangina mahuyang, hindi na masaligan Sir Josiel ang tindog sa ni sang lamesa.
0: So dapat mabakod ang pundasyon. Pero if we speak about that, this healthy lifestyle, pamangkot siya, nga importante gini nga ma-maintain tang healthy lifestyle, Dok Leo?
1: Siguro Sir Josiel ang mas makasabat sa ni sang tulid ang mga masakiton subong.
0: Oo. O na nung paghinulsol nila, no?
1: Correct, Sir Josiel. Ang may mga ginabatsyag na subong, masiling ginakalabanan kun mabalik ko lang sa una.
0: Dokan tayo kung maibabalik ko lang.
1: Kung tani, no? Pero sa mga ginatawag waay pa sa ginabatsyag, amuni ang aton sa ni dapat nga preparahan. A healthy lifestyle helps physically. Nagapabakod sa aton sa ni katulanan, sa aton kaunuran, maintain ang aton sa ni nga kabugaton, hindi man tuman kabugat, hindi tuman kamagaan, reduce ang risk sa heart disease, reduce ang risk sa stroke, lower risk of many cancers. Mentally, gina-enhance na ito ng aton sa memory, reduce anxiety, lowers stress, improve mood, increased confidence. Emotionally, nagabulig para ma-manage ang emotion na better, improve resilience during difficult times, increase life satisfaction. Sa long term, Sir Josiel, no, ang healthy habits today can add healthy years to your life. Amuni ang botang balon, Sir Josiel, sang healthy lifestyle nga samtang kita sini ang nagaedad, gina-enjoy gyapon naton ang aton sini kabuhi tungod nga ginsuguran naton ang paghalong sini samtang kita ang bataon pa.
0: In short, sini dapat balanse ato sini nga physical activities. Hindi nga kulang man sa kinanglanon sa ato sini nga lawas nga paghulag. Balanse ato sini nga mental condition. Hindi man nga adlaw-adlaw, garinggo-ringgo lang permi mo sa nga pinsar, kag-isip. Kag dapat istable nga ito sa nga emotion, nga hindi man nga dugay-dugay pangaki kita, dugay-dugay lain naman ang emotion mag-set in si imo, kag almost at the peak of your emotion, ikaw always, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag tilain, pagid na yung daw hindi, pagid maintindihan ng emotion nga, nga ikaw bala mismo. Hindi ka bala kainsindi sa imo sa nga kagalingon, sign in na Sir Josiel nga hindi kagid iya healthy.
0: Okay. Pero in this case, Doc Leo, paano na ito nung pisahan? Ang hambal sini, where do we start from here? Para nga mapabili na ito nga mas healthy ang ato sini nga lawas, Doc Leo.
1: Ano kanta naman ni Sir Josiel eh? Where do I begin? Amo din pa importante, Sir Josiel eh. Gusto, damo ang gusto, Sir Josiel, nga makalabot dito sa goal nga manami. Healthy ang lawas. Pero damo, Sir Josiel, ang why maka-inchende or ginapangita nila kung din sila sini maumpisa. Actually, no, dari kita sini sa aton sini nga ginatawag pag-umpisa, pag-sugod, kung gusto kita sini mangin healthy or even become healthier sa palaabuton. Madamo sa mga tao, Sir Josiel, nga nag-tinguha bala nga baguhon ang tanan-tanan sang ila sini nga kabuhi at once. Gusto nila pagka buwas sa aga sa may mga nagabisyo. May mga bisyo, Sir Josiel, abas, hindi na ako mag-inom.
0: Buwas, hindi na ako manigarilyo.
1: Buwas, hindi na ako manigarilyo. Buwas, hindi na ako magsugal. Napagka buwas, hindi na. Buwas naman eh.
0: Ang lahat, sige, kapag-ambal mo nga, ay, sila nga, buwas, hindi na ako magsugal, ginpadaog ka subong. Yan, mabalik ko to, nadubuhin na sa'yo.
1: Last na lang niya. ang sekreto, Sir Josiel, no, sa aton sa pagsugod, start small. Umpisa kita sa magagmay, Sir Josiel. Ini bala yung example, Sir Josiel, nga doon di bala maayong ehemplo, bala nga pagka subong adlaw, ma-exercise ka, parte, hindi mo nga birabiragin, doon ka urasin mo sa nga exercise.
0: Tapos mambal ka, sakop ko na para buwas.
1: No, sakop ko na para buwas. Pagkatapos, tapos na ma-exercise, Sir Josiel, tungo na gutom ka, birabira ka man kaon, karon sang pabusog ka man.
0: Singgit ka dahil niya, damo-damo at tigang siling niya, kaya damo kaon ko.
1: Tapos, sari, pag-ibla, Sir Josiel, hindi lang inambal na itong naginabla, nga gusto mo ang tatun ng imo sa mga bisyo at once. Hindi, Sir Josiel, maging successful. Ang labanan sina. Though may pila ako nabalaan Sir Josel sa nga paghambal niya mo ni nahimo niya man gid. Mm. Pero tama ka talaga sa ina. Pero some good example sa ni Sir Josel, ini bilang ginagmay like try ko bi maglakat-lakat bisan just minutos lang kada adlaw.
0: Oo.
1: Kinanglano naton Sir Josel sa pagkaon naton, vegetables 3 to 5 servings, fruits 2 to 3 servings per day. Pero sa pagsugod, Mr. Josel, pwede ka makasiling sa ring, abi, try ko nga mag-add sang one serving of vegetable kada adlaw, abi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos one serving of fruit kada adlaw. I-try ko, abi, nga karon sa gabi, ma-advance ako mga 30 minutes sa akong sininga pagtulog. Ginagmay na Sir Josel, ano, hindi mabugat sa aton sinikaw galingon. Pero ang ginagmay na itong ginahimo Sir Josel, maanda na itong small habits are easier to maintain than often and often lead to bigger changes. Why ka lang ka balo galing Sir Josel? Uy, gano'ng nagnami pagid ang pamatsyag ko? Nga nga daw mas nagnami pagid ang panulog ko? Subong daw mas naghamuok? Nga nga daw nagmasmagaan ang akon sa nga lawas? Inatungod sa ginagmay na to na ginahimo nga naanad na kita sa ni Sir Josel, ginabalik-balik na to. Tiyang manami pagid sa ni Sir Josel, sa ginagmay ginahimo na to, nagadugang pagkikita sa dugang nga kayuhan, gagmay pagid tub-tub nga lagko na galing Sir Josel, ginahimo na ito na kaayuhan sa itong lawas.
0: Ang healthy lifestyle na inaim na ito is for us to be physically healthy, mentally, and emotionally healthy. Pamangkot si Nidari, Dok Leo, diin ka ganong pinakimportante dari sa itong ginasiling sininga healthy lifestyle. Anong pinakimportante dari? Ano, may grado-grado kita, mas importante ni sa isa. Ang isa ni mas importante sa isa. Nga ito sininga lifestyle, Dok Leo.
1: Why man gid no? Sa mga eksperto sa Sir Josel, why sing specific? It's sininga importante sa isa hagisa. O kon sa isa, ang importante over sa isa.
0: Mm.
1: Tungod nga, kunto kibon galin naton Sir Josel, mga pundasyon sa ikaing lawas, puro ini sila tanan, importante. Ano bala ini? Una-una, nutrisyon.
0: Mm.
1: Amo ganina Sir Josel nga ginahambal dira nga ang tanan nga pamaagi sa pagpaayo nakasalalay sa nutrisyon.
0: Oh.
1: Kaya mo na kinanglanon na to. Ikaduha, physical activity. Ikatatlo, sleep ukon pagtulog Sir Josel. Ining tatlo Sir Josel nag-influensya sa halos tanan nga aspeto sa aton sa ni ikaing lawas.
0: If we speak about nutrition, sini Dok Leo, ang aton sini nga ginakaon, no? Dapat healthy eating habit man ang aton sini nga pangibabawon.
1: Correct.
0: Iti pwede tayo makontrolan yung batam, hambal di ko na magkaon sina, kaya makapalain ni nasakon lawas.
1: Mm-hmm.
0: It speaks about discipline. But speaking about this nutrition, ang nutrition sa ginakaon, takaga mga supplementation nga aton sini nga ginatake. If we speak about eating habit naton, ano ang healthy eating kon ato sini nga hambalo na gid man Dok Leo, ano mo siling you are engaging into a healthy eating Dok Leo?
1: Mahambal naton Sir Josel nga healthy ang aton siling eating habit.
0: Mm. Mm.
1: Kon ang ginahatag naton sa aton sining lawas is nutrients.
0: Now,
1: nga kinahanglan nun. Kaya balan mo Sir Josel, ito may ginahambal kita, balikon tatubla, may good and bad hunger kita mo.
0: Hmm.
1: May hunger Sir Josel nga hilab kagtungod sa cravings. Gusto ka lang iya magkima-kima, gusto ka lang iya magkaon-kaon. Samantalang may hunger ganyan Sir Josel, especially area, ang tuntut niya hunger Sir Josel, ginagutom ka, nagkapangita ka sa protina.
0: Mm-hmm.
1: Ang hindi iya mayong hunger Sir Josel, nagka-crave kaya sa mga makalamay.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat sa aton sa mga tagpanamati, medyo binagbinaga niyo sa inyo, sa Rico Galingon. Kapila ka mo magkaon sa isa kadlaw, kag ano ang masaming ang gina-crave ninyo kung mayara?
0: Oo. Oh. Ang craving sa hambal nga, ay, sinyo daw kainit, subong namin magkaon siling sa ice cream. Mm-hmm. That's craving.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga siling daw ga panawag ng sulok-sulok ko, kinanglan ko ni Sudla na gidya pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: So that's hunger.
1: Correct, Sir Josel?
0: Oo. Oh. Mayara man kon kaysa hambal nga, sa kalain sa akon panamil siya, kinanglan kong matamis.
1: Mm-hmm.
0: So that's craving.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan ko siling niya ang maslum, that's craving.
1: Mm-hmm.
0: Pero maghambal ka dagadagok ng tiyan ko, kinanglan mo nga magkaon because you're already hungry, gutom ka na.
1: Correct Sir Josel. Kag, ari pagida, kung ang pagkaon na bala Sir Josel ara sa usto yung oras, like 4 to 5 hours ang gap, yeah, manang tuod na gutom niya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi in between.
0: So at the very least, may gap ang imo sining main meal, breakfast, o kon pamahaw, panyaga, kapanyapon, at the very least, 4 hours.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So after 4 hours, makabatsyaga daw gahilab ng tiyan mo kung daw ginagutom ka, hunger ginaya.
1: Correct.
0: Pero kon in between, in short, sini, nagkaon ka after an hour, mahambal ka doon namin, magkaon sa tamis, how?
1: Mm-hmm.
0: But tamalo, that's craving.
1: Yes.
0: Kay puno, pangimo sining tiyan, in short. Pero may ara ka lang nga gusto iya, kay daw amo nang ginapangita sang imo sining nga tawag na to sini taste bud.
1: Kagbase man Sir Josiel, gapakita man nina nga may imbalance ka na sa imo sining nga sugar insulin.
0: Mm-hmm.
1: Isa man na say considerar naton. Samantala ang healthy eating amo ni ang prestada Sir Josiel, no, ginatagan naton ng aton sining nga lawas ang nutrients it needs. Ang aton lawas gakin ang lan Sir Josiel sang carbohydrates, gakin ang lan sang protein, gakin ang lan sang healthy fats, gakin ang lansang vitamins and minerals. Nga kung aware kita si Sir Josiel, dapat makita sa sulod sang aton sining nga pinggan kada kaon aton.
0: Mm-hmm. Ti dapat pagkaon aton na in a controlled amount and enough lang para nga maging healthy kita, hindi para nga mabusog kita. May carbohydrates, protein, kag healthy fats, vitamins and minerals. Amo nang kinanglanon gisalawas naton every meal, Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Okay.
1: Kag te maghambal gani kita Sir Josiel nga kun healthy ang aton sering eating habit, kag healthy ang aton sering syempre aton sering nga ginakaon, may protein, may healthy fats, may vitamins and minerals, carbohydrates. Makita ni sa aton sering nga pinggan Sir Josiel.
0: Ang tinumpok.
1: Oo. Sa aton mga tagpalamatin, anong dako nga tumpok perme sa aton nga pinggan kung magkaon kita man?
0: Ati ko nanong namit eh.
1: May nabalangon sa Rizal daw, kanon gud perme nga tumpok eh.
0: Oo, amo na pinanako. Pero kung may litson kung kaisa, gamay lang kanon. Pero ang litson, ara natabunan sang kanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Mas damo ang litson.
1: Ginalubong sa kanon. Samantalang healthy plate galing Sir Josiel, no? Kasubong sang katunga sang aton kanon or sang aton sa pinggan, vegetables and fruit.
0: Mm. So 1/2 of our consumption dapat sa lawas ta prutas kag vegetables.
1: Yes Sir Josiel, ang 1/4 sani is protein and 1/4 sani is healthy carbohydrate.
0: Mm. Maghambal kang healthy carbohydrates, hindi naghalin sa, katulad sa mga white bread, ha?
1: Mm-hmm.
0: Naghalin ini, mas marami, pagin mga parihos balas ang kamuti, saging, mga kararuton.
1: Or whole grain.
0: Whole grain.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Di, ang mga parihos ni tinapay nga made sa whole grain, damo hindi kauyon si Dok Leo, kaya hambal nila masagapra.
1: Yes, masagapra, masapnot.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Daw mga budlay blatun nun, ano pa diri kita nagapamulya sa ginatawag nato sa mga white bread.
1: Kasubong man Sir Josiel, no? Tama ina no, pero kasubong man bala sa unpolished rice, kag red rice nga masaguperaman compared ni mo sa ni sa well-milled white rice.
0: Mm-hmm. So dapat ta dumdumon Dok Leo, ang plato ta ang katunga dapat kag ang pagkaon ta ang katunga sa aton ginakaon dapat utan kag prutas.
1: Correct.
0: Ang 1/4 protein para sa bisang manok, for example.
1: Manok, sige kaon baboy yate, baboy eh.
0: Mm.
1: Mahalong lang sa baboy, Sir Josiel.
0: Kami tambok na.
1: Kag may ara baboy nga nagabakya mo.

0: half fruits and vegetables, 1/4 ang tawag na ton source of protein, ang 1/4 supposed to be is our carbohydrates. Ang permigi kita deprive dira fruits and vegetables.
1: Correct.
0: Amugin ang pinaka-deprive sa aton. So ang balanta na karon kung paano na ito ni makaparan ang fruits and vegetables siya kakulang nga konsumo tadlaw-adlaw kagkadakaon.
1: Kagang sobra, Sir Josel, masalot ko lang ha. Ang sobra per me, kanon.
0: Amugin na per me, kiti ang kanon kung kaysa 90% mo.
1: Correct.
0: 5% ang sudan, 5% ang panghimagas.
1: Mm-hmm.
0: Now, speaking about physical activity naman, Dok Leo, to maintain, tawag na ito, sinang healthy lifestyle and habits. Importante gidi, Dok Leo, how ang physical activity, for example, Dok Leo.
1: Katuman gid ka importante, Sir Josil. Kaya ang lawas na Sir Josil, huwag gindisenyo para magligid nga daw lulid lang mo.
0: Mm-hmm.
1: Kundi gindisenyo ning aton sa nga lawas para maghulag. Para ginatawag maghikot sa kung anong helikoton sinadira adlaw-adlaw ang regular nga activity, Sir Josil, kung pag himo na ton sa mga aktibidades na ton adlaw-adlaw physically makabulig para sa aton sering heart health, weight management, brain function, mood and sleep quality, and even strength and flexibility.
0: Actually, yung natawag na ito sa mga physical exercises, hindi man gid kinahanglan kung masulod kita sa gym, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi man gid kinahanglan, dabi nga may arag kita sa structure sininga dapat ini for cardio, ang iniya para sa pagpabaskog sa imo sininga upper body, ang iniya para pagpabaskog sa imo sininga lower extremities. Actually, kun sundon ta lang ang typical nga pagpangabuhi in the absence of technology subong nukleo.
1: Mm-hmm.
0: Healthy ang pagpangabuhi ta kay nga nagasandok kita sa ato sining inog paligo sa bubon makadto kita didto. Mm-hmm. Malakat pagkatapos madala kita bisan isa lang kabaldi ginabitbit naton paapuli sa ato sining balay.
1: Mm-hmm.
0: That's the old nga sistema sa ato sining pagsinalayo.
1: Correct.
0: Tapos kon kita naman niya magkaon ang masamisin eh, sang way pa mag-inikit-ikit ang balay sa mga subdivisions, may tanom kita nga mga utan dira.
1: Mm-hmm.
0: Nga muna ginatsyagaan na ton, gabakalang kita inog-subak.
1: Correct.
0: And that's a healthy living. Pagkatapos di kon magpanunlaon kita dira, magkuha kita dira, kantuan tas likod balay, tamay, activity kita gihapon nga mahimo.
1: Correct.
0: Ang normal na ton sinayinahimo sa umakon production time, ano man ang tanom ninyo, ginabungkal mo na nagapang speeding fork, nagapang sadol kada, nagapang arado kada, and that is more than a physical exercise, tightening your upper body, your lower extremities, kag magpadako sa imo sining muscle.
1: Correct, Sir Josil. Kaya makita mo na ton sa una ang mga mangunguma. Rice farmer, vegetable farmer, Sir Josil, mga fruit farmers. Diyan, bisan paano, manugkundokson kanidra, bisan paano, may 4-packs man, Sir Josil, may 6-packs man.
0: Oo.
1: Why man na sila nag-gym gari sa una?
0: Oo. Tood, no, ang pusog-pusugan nila, mo nang hambal nila, araman imo siya pusog-pusugan sila niya daw, salsalon ba?
1: Hambal ganit sa migo, kasi na sa gimbal sa una ba, wadyan mo nga pusog-pusugan nga daw, haraboy, smangga ba?
0: It's because nga naanad sila sa lakat, kaysa umaya, ang duha ka kilometro, normal lang na yung ginalakat sa mga mangunguma.
1: Correct.
0: O galing subong, problema with the recent development nga nagkinabos aton, gamay na lang ang aton sininga, or lapit lang aton kalantuan, masakay pa kita sa tricycle.
1: Correct.
0: That also, nag-autod sa aton sininga physical activities sa kinanglanon tani sa aton sininga lawas. Now, in this case, Dok Leo, nga daw anugid ka lawig kag anugid dapat ang himuon naton if we speak about exercise. When can we say, sano kita makasilinga, ang exercise ko kag physical activity ko is already enough for the day, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, no, kung aton gid nga labuton bala, practical.
0: Mm-hmm.
1: Nga labuton gid naton na weekly, Sir Josil, at least 150 minutos nga moderate activity.
0: Mm-hmm.
1: Di pila lang na kadaadlaw kung pinsaron mo gid.
0: Uh-huh.
1: Kung adlaw-adlawon mo blay na. Kung liba, why ka imo iya sang rest day nga sa 7 days a week ya himuon mo gid na yung activity, Sir Josel. Di pila lang ng 150 minutes divided by 7.
0: Uh-huh. Actually, ti mamata-mata nyo na adlaw-adlaw. Kaya instead, abi, kung may mga elevator ang inyong sining mga opisina, instead nga magsakay ka sa elevator ka magtindog, lakat-lakat ka sa, ano guro, emergency exit, sa stairway.
1: Correct, Sir Josel. Kung may mga balaklon ka mga distansya man lang siguro.

0: bisan butang tapagani Sir Josiel mga 500 meters or even 1 kilometer kag pwede yung malang malakat-lakat that's a healthy option Sir Josiel.
1: The problem is sinisubong kontrata nga to sining preparasyon kaya mo nang hambal nila nga hindi kay sila kahibalo kun anong kulang sa ila sining helikopter kun ina mag-abot nga inog handa na nila kag inogubra na nila bako, bangod man kita nagasalig kita kun anong kulang asya bakli lang to sa guwao.
0: Correct.
1: Ang preparasyon naton, ang foresight naton bala, kung anong kinanglanon naton, nga tipunon ta anay dapat, matingob anay antes kita mag-umpisa. For example, lulutuon ta dapat kumpleto na mayahos, buyas, bumbay, tanan niya panako, tara na da, kag-umpisahin na dayon sang hikot, hindi nga ara na inuglunod mo, ay siya, why gali ko kamatis, di bakala nito kamatis, pagkatapos ang imuon mo, lapit lang na, masakay ka straisikan, kaya gadali, to ang manugluto sa utan.
0: May dumduma ko sila, Sir Josiel, so na sa Manila, pagkita no, parting nga kulumuron sang isa, kay nagbakal sang pangsangkap, saya sila nga lulutuon, malapit malang tani ang talipapa. Nagdala motor, way helmet na dakpan.
1: No,
0: parteng kulumuron niya pagbalik sa raw-raw. Para gid lang ang motor, kalapit gid lang. Pero ang punto mo lang, Sir Josiel, nga for safety, ti kalapit man lang, helmet required iya mo. Amo niyang legalidad, Sir Josiel, mo tiwa gid makonsideran. Parteng kulumuron niya, parang bang sa sawa, siya, naglakat ka lang, hindi naka-exercise ka pa.
1: Ang labanan, gid multa mo siya, tani siya, busog pa kita. Da mo ginang kalabanan sa nga teorya sa rasonanay mo. Pero ti dire kita pagin sa isa ka ginahimo takon kag masami guilty kita sini ha. Ang pagtulog naman, good sleep Dok Leo. Nga importante ini sa ato sa nga lawas.
0: Sa panahon na Sir Josiel na nagatulog kita dira ya nagasugod sa pag-repair ang aton sini nga lawas. During our sleep, ang muscles nag-recover, ang hormones nag-regulate, ang memory strengthens, immune system nag-function. Kaya nga aton sini nga utok Sir Josiel nag-process ang information. Ang mahina Sir Josiel ukon utod-utod nga pagtulog nag-aapekto sa aton sini halos tanang aspeto sa aton sini nga lawas. Tawo Sir Josiel bisan pa sa aton sini nga panghuna-huna kun kulang kita sini sa tulog bisan pa sa aton sini nga memorya manuti sa aton nagahina. Nagapigaw nga aton sini nga memory kun kulang ka sa tulog nagairitable ka kun kulang ka sa tulog hindi kondisyon bisan pang imo sini nga lawas halos bilog nimo nga lawas Sir Josiel epektado kun kulang ka permi sa tulog para manotis mo may iban Sir Josiel nga kun makatulog ani mayo makasiling na bodo ka nami isang pamatsyag ko sa bilog ko nga lawas
1: ganang mag-ana nga kun pamatsyagan kada bugtaw ko
0: tama.
1: Enough sleep is equivalent mga pila ka oras, Doc Leo.
0: Adran Sir Josiel, sa pito, tubtob walo, o kung pito, tubtob siyam, sari ka oras sa mga adult, Sir Josiel.
1: Pamangkot lang galing sini, ti paano ko sila niya makatulog it mayad sini, maghamal katulog it mayad to have a good sleep pala, Doc Leo?
0: Mm-hmm.
1: Amo na dako nga pala makutanon.
0: Yes, Sir Josiel, no, dapat may himuon di kita para mangin maayong aton sa ning tulog. Ang isa sa ning nagadisturbo sa tulog, gada na aton, Sir Josiel, sa subong sa kalabanan, amo ring aton sa ning gadget.
1: Mm-hmm.
0: So dapat ang gadget na to, as much as possible, 1 hour before bedtime, ay na kita nag-uyat, ay na kita nag-bilid sina eh.
1: Oo.
0: Kung pwede palang. Kag, as much as possible, maset kita sang time, gada, Sir Josiel, sang oras na aton sa inugtulog, kag dira kita pangot perme.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga kuan ni Sir Josiel, sa mga waya obligasyon sa gabi ha, katimiyara ya sa mga night or graveyard shift ng mga obrate, hindi ta na, sila yung masakop Sir Josiel sa hustong oras sa pagtulog. At ang adlaw ko ng gabi, ya adlaw para sa ila mo.
1: Supplementation lang pwede na ton dira, posible mahatag sila, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josiel. Pero siling na pasundo na ton sila, alang-alang magtulog man sa imo kung nga pag-obra dito. So ilimit na ton ang screens before bed. Ang blue light balang Sir Josiel maka-interfere sa ton sa pagtulog. And then, isa pagin, kung late na gani, kung gabi na gani, Sir Josiel, likawan na ton ang pagsigi panginaon o kung magpanyapon, magkita likawan na ton ng heavy meals.
1: May ara kung kaysa nga gakatulugan lang, huwag pa matunaw ang ginausap yan mo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: May ara sina. Pagkatapos hindi matulugan kung huwag timi ginausap-usap.
0: Mm-hmm.
1: Which is very, very dangerous. Kaya basi kung kit-kiton man balas ang ilaga, pating imo siningang islo, bla. Mm-hmm.
0: Isa man.
1: Pagkatapos pagbugtaw mo buro singal lang imo sining baba bangon kay ti ginakutot na sang subay.
0: Mm-hmm.
1: Kay ginaupasan na sang subay ang bilin nga mumhudas baba mo. Isa pa gid diri Dok Leo, if you speak about healthy lifestyle. Ang aton gali sining pakipagrelasyon sa aton ising kapareho, healthy relationship, Dok Leo, ha? May mabulig gali sa aton sininga ikaayong lawas, Dok Leo?
0: May mabulig, Sir Josel, kati bilang tao, gin-tuga kita, Sir Josel, yung social beings.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kita gin-tuga, Sir Josel, na mag-isolate sa aton sininga kaugalingon. Mm-hmm. Para lang hindi kita magkialobilo sa iban o kunwai kita iapakialam sa iban. Ang healthy relationship, pumaling rason, no? Kinanglanggit na itong makihalobilo, Sir Josel, because healthy relationship can reduce stress, can increase happiness, can improve emotional well-being, can support healthy habits. Samantala, kabalis ka rin naman, Sir Josel, kung toxic ang aton sering relationship.
1: Ah, oh, manang hambal sa ibas niya, tani nangin sapat na lang ako kasi niya daway stress sa sapat.
0: Mm-hmm.
1: May stress man na sila, galing hindi lang ka-express.
0: Why lang tayo kabalo ko, ito kayong chindi mo.
1: Oo, oh, mm-hmm. Pari sa bisang sapat tabi, if you speak about sapat niya, mayo pang manok, pangahig sila, daw okay man.
0: Mm-hmm.
1: Kulang sa tinuka nila, daway man gareklamo.
0: Mm-hmm.
1: Pero niya budlay mangin tao, kay kung gutom kasi lang niya, daw hindi kagin mapakali.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Pero ti ang importante sa balance lang ah. Ang ato sa nga pagsinalayo, hindi naman pagpasubrahan ang tanan. If we speak about maintaining this, Dok Leo, consistency is the key, no?
0: Amo gina yung panigabortante, Sir Josel. Like for example, bala ang masami na ton sining feedback nga mabaton. Naginom na ko sang Santhon Plus Gold Capsule.
1: Mm.
0: Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio specified gada. Pero nga, ang aral lang gyapon na concerning arthritis.
1: Mm.
0: Magkuton mo pila na katuig, emotioning arthritis, ma'am. So nag-message, sabi, madlaga na ni sa lima katuig. Pila na ka, ano na kalawig, inomos ang ultimate trio na ton, ma'am. Siya mga masulod gano'y saksimana ay.
1: Oo.
0: Oh. Ang punto wala, Sir Josel, nga gusto wala na ton sa primero palang mapanas.
1: Instant reward.
0: Yes, madula. Dayon na nga ton, Sir Ginabatiag. Sa piyak nga, kadugay-dugay kag tinuig na siya nga ginasuprer o kunkin suprer na ton. Diri balaan, Sir Josel, sa pagpundar sa ikaing lawas, consistency ang kinanglanon si Nidri. Hindi nga subong bira-bira kita, subong adlaw, subong simana, sunod simana, why naman?
1: Mm.
0: Kundi bisan ginagmay lang, pero blasang simple lang mga padali, blasang iba niya nag-text sa ton, blasang Josel, sa nga, Duk, ako daw nami na akong pamatyaga. Bisan twice daily lang tumar ko, ginasigi-sigi ko lang, kundi kung mga twice daily sa Santhon Plus Gold, Premium D3, Santhon Vitamin C, at least balang kada adlaw, bisan once lang makainom ko, kanami sa pamatyaga ginamaintain ko.
1: It's because sang consistency sang imo sininga pag-inom, for example Santhol Plus Gold Capsule Premium D3 kag Santhol Vitamin C, ang consistent man nga supply sang vitamins and minerals sa aton lawas, hindi man magkawad-an sa supply, Dok Leo, kun sa mga gatong pasasalakyan, hindi sa mangin empty.
0: Kumbaga, Sir Josel, hindi mabugto.
1: Oo.
0: Lain niya, Sir Josel, mo nga hindi mabugto mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang supply bala sang gas, but imagine bala, Sir Josel, gabiyahe ka din sura sang gabi sa maligwin nga lugar, layo gasolinahan, nabusan kay mo gasolina,
1: mm-hmm.
0: nabusan kay mo gatong, anong matabo?
1: Mm-hmm.
0: Tipon dos lakyan mo eh.
1: Oo. Oh.
0: Pero bisan ginagmay na ni Sir Josel kon sige-sige, problema sang kilala ko, Sir Josel, miyara sa sang multicab.
1: Mm-hmm.
0: Why tanke ah? Ginimuan niya lang sa improvise, galon lang, Sir Josel, na plastic na bla. Ginagmay, pero ayaw ginapaubusan. Bla, sige, hala, sige lang tugong, layo, manandangatan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kalabot mo sa skalantuan niya.
1: Oo, sa tugungan mo bilog, pagkatapos, pawadaan mo man dayon kagpahubsan, pati lang tukong kaysa, masuhip sa makina. Na guba sa dayon.
0: Correct.
1: So in order to maintain sini Dok Leo, balance sini nga condition aton physically, mentally, kag emotionally. Ano makabulig sa aton diri, Dok Leo? For example, labi ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. Pwede makabulig ini, Dok Leo. A good to nga, mabuligan kita, pero it doesn't mean hindi na kami mag-engage sa physical activity. Ah. Mabuligan yung mabalansin ato sa nga physical well-being, ato sa nga mental condition, kaga emotionally stable kita, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, ang pagtulog ara na.
1: Mm-hmm.
0: Ang physical activity ara na.
1: No.
0: Pero ang isa sa masaling naton, Sir Josel, nga tuman na kinanglanon, nagkadamo, Sir Josel, sa nakakulangan, subong, amo ang ini-balance ng nutrisyon.
1: Ang katunga sang pinggan ta.
0: Correct, Sir Josel. Katunga, gid sang pinggan, ha?
1: No.
0: Ang aton, sininga, na-miss. tungod nga hindi siya balanse. So, diri karon masulod ang papel sining Santon Plus Gold si Josil. Premium D3 kag Santon Vitamin C, ano ba lang ila sining role sa aton sining healthy lifestyle kag nga kinanglanon naton regular nga magtumar sini. Ang isa Sir Josil ano kasabat sina dira ukon ang rason sina dira tungod sa mga sangkap nga ari diri halimbawa sa Santon Plus Gold, isa diri among spirulina. Ang spirulina nga ini sa type of blue green algae nga manggaranon sa nutrients. Ano mga nutrients nga ari diri? May ari ini sang protina, may ara sang iron, may B vitamins, may copper, may magnesium, may antioxidant, may phycocyanin. Isa ini siya sa ginatawag powerful antioxidants. Kagano ba lang mahimo mabulig sini mga nutrients sa aton na lawas? Isa sini naga-provide sang concentrated source of nutrients, ginabuligan niya mapabakod ang aton sa immune system kag immune function, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress, masuportahan ang healthy cholesterol levels naton kag mabuligan nga ma-reduce ang inflammation. So sino, Sir Josil, ang labaw nga mabuligan sini? Yadtong mga tao nga hindi pala kaunutan. Yadtong mga vegetarians and even vegans nga nagapangita, Sir Josil, additional nutrients. Kag mga individual nga nagapangita sang extra antioxidant support.
1: Kaya kung tanawon naton, kung i-percentage naton ang dapat naton kaunon kada kaon na, 50% sa ginakaon tatapat prutas kag utanon, 25% protein, 25% carbohydrates. Pero sa masami, mas labi kag laban sa tanan, more than 50% carbohydrates.
0: Correct.
1: Sometimes why kita direkta nga protein intake. Kag kun kaisa, gamay lang ang utan o kun prutas. Most of the time why kita prutas. So pangitaon ta na sa iban sini nga ginapasulod ta sa lawas. Ta din ta na pangitaon nambal, ti makaon ko prutas, why ko nagbakal? Kay kamahal sang kinilos ang prutas. Mabakal ako, dapat makaon ako adlaw-adlaw sang manok, takan ka man sa manok adlaw-adlaw, kati amo nang isa sa mga sources of protein aton pagkatapos ang karne. Abi, mambal nga ti, sa utan tani, galing kay hindi man kautan. So, ang inyo recourse, nga ginamuno na ito is, pwede ka mo makainom sa Santon Plus Gold Capsule, kay number one, may spirulina.
0: Correct, Sir Josil. Kati sa punto ba lang sa healthy plate, Sir Josil, may ara ka na sang carbohydrates. May sudaan ka na, may protein ka na. How about tingin mo sa vitamins and minerals, kaway ka utanon, kaway ka prutas? Dili na itong kwaon, Sir Josil, sa supplementation. Kung hindi kita sa niya makaprepare adlaw-adlaw.
1: Kabisan makaprepare man kita adlaw-adlaw, most likely hindi enough proportionate, Dok Leo. Hindi insakto kay dapat katunga ginsang aton kabulusgon. Kung kabulusgon takson ta dapat prutas kaga utanon. Tinga aton sini ginabusog ta lang ko galingon ta ginadamo ta na lang ang carbohydrates ang tinigang ta ang kanon nga ginakaon ta para mabusog na lang gid kita, Dok Leo.
0: Correct.
1: Hindi na kita nag after nga ti may nutrients ka nakuha. So we are only after nga mabusog ko galingon ta. Gina-deprived ako galingon ta nga dapat nag-account kita para amuning hambal mo, Dok Leo, para mabuhi, hindi para lang ang mabusog.
0: Correct, Sir Josil, kasi after all, why man kita gintuga para manginaon lang mo?
1: Para mabuhi.
0: Para mabuhi.
1: Okay. So magluwas, sabi sa spirulina, halos kompleto, may protein ang spirulina, may iron, may vitamins and minerals. How about ang content sa Santon Plus Gold Capsule nga malunggay o konmoringa, Dok Leo?
0: Ginatawag man ni Sir Josil nga Queen of All Vegetables. Kaya ginatawag man ni nga Miracle Tree. Nga man, tungod nga dagaya man ni sa nutrients. Kasubong sang pro-vitamin A, kami beta-carotene din eh. May vitamin... ng inflammation, Sir

0: Foundation. Supports healthy blood sugar regulation kag nagakontribuyar sa radyo cells so overall nutritional intake naton. Butang balon, ang hindi naton makuha sa utanon, like halimbawa, makautan man kita, pero magluwas sa radyo cells nga gamay lang halimbawa ang aton makaon, kati ang iban sa naginasumuran, kung hindi magiplakaw nutan, may iban sa radyo cells nga posible sa rason nga para dali matunaw, lata.
1: Mm-hmm.
0: Ang ila sa rin nga pagluto sa ang iban sa rin nga mga heat sensitive nga mga nutrients ang nagkaladula na sa radyosil. Samantala, ang isang nga makabulig hatag sa mga kulang sa aton ginkaon through supplementation among isa kasangkap sa Santhon Plus Gold nga Moringa.
1: So, amo nang ginatawag natin nga hindi ta makuha sa Panginaon kuwaon ta sa supplementation.
0: After all, tigin tawagan ni Sir Jocelyn nga food supplement.
1: Oh.
0: Kaya hindi naton makuha sa aton sa ning regular nga pagkaon sa mga ginluto naton gin-prepare naton, pinaagi Sir Jocelyn sa pagtumar sa ning mga dekalidad kag FDA approved like Santhon Plus Gold capsule nga food supplement.
1: Amo ning sama-sami ang hambal naton sa ninya kanami sa iya kutis pagkatapos sa ninya kanaya sa iya sa ninya itsura permi sa ninya no bisel ninya kami kwarta sa ay may nagbakal siya sang namit nga mapagkaon ano pa siling niya kay tidok healthy siya tanawon.
0: Mm-hmm.
1: And that somehow partly and most likely correct Dok Leo.
0: Yes Sir Josil no, pero sa piyak man nga bahin sa sige naton tanaw nga tanaw sa iban nga mas namit sila kaysa sa aton tungod ni malahalo ng ila sa ginakaon may kapasidad sila sa pagbakal. Nalimtan naton Sir Josil nga ra maglistupad balay naton ng balungay.
1: Oo, nga barato kag kung kaysa libre pa.
0: Correct.
1: Now, so amo nang dapat naton dumdumon bisan sa pagamay-gamay kun sige-sige.
0: Mm-hmm.
1: Pares bala sa negosyo, if we speak about our brothers and sisters nga may incheck, bisan 5-5 lang kun sige-sige.
0: Correct.
1: San sa magambisyon ka ka 1,000 dayon nga ti sano ka lang baklan. Inaya ti sa Santhon Plus Gold capsule ta. Pwede ka mo sina makainom para masuplementuhan ang lawas ta sang needed vitamins and minerals nga nagakawasi sa aton pagkaon, especially sa main meal ta sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. How about Dok Leo ang premium D3 softgel capsule ta with VCO, malunggay oil kag vitamin D3? Ano naman ang mabulig yasini para nga masuplementuhan kita? Mabalansib lang ato sa ninyo mga kinahanglan sa lawas ng mga vitamins and minerals, Dok Leo.
0: Ari makasiling kita, Sir Josil, nga hindi balanse, no? Nga aton sa ninyo nutrisyon, nga aton sa ninyo pasulod sa lawas, kag mga vitamina, nga suppose, ari, sa aton. Kung narimbawa, nagabatsa kita sa masami nga pagkakapoy, mahina ang aton sa ninyo muscles, ultimo pag-uyat naton Sir Josel sang baso hindi hugot.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-uyat o kun ang pagpanguyat naton medyo halog, may tendency kita sa ninga makabuhi ug matumba. Gapala nakita aton sa ninga mga joints katul-anan naton increased factor risk kamahina aton sa ninga immunity. Ang isa sa kulang sa Sir Josel kun imbalance dira among vitamin D3. Kay diri sini masulod ang aton sa ninga premium D3 capsule pag-abot ya sa nutrisyon. Kay nga man ang vitamin D3 nagakuha ni Sir Josil no ginaproduce naturally ni sang aton sininga panit kun kita sining masilakan sang adlaw.
1: Mm.
0: Ang pamangkot sa Sir Josil pila sa aton mga tagpanamati ang nag-expose sila sa rikaw galingon sa silak sang adlaw.
1: Libre matod pero ginapanaguan ta pa.
0: Correct Sir Josil, kundi taman pagpanaguan Sir Josil makagawa makita naga sunblock man kita.
1: Mm-hmm.
0: So paano naton karon ma-harvest ang iya sa benepisyo? Nga suppose kung may vitamin D3 kita like premium D3 softgel capsule, maabsorb na to ng calcium, ma-maintain ng strong bones, ma-support nga mapabakod aton immune system, mapabakod aton sa kaunuran, kag even masuportahan ng aton sa ninyo nervous system health. Kag sa mga tao nga nagabatsyag masami sila nagaka-stress, hina ila tulan, luya ila lawas, ayan kulang kamo sa exposure sa silak sa isang adlaw, may imbalances kamo kung isa makabulig puno sina ang pagtumar sa premium D3 capsule.
1: So muna pinakimportante doha na discuss naton sources ang mga vitamins and minerals if we speak about supplementation, masuplementa ang mga kinanglanon sa lawas ta nga hindi ta makuha sa aton na ordinaryo nga pagkaon sa pamahaw, panyaga, kag panyapon bangod sang kakulang sang tiempo sa preparasyon kun kaysa kakulang sang inugbakal sang tanan nga mga sangkap para makumpleto ang mga vitamins and minerals nga requirements sa ato sa ninyo lawas. Ang pinaka-common lang gid sini kag pinaka-abundant nga vitamins at

0: actually is the sa vitamin C, just like Sanson vitamin C, Dok Leo. Ano naman niya ang ginahimo sang Sanson vitamin C if you take kon imnonimo ini, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, simple lang niya vitamina, pero tuman ka importante niya sering papel sa aton sering ikang lawas. Kaya nga man, pabakod sa aton immune system, kinanglan ta vitamin C. Kinanglan kita sa isang manami nga pamanit, Sir Josel, ang mga joints para magproduce ang collagen ng aton lawas, kinanglan vitamin C. Kinanglan, Sir Josel, nga magpali ang aton sining pilas, kinanglan vitamin C. At sa iban, Sir Josel, ang pabalik-balik o kundugay magpali niyo pilas, makasiling kita, Sir Josel, nga hindi man ta mag-jump tayo sa konklusyon nga mas mataas na ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Basta kulang lang sa vitamin C, that's why dugay magpali sa niyang pilas. Maprotehera na nga ton sa niyang cellular batok sa oxidative damage. Kagisa pagit sa kinanglanon, parang hindi kita mang luspa, hindi kita mang lapsi, parang ang iron absorption na ton mangin mas mayo, kinanglan man sang vitamin C, kaglakip na, Sir Josel, sa overall body functions na ton, nga kinanglan sa niyang vitamin C, makuha na ton sa pagkaon, tungod nga di makaproducer nga aton sa lawas, kisa tungod man sa preparasyon man aton, Sir Josel, tungod nga heat sensitive ng vitamin C, madula sa mga utanon nga aton ginkaon. Pero makuha na aton sing bugos kung nagatumar kita sa Sanson plus vitamin C.
0: May isa di ka pala magutanon, Dok Leo, nga but do kabudlay ni Sabton, no? Mm-hmm. Seling niya ang akon bala, seling niya nga panit, pero may gidiagari ka bu. Bisan anhon ko sinay ka lotion, grabe diyang recover. Ano kulang ko sa vitamina siniman? Kaganong pwede sinima disponer?
1: Siguro ay paman sa katumar, o kung ay sa nakatry pa siguro, Sir Josel, sa pag-inom sa Ultimate Trio.
0: Mm-hmm.
1: Like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C. Abi try na ibla na, bisan twice daily lang for 2 weeks. Sige-sigihon mo pagkatapos sa tagka-feedback sa amon. Kag isa sinisang masuggest naman, basi man ang ginagamit niya nga habon man, Sir Josel, bala?
0: Oo.
1: While lang siya nag-mind, tungod niya na andan niya na ang kahumot o kung masaming ginapangita ya, Sir Josel, nga what you call this, nga scent,
0: mm-hmm,
1: na namian siya without knowing isa gali nga makapa-irritate sa sininga panit o kung makapadry man siya sininga panit.
0: Oh.
1: Pwede man makatry gamit samtang nag-inom ka sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sanson Vitamin C, try mo gamit sa isang Sanson Plus Herbal Soap.
0: Mm-hmm.
1: Kagti base, Sir Josel, sobra-sobra man sa bala magpangapi, Sir Josel.
0: Oh.
1: Nagapamalaman na sa panit eh. Nagapadehydrate mo na sa panit, pero abi, try mo bisan once lang o kon twice nga magpangapi ikaw sa isa kadlaw, tilawi abi ang Sanson Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Kay may ara sa sang skin benefit, tungod may ara sa sang glutathione and collagen.
0: Okay, Sanson Gold Coffee Mix, nga Sanson Gold Coffee Mix, if we speak about may problema kas panit, kay may collagen kag glutathione, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: In short, ginapalimpyo niyang imo sininga pamanit, ginalimpyuhan niya pa sang toxins ang sulod sa lawas.
1: Correct, Sir Josel, kag ti ang manami pagin sa nandira, kay ang gingamit mga pampatamay sa stevia.
0: Hmm. Why naga pa shoot up sang blood sugar level con stevia, B. And we have still other variants of coffee if you like. Sanson plus coffee mix, why niya coffee beans. Pwede kay no mga kabataan at 5 years old. Namigid ini kay ti feeling full ka bala, labi na sa mga naga-diet, Dok Leo, ha? Mag-inom ka mo sa Sanson plus coffee mix bala, pamatsyagan nyo daw na bulong kag naumpawan ka mo sa kagutom ng inyo sa ninabatsyagan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Kaya yung isa nga mabulos na ton sa masami blaki na ginagutom, Sir Josel, carbs ang aton siniginapasulod sa aton sa ringa tiyan.
0: Mm.
1: Abi sa ibandra, try nyo nga protein abi ang ipasulod. Mas madugay kita sa ni makabatsyag sa kagutom.
0: Ang soya powder may protein, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, amon ni nga tawag na ton, nag-suppress man sang imo cravings bala nga magkauntudutudo para ma-full ang imo sininga tiyan.
1: Tama, Sir Josel. Actually, may tatlo ka source of protein dira sa aton sa ringa Sanson plus coffee mix, Sir Josel.
0: Mm.
1: May diri among soya,
0: oh,
1: complete protein, may ara sang malunggay,
0: oh,
1: may protein, and may spirulina nga may protein man.
0: Okay. Ati kung gusto pa gid ninyo ya magkape, mahambal nga ti gusto ko gid ya color ya black gid ya, pagkatapos ya ang sabor ya kaping-kape gid ya. May hara kita i-actually nga kape nga muna ang iyasin nga templada, premium D3 coffee mix. Good to know nga ang iyasin nga sweetener is stevia.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagaman namin, sinay kate ang sunthon, tagang vitamin D3 nga sangkap sa nadira, nagabulig improve sa insulin sensitivity.
0: Mm.
1: May duha lang ka kape, Sir Jocelyn, na ginabawal ang balsang kilala ko sa una sa Manila mo.
0: Oo.
1: Nga dikid mayo.
0: Mm.
1: Duha ka kape ha.
0: Mm-hmm.
1: Kapipindot, kapipisil.
0: Awa nang budlay kay basic online pindutan mga mapisilan mo pala. Ang isa dari selling niya pang gabi duty ko, security guard. Selling niya, bisan anon ko katulog kon adlaw bala, ginatuyo ako gihapon pag abot niya sa gabi. Anong mayo nga himuon?
1: Ang isang ma-suggest na ton sa nabati ko sa Sir Jocelyn noon, night shift. Tapos gatulog sa sadlaw. Actually, lain magiging tulog sa sadlaw, Sir Jocelyn. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumpara nimo sa gabi, kaya tigilis sa inyo nga ton sa nangilawas nga magtulog kang magpahuwag man dapat sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung kinanglanon, gid, tenom kayo mo ng trabaho ni mo, ang iban, Sir Jocelyn, nga nakatry sini, parte sila sini ka-aktibo. Sa gabi kag sa Pulawanay,
0: mm-hmm.
1: Tumar sang turbo dietary food supplement.
0: Gapapagsik, no?
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Gapapagsik sang lawas mo, pamatsyagan mo. Sa blood circulation, nukleo ka pa namin. Pagit, no?
1: Isa sa punto, Sir Jocelyn, na nagapagsik ka, kag nagabaskog ka, kaya kanami ang blood circulation.
0: Kag may 3 days of support sa ato ng ipiktuya, Dok Leo, tatlo kadlaw, 72 hours.
1: Correct, Sir Jocelyn. Actually, hindi lang magpamention sa ngalan, no? Pero night shift man to siya.
0: Mm-hmm.
1: Ginagamit ni Sir Jocelyn ang Turbo Dietary Food Supplement.
0: Oh.
1: Siya mo na sikrito ko, Dok, pag puli ko pa pagka-aga.
0: Mm-hmm.
1: Sige, hindi ko man mahimo sa ni ang ulayon sa gabihon, pero ang pabalance kagahon, dala mo.
0: Oo, oh, pamangkot sini, Dok Leo, basi permi lang sa gasukbit batuta.
1: Basi tanod to.
0: Pero ang isa dari Dok Leo, to maintain si imong aktibo ka kon mag-duty sa gabi, confirm kay ginatuyo bala Dok Leo. Nami galising hot singhutan ini, makabulig sa imo to keep you awake ka Dok Leo ha. Kun aktibo ikaw nag-duty ikaw. Mm-hmm. Singhutan mo ang Santon plus herbal oil bala Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Base sa pagtuon ng isang sa mayor nga sangkap nga mong peppermint oil. Kun gusto ka sang focus sini, may ginatutukan na gusto ka maging active ang imasaring nga brain, may benepisyo man sa Sir Jocelyn. Pero kung gusto mo mag-relax, may ara man gyapon na Sir Jocelyn. Alam mo na bintaha sa sining peppermint oil, nga isa sa mayor nga sangkap sa nisang Santon plus herbal oil. Kagti ang isa, Sir Jocelyn, sa kontra na tondra kung gabi, like mga night shift, bala kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang lamok kag sapat-sapat eh.
0: Oo.
1: Te kung magluwas nga sa'yo tsinguton mo, kag hindi man mabaho, nami ang scent ni Sir Jocelyn, hindi kaya mahatagan sa impresyon nga nagpamanyos, kaya bala kati hindi typical nga scent sang balanyo sang iya sari nga baho mo.
0: Ning baho lang mga dapganya siya malam guru to ay. Mambal nga nga how siling nga balanyos baho yun.
1: Ara yung mahumot yan Sir Jocelyn.
0: Oh.
1: Kag hindi ka mamadapuan sa sapat-sapat kag lamok. Kag ti ang focus mo Sir Jocelyn ara ang pag-alerto mo ara. Ti magluwas gyud man Sir Jocelyn kon liba nakainom pagida sang turbo dietary food supplement. Pero ti Sir Jocelyn ang ginatawag pag-aktibo sini sa gabi kay ti amo nang problem niya eh.
0: Mm-hmm.
1: Bisan katulog sa saadlaw pagkagabi tuyo lang sa gyapon sa sini nga duty.
0: Oo. May pasunod pagida rin Dok Leo. Sayaway ko may mahimo, bisan do hindi ko katulog kon adlaw maligo gid ako para magbalik naman duty sa gabi. Ginakabalakan ko basi mapasmong mata ko. Siya PDI hanako kay inom sina sang Visionix Plus.
1: Hindi gid man pabor sa lawas Sir Jocelyn, hindi lang sa mata.
0: Oh.
1: Di lang nakapulaw ka tapos maligo ka sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man gid kon tani favorable. Pero pag abot iya sa mata, sa nutrisyon iya sa mata, makabulig niya ang Visionex Plus of Gel Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Kati kapin mo confirm ka nagapulaw bala, at least may ara ka sang suporta halin sa lutein, sa xanthine, beta-carotene, and vitamin E para sa imo sining mata. Kaya ti mas madali, Sir Jocelyn, na maglabo ang panulok sa isa katao nga mas sami nagapulaw kumpara mo sa ustong tulog mo.
0: Oo.
1: Kapin pa kung kulang pagin sa nutrisyon. Kaya pag tumar sa Visionex Plus of Gel Capsule, makabulig protect. bisan pa sa way nagapulaw, Sir Josel, labi pagid sa mga nagapulaw.
0: Ang isa diri sa linya, panggabi man ako hasta magtungang gabi ako niya duty sa BPO. BPO is call center, no?
1: Mm-hmm.
0: Natingala lang ako kay sumugod sa linya night shift ako. Why ako ginakawadan sa linya sang punggod?
1: Mm-hmm.
0: Ano ang maayo nga himuon?
1: Ting isa, Sir Josel, nga makabulig pakalmas panit na ton, batok sa inflammation is tulog.
0: No.
1: Di kung kulang kita sa tulog, ito yung flare up ara. Gide kay nag-afecto ina sa ton siling hormone, Sir Josel.
0: Mm.
1: May ara, magkita sa liga mga punggod sa mga kabatanunan o mga pamatanon, may punggod man, Sir Josel, sa mga may edad-edad na.
0: Mm.
1: Kaya ganyan, aray, medyo stubborn ina yes, Sir Josel eh.
0: No.
1: So, ting isa kita ni sa pinakamanami na itong himuon siya na is nagkaigong-igong tani nga pag-tulog. Pero kung hindi man ito mahimo ina tungod sa ton siling trabaho, kag sitwasyon na subong, try tan lang, bisan pa ano, tanawon to ko mag-workout sa imo, pang pian-pian abi, suportahi pinagi sa nutrisyon.
0: Mm.
1: Try abi inom Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Sunthon Vitamin C. Straight balay na, isa ka bulan.
0: Mm.
1: Tapos, try mo kung makasaho ang imo sininga guya. Kaya may iara man, Sir Josel, ng mga acne o punggod sa lawas eh.
0: No.
1: Pero sa imo sininga guya, kung daribawa, gusto ko mag-try sa isang clear skin, herbal soap, tilawi lang. Kati damo man, Sir Josel, nabalaan na itong mga feedback sa ito. Dari nga nakasaho man sila, may mga pinalian sang punggod. May mga punggod yan mismo nga nabuligan man, Sir Josel.
0: No.
1: Pagkatapos, titry mo man no, sa imo sining ginatawag regime abi like kung nagapangapi man sa Sir Josel abi masuggest na ton Sunthone Gold coffee mix kati kalabanan sa naga night shift Sir Josel cafe ang ila sining sandigan eh.
0: No.
1: So why don't you try a Sunthone Plus or Sunthone Gold coffee mix
0: kati because of collagen kag glutathione kag mga vitamins and minerals present dok layo mabuligan pa no kung sa skin condition mabuligan nya hindi magdeteriorate it madasig hindi lang magtigulang it dasig
1: mm-hmm.
0: Magkurinot it dasig ang imo sininga panit dok layo no?
1: Correct.
0: Okay, ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang ginpanglawag ta. Kung diin ka mo ka bakalari, dawagon ko ha, number one, gid butika nga suki ninyo sa lugar ninyo. Kung may ara da butika sa inyo sila nga lugar, kung may ara man da branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Ara da available lang ato sila yung mga produkto yun pag-mentionar ta. Sa mga taga Bacolod City, kaga sa mga naga pamasyar to, makaagis Bacolod City, actually may kumplito kitang supply sang mga produkto nga available da. Hapit lang kamo sa Yes to Health Store. Amo na ngalan niya, Yes to Health Store. Ang address, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Anong landmark? Atubang ina sang Marayo Bank. Ara da ang Yes to Health Store. Kumplito da. Per piece or per box, per cartoon, pwede ka mo da kabakal. Kung direkta ka mo da magbakal, kag volume, dako man ang inyong discount. Dari naman niya sa siyudad sa Iloilo, may clinic kita dari nga may libre nga konsultasyon. Mga food supplementation, kung gusto ninyo, ara da ang ato sining nga clinic located sa A. Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel amo ng landmark ya sa city proper ina ang pangalan sa ato sining clinic Yes to Health Wellness Center bukas ina from 9 o'clock in the morning again wala bayad ang konsultasyon libre okay kag sa mga kauturan ta naman if we speak about good and healthy lifestyle and good supplementation or food supplementation di tamalikawan kung kaysa may nag-set in gidman nga extraordinary nga batsyag ta Dok Leo. Sobra balang kasakit nga mabatsyagan ta kung kaysa sinigangot nga ulo ta because of migraine. Gapala na kita nga ito sa nga lawas. Umpisan siya na pala maol nga daw trangkasuhon ikaw. Sa mga katulad sininga pamatsyag, kaya daw amuning uso subong Dok Leo, pwede nila ini maimnan kag makuha ini sang sisdapane, Dok Leo?
1: Pwede gyud Sir Josil, kating sisdapane pwede Sir Josil sa palanakit sang katulanan.
0: Mm-hmm.
1: Pwede man sa palanakit sang kaunuran.
0: Oh.
1: In fact, kun gasugod pa lang gani Sir Josil ang ginaturotrang kaso ka pinot imo sini nga pagginhawa barado imo sini nga ilong, mabuligan Sir Josil nga mahawasan gani kun matawaran mo sang sisdapane.
0: Okay. Ang may mga dysmenorrhea, Dok Leo?
1: Makabulig lang gyapon Sir Josil.
0: Mm-hmm. So pwede ha makainom ka mo sina parang makuha ang sakit ha na batyagan ninyo labi na sa may mga dysmenorrhea mga kababayan ha, na may dysmenorrhea mo kasi laman lang yan may pamula nun kung hindi ka mo kagwanta pero kung magwantahan ninyo much better nga let it pass
1: kaya Sir Josil ba sa may dysmenorrhea Sir Josil pwede lang ganito mo sa rin makabutang sa ininitubi sa lapad o kung lungnek eh
0: mm-hmm.
1: Tapos putson sa rin sa lapad kag ipaagi-agi dira sa inyo sa rin nga puson
0: mm-hmm.
1: Kaya makabulig gina-alleviate sa pain.
0: Pwede man buluban nyo sa nyo da sang santon na plus herbal oil, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jasil.
0: Basta sa puson lang, hindi nyo pagpasubrahan. Kaya basi karon kung maghambal ka mo, oops, daw bukat mayad pagid pamatsyagan ko.
1: Dira lang sa puson, di sa ubos-ubos, ha?
0: Well, there you are. Kaway pa nakahatag kami naman sang gamay sining health tips and information kay daw alang-alang gikita sa tiyempo sa ato sining pagpanganagad. Kadamo pa kuntani man kita sa mga gusto man sini maklaruhan no with our certified naturopath practitioner and consultant sa kay Dr. Leo Amos. Pero sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagpanagad ay mayad lang galing pagpamati dira iya sa may Cadiz City, Negros Occidental. Ang Cadiz lapit ini sa Sagay, Dr. Leo no. Oh, may XFM Sagay kita da. Good afternoon landa sa KSM Troy Tisoy ah. Sa XFM Sagay kay lapit sa Cadiz mo. Kag dugay-dugay do may Cadiz naman gani kita no. Salamat gyud kay Mark Joy Arevalo Alayon sa pagpamati upo diri sa aton. Lastly kuantan lang sa iyo sa ninyo parting words ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos Doc.
1: Sa pagtukod sang healthy sa ninyo pundasyon sa aton sa ninyo ikaing lawas healthy lifestyle ara ang nutrisyon ara sa ninyo ang mayong pagtulog ara sa ninyo physical activity kag para ma-maintain aton diri adlaw-adlaw ginagmay ang mga choices pero maayo ang mga pagpili para sa aton sa ninyo lawas para masuporta ng aton sa ninyo physical mental and emotional well-being nga magpabilin ini sa maayo sa ning kondisyon, magpabilin nga mayong aton sa ning lawas, at magpabilin nga malawig ang aton sa ning kabuhi. Kag ang maalam mo, Sir Josil, nga pagpili sang mga quality and FDA-approved yung mga supplements like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C, makabulig ang feel sang gap sang kakulangan aton sa nutrisyon sa adlaw-adlaw naton sa ning mga pagkinahanglanon. Sa kinanda na ngayon certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: There you are ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Top sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibisa na

0: antioxidants, kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan, ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix, with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.
1: Namamayagpaan, namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Saba na ang weather dira sa inyo. Dira sa Rojas, nag-pulupang dalugdog na. So later on, basta may pag-ulan masaton nga hapon sa Subo. So may mga kalatuan dira ha, basta may kanap ka mo later on. Aba, hindi magkalipat na magdala sa inyo.

0: kembali tutup valen di mana kamu mau kita?
1: Halaknya.
0: Hindi ko na makita ka tropang Neil. Okay, ara na ginman kay na ginman mo ay ginman ka tropang Neil. Sige, apa sunshine na abang abang. Angin basta sa live nagatanaw ang mga katropa peeps naton.
2: Party na sa challenge to Tuval.
0: Yes. Mayong hapon gid ha sa aton solid nga mga katropa. Wow. Especially dira ho kay Toto Joe and Belvez. Yeah. May batsuyan dira sa may bahin sa Ponte Vedra. Ang batsoy na daw impyerno sa kainit daw langit sa kanam.
3: Yeah,
0: timaluan gina yatong katropa dira mayong hapon sa liwat ha kag sa imo dira mga customers nga ti siguro subong ginagamat-amat naman sila dira padulong.
3: Yahoo!
0: Of course dira man sa unahan lang o sa may Avelinos Ihawan.
3: Wow!
0: Yeah, for sure subong nga hapon nag-ihaw-ihaw na naman na sila dito kay ti dahog manadirang ilang mga ihaw-ihaw. Ako kung hapon na ti damo nang nagapamahaw ang iban guro panyapo na. Kag syempre, draman kay Uncle Pinky sang barangay dinginan.
3: Wow.
0: Kita ko gapon si Uncle Pinky pero wala niya ko nakita. Noong hapon, dala si Mokol ha, nagalulatay ka kahapon asa may uyapad ka. So, nagatalikod ka, Abi, kag kami nag-agi man, nagalabay sa tricycle. Good afternoon, dala sa mga kaupdanan mo nga mga barangay tanod. Siyempre, dala man ha, kay katropang Jolan, kag siyag family Lorenz sa Hamindan Kapils.
3: Wow.
0: Kamusta, kamusta, dara ka tropang Joe? Okay, pabala ka mo, dara. Gabay nga okay, kapatrasang ibang family. At the same time, kay Uncle Armando sang barangay talon. Kamusta, dara, Uncle? Bago na hidlaw man kita sa imo, kay Kidugay naman kita, dara, wala pa tanong balik. Sa katapusan, mabalik kita, dara. Kag syempre, kay Uncle Dudong, kag siya partner man, ya, dara, sa may bahin sang dingin. Good afternoon, get mga katropa peeps. Sa atin nga question of the day, mga katropa, syempre, malipatan bala ay honey na, hindi yun. Ora o mga katropa. Ano bala ang dapat himuon sa mga tao nga nagapangakit sa imo uyab?
3: Wow!
0: Kung wala ka uyab, kung may crush ikaw daw, kung may gusto ikaw dira.

phone, mga katropa, sa inyo, be, kung may mga uyab ka, mudra, tapos madiparahan nyo or ma-feel nyo nga ginaakit sila sa iban nga mga, ano, nga mga katauhan, di para sa inyo.

0: sali kaya sa imo uyab. Ay, hindi ka magkabalaka. Ay, pero kung inang uyab mo o trauma. Ay, tinga akong makakita ng drasang sexy nga mga girls. Wow, ang nag-aakip sa ila. Ay, galawang lalaki. Alam na natin yan.
1: Ayun!
0: Pag-aaral, pag-aaral nila, hindi ka mahadlok sa mga nagpalibot sa iya.

0: beses ang tawa, ma. Base balay sulod nila sa sako ka, gipanod sa suba. O kung base, man ka tropang Joy Ila, inibantayan kag turuan sang leksyon. Leksyon niya hindi yung makapulutan sa kabuhi, kundi leksyon niya makapanakit sa kalawasan.
1: Oh, no!
0: Ay, pusra, gaday, drop na lang inyo nga mga question, ha? Balag mo may mga katropa, kita yati, hindi mo nila gusto nga managa aligid, dira nga mga kung sino-sino sa ilang mga uyag. Yeah! Ila, gini na iya nga, basta magtulok pala nga gani, isang matalong balaan na. Yes. I-drop na lang mga katropa ang inyo answer, ha? Sa aton nga comment section, sa aton nga Facebook live subong, kay later, sa aton nga kuhan, sa aton nga pagtapos ang aton nga mga greetings di ato nila pagatagaan siyang time.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, inanay nga question of the day, ang builog ino nga ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara siyang makakaglava waska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Mga katropa, naton dira ho sa mga kalalakihan, tigamitan nyo ini ha, 30 minutos antes sang labing-labing kay misis magtumar sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang ini nga produkto is kalidad gino nga products ang Yes to Health Incorporated, FDA approved, gani safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Of course, pwede man ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: This afternoon, mga katropa, syempre nagkapalayag na kita ha sa tag sa kalulusuan sa inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pang ginahulat niyo para sa malamig-lamig nga hapon?
1: Yahoo!
0: Basko gana tunugan ang dirang inyo nga mga radio. Inginyo

0: Katropa Pipskitag Naga Palayag, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa Probinsya San Capiz.
1: Yahoo!
0: Nagapalayag man kita, dira sa by XFM Antique sa 93.3 MHz.
1: Wow!
0: Sa 96.7 sa XFM Bacolod.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan.
2: Yeah, may take that.
0: Sa 87.5 MHz ng XFM Sagay City.
2: Yeah!
0: Oh, para to kay katropang Dolphy lang.
1: Yeah!
0: Mayang hapon lang sa imo ha, Sir Noranyan Alacapa. Kag syempre sa 98.5 MHz ng XFM Kanlaon.
1: Yeah!
0: Good afternoon, gin mga katropa peers, mga katropang sister station. Di balandri namon aga happy man kamo subong hapon. Kay syempre, buwas weekend na naman. Di makapahuway na naman ang mga katropa naton.
1: Sige,
0: ako muna bahala. Basta din mga humagkad to tomorrow. Ano man rin yung kinaplano sa inyong mga weekend. Ang aton yung ginapanugyan as always, maghalong lang ka mo. Saluhat, good afternoon everyone.
3: Yes, kag sa sabong hapon mga katropa, wala lang kita nagpalayag. Pinagi na rin sa inyong mga transistor radio. Hindi na lang kita

ang imuhi mo on i-download or install lang ang XFM Radio Network sa tagusan ninyo ka mga cellphone or base pwede man sa tablet ninyo dira mga katropa. So ano palang binipisyo sa ating XFM Radio Network app. Simple lang mga katropa. Diin ka mamagkanto. Diin ka

0: sa malaka-open sang application, tiara na dira tanan mga katropa. So wala gid ikaw problema hon, din ka man magkadtong parte sang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Anytime, anywhere, mapamatian mo gid ang imong mga paborito nga mga programa sa mga nanarisari nga istasyon. Once again, ang iyong pangitaon, XFM Radio Network App.
1: Yes, sa ikag mga katropa, syempre hindi lang ina. Kaysa naman siya man ikatropang Joy. Live na live man kita subog sa atin niya secondary Facebook page. Yahoo! Ang atin niya backup account, ang XFM Rojas 106.5.
2: Wow!
1: Nati, na-stuck na naman sa 2.6K followers. Okay lang naman kitropa, basta sa Monday dapat 0.7 na ina ha. Demanding man siya kitropa nga. Sige, syempre ginapasalamatan ginaton ha ang mga kitropa naton nga padayon nga nag-suporta sa atin niya Humble Station. Kag syempre sa mga wala pa dira ginagapulo pa mati subong, IT search na dira sa inyo nga mga cellphone ng XFM Rojas 106.5. Kag i-click na ang like and follow button.
2: Yahoo!
1: Para ma-notify ka mo dira every time nga mag-upload kita sa mga balita o kung nag-live man kita dira para makita nyo man ang inyong mga katropa. Kag syempre ha, sa mga nagalulantaw sa ngaton nga live subong, ayaw nyo gid pagkalimtan nga i-power share ang aton nga live para damo pagid ang malabutan sa aton nga programa.
2: Yahoo!
1: Kag mga katropa sa ato niya comment section, ang always sa gidere nga ginahambal sa inyo, abi ko may nagapulo pa mati dira ho nga ti gusto gid niya mag-comment, ti go na ha, ayaw gid maghuya-huya kay feel free to drop your comments gid mga katropa sa inyo nga mga pa-shout out.
2: Wow!
1: Sa inyo nga mga talamyamon naga-birthday man ra ninyo nga mga abiyan, nga mga family members, mga amigo niyo kun mga amiga niyo, basi naga-celebrate kayo sa inyo nga mga anniversary.
2: Sana all.
1: Go na dira sa atin yung comment section para malipay man ang inyong mga partner nga ti babatian nilang ilang nga ngalan nga nagawaragwag sa kahanginan.
2: Yahoo!
1: Kag syempre mga katropa ha, anything get pwede kundi ano man yung nag-special nga ganap sa inyo kabuhi. Basinyara ka mo dira sa pick-up lines, mga banat nyo dira nga pang malupitan.
2: Wow!
1: I-drop na dira kay basahon. Inatanan ni katropa nga Ira and Katropa Tropang Joy.
0: Yes, kaga syempre sa mga katropa naman ito nga ti nagapamati lang sila subong sa radyo kag wala sila kuno sang data nga panglantaw sa ating Facebook Live. Pero don't worry mga katropa,

XFM Roja City Capiz. Or pwede man, tikaduan nyo nga ito yung Facebook Live sa Subong. Aradra na kapin, nakakapsyon ang ito nga social media links, especially na ang ito nga YouTube channel, mga katropa. So mag-subscribe, mag-hit

tag siya pare nga aton pang isa ka social media account ang ato nga TikTok 106.5 XFM Rojas. Kag syempre ginagamit natin subong ang backup page sa Facebook ang XFM Rojas 106.5. This afternoon mga katropa, tinagaupod na sa aton programa First Honor subong nga Biyernes ang hapon. Si katropa nga

0: deserving gid yang magagaog ti ambogid ina siya. Abang-abang lang dira katropang Eric ha. Mayong hapon lang dira sa inyo ni katropang Tatay Mosok Biring. Si katropang Eric, siling niya pa mayong hapon, i-share ko lang danay ma'am kay i-off ko akong cellphone. Lain na ginang shampoo, balik lang ako kung okay na.
1: Wow!
0: Sige, siguro katropang Joy nagabubo ang ulan sa guha. Kay do...
2: Or kapangila to sa ila katropang Eric.
0: Yes, kay doon na babatian ko na di nag-aulano eh. Sige, malamig-lamig na naman nga hapon para sa aton mga katropa peeps. Batian mo man.
2: Oo, doon nagahaganas ang ganda sa ulan.
0: Pusa naman ni Karoman, basang sisi.
2: Or basi naman ni
0: Ambot lang. Sige, importante halong nira katropa.

0: mosok biring. Si katropang manias Leonard, good afternoon Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Ginagreet niya ganda mga kaupdana niya sa tanan nga staff sang Ribisco kag Creamline Warehouse sang Barangay Lawaan. Ti God bless ko na sa inyo. Ilo-ilo gidra ha sa tanan-tanan nga staff. Nila dira sa kopdanin ni katropang Nania sa ila kabaga sexy Taris.
1: Wow!
0: Ipili-pili na da katropang Manias sa ila. Basta may available pa man. Si katropang Mamuhisa di Gala, good afternoon. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. The best station worldwide.
1: Yeah!
0: Thank you, Ma'am Liza.
2: Yes, kag si katropang Lloyd D na ito. Ti syempre, ari man, as always, wala ganang palta, wala ganang absence si katropang Lloyd D. Perfect attendance 24/7. Sige, good and shady afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Happy and nice weekend to you, my dear chika babe. My success will help inspire others to uphold the value of learning for productive life. Bati, sige, kung continue lang na katropang Lloyd D sa pag-inspire man sa mga kaupdanan mo dira nga mag-strive harder pagyad. Thank you so much kag si katropang Sir Melvs, nagpa-highlight na this afternoon ang founder sang Tirikto the Boys. Kag good afternoon ko na XFM Nationwide kag sa mga katropa niya worldwide, especially na sa mga chika babes kay DJ Ira Kagligaya. Nakatutok na kami dari sa gihapon, especially na mga Pump Crit Boys ko no, naka-monitor si Foreman Marlon, si Engineer Wiley Go, si Christian Paminta, kay Bon Boni Mikay, syempre kay Totoy Archie, kay Jun Jun Arlon, kay Darwin Pogi, kay Buko Guapo, syempre sa sir nila nga si Sir Just Tony Tisoy, Lodi Pet Malupa, sa mga drivers, kag helpers, sang transit mixers, sa loaders nga si Digoy Bondad, si Elmer, si Vanger, kag Joe Bird, kay SG Hano Jokson, kay Tay Binoy Aguirre, kay Jusper Lipid. Greetings coming from katropang Sir Melvs Anisco.
1: Wow!
2: Mahaba-habang listahan na ni katropang

0: katropang Ma'am Liza. Di sining niya maayong hapon kuno katropang two beautiful ladies, DJ Ira and Choi. Gananog na din X-rated program ninyo kay nagatutok na ako sa radyo. Pa-shoutout man sa family di Gala kag family Divino. Salamat, kids. Thank you so much kada Ma'am Liza de Gala kag syempre sa mga kapamilyahanan mudra sa Divina Antigala or Divino Antigala family sa Mahinsang Pontevedra Capias.
1: Si katropang Ma'am Eleanor Gatiloco, good PM katropang Ira and Joy. As always, nagalanta na naman kami subong kag nagapabati diriya sa Barangay Linaw, Kabangkalan City, together with my husband June.
2: Wow!
1: Thank you, God. It's thank God it's Friday.
2: Yahoo!
1: Yes, na yes, gidya katropang Ma'am Eleanor. Gadi, kuan na thankful man kita at least nakalabuot kita sa Yapon sa adlaw sang Biyernes.
2: Wow!
1: Kag syempre mag celebrate man kita sa weekend.
2: Yahoo!
1: We celebrate. Sige. Sige, tropang Rafael Digno. Mayong hapon, mga guwapahon. Diwata, DJ Ira and DJ Joy. Nagatutok na ang kirikto da samtang nagalantaw sang X-rated. Kay nagapahuway-huway kami diri. Shout out nila sa mga kaupdanan mo sang miyembro sang Tiriktoda Rojas City Capiz. Sa inyo nila nga kuan president kag founder si Sir Belbs Anisco. Si Ma'am Liza, mga katropa peeps, advance happy weekend! Thank you, Ma'am Liza. Same to you.
0: Si katropang Sir Melbs, may palagas mga pasyararaw sa mga tropang buklan kuno niya kag sa mga Marites dira sa bahay siyang Poblacion Sur, Ivisan Capiz, kay Maricoy Lorna Dolorico Altamea kag sa Bayawak, kay Semenet Semenet dira sa panalabs ni Foreman Marlon sa Santa Cruz, Ivisan, nakatutok man kuno subong hapon katropang IOE. Damo gira sa mga recruit ni katropang Sir Melbs. Thank you so much kira mga katropa peeps sa pag-monitor dito sa atong programa sa subog ng hapon. Tigabay pangaral ka mo dito sa maayong sitwasyon samtang ka mo'y nag-pulo pa huway-huway man sa subog. Si katropang Kenneth Pasete, ari na sa atong comment section. Grabe mo ito ng katropang Ira and Joy. Maulano nga hapon dito sa Banua Itzigma. Gigig kami nagapamati dere sa Barangay Poblacion Norte, Sigma. Cellphone lang ko nagapamati. Pa-shoutout lang ko sa palangga ko nga si katropang Ira.
2: Oh, no!
0: Sana ma-accept mo na ako sa FB.
1: Uy, na-accept na nakakag.
0: Ayan, i-check me na katropang Kenneth. Masimula mo lang nanutaran ang notif nga accepted na ikaw ni katropang Ira. Yudi!
1: Katropang Rafael, wag na shout out kaman niya ho. Katropang Kenneth, nagapabati ko doon subong sa XFM Rojas, dira sa Sigma, kay crush niya ko doon si DJ R. Thank you, katropang Rafael. Si katropang Bernard B, mayong hapon katropang Ira and Troy. Good afternoon man rin sa imo katropang Bernard, sa family Villanueva, kag sa imo guwapang partner.
2: Wow!
1: Na si Ma'am Hilda Villanueva. Malamig-lamig afternoon rin sa inyo. Ah, si katropang Kenneth Saliwat, katropang Ira and Joy, kanami ginsang bayo ni Palangka. Ikaw ang ginang palanggaon ko habang buhay.
2: Oh, no!
1: Ay, Diyos ko, Lord! Sige, ay ikaw bahala, katropang Kenneth. Walang masamang magmahal. Ah. Oh, happy birthday ko naman balik katropang Melbs, kay katropang Job Anunoy. Happy despedida kay Darwin Pogi, kag SG Jano Jukson, from Foreman Marlon Engineer, kag Wiley Go.
2: Yahoo!
1: Uy, galip ka paligo. Ini si Wiley, ho? Sige, ati ko lula na subong gabay nga makapaligo ni na sa katropang Sir Belbs. I think ay may birthday, syempre. Hindi tayo na pag-skipan, kantahan, tagadina siyang happy birthday song para hindi wag sunggod ang naga

0: Yes, Tisali Wat, ha, happy, happy birthday, gid, kay katropang Job Anunoy. Gabay nga, biska na ulan-ulan, subong. Yahoo! At inyo, nga para gaak, tiindi, gid na iya madula. Kay amung inang magapainit sa ila, katropang Joy.
1: Yes, katropang Joy. Para gaak, dara nga, ti, sadya, ginakaroon kay birthday ni katropang Job Anunoy.
0: Yes, sige, enjoy ka mo, dara. Kaya gabay nga ang tanan mga wish, sa imaga birthday, subong, tani matupad.
2: Yahoo!
0: At syempre malawig pa kabuhi para sa imo kag maayo lang gid nga pang lawason as always. Saliwat, happy happy birthday.
2: Yahoo!
0: Kag syempre si katropang Lloyd ho siranya. I'm so tired and fully sweated just to clean and beautify my garden outside XFM Bacolod. Ay, grabe, bongga. Pagdini nga kahulgod ni katropang Lloyd, yahoo. Siya gali ang nagapanami isang XFM Bacolod.
1: True. Bipicture, ibinakatropang Lloyd. Kag-isendre sa ato yung comment.

0: tropang Ma'am Zenaline, nagpa-highlight na, nagpa-followers pa. Good afternoon dira sa imo, Ma'am. Thank you ko ng katropang Rafael sa pa-shoutout mo kay katropang Kenneth. Yeah! Happy birthday, man, sa lini katropang Rafael kay Tol Job Anunoy.
1: Wow!
0: Damo pa rin ang kakagreet sa atin ng katropa. Si katropang Noy De La Cruz Parenio. Good afternoon, DJ I and DJ Joyce. Pa-shoutout to the team Pangas, Pangas, Pangas Goro ini ah. Nunoy Magnon, si Jeje, si Gingging, si Bautokoy, si Aryan Bembem, listening from Aglimukon, Maayon.
1: Wow!
0: Abo, kadamo sang katropa mo dira ah. Kadamo sang team Pangas sa Banua sang Maayon.
1: Yahoo!
0: Hello, hello, gida. Kamusta dira ang weather katropang Noy? Nagabubo naman balang mabaskom nga ulan. Kagpagpangilat. Ay, di paghalong-halong kamo dira. Pagkurumbot na dira sang habol.
1: Wow!
0: Sige sa katropang Kenneth. Sabat niya

0: tanannya. Terus sama nagaakit dah hasang gusto ni katropang Kenneth. Aba te ara na may warning na. Hindi mo sugod si katropang Kenneth.
1: Aray ko.
0: Si katropang Don Don Dada. Baba tinaban howly what who? Hola katropang Ira katropang Joy.
2: Oh no.
0: Hula-hula, ano siya katropang ay, ho?
3: Sige, hula-hulawa doon ang ulan.
0: Hola, hola, ho?
3: Sige, doon, kamusta drang Barcelona doon? Abi.

0: kong palangga kasi mumiga.
1: Wow!
0: Grabe, sige. Ginatest niya gali ang loyalty sa niya nga uyap.
1: Yeah!
0: Ay, pag akong babayaan mo kag mag-upod ko. Ay, ikaw na lang, Bilen.
2: True, busa nga nandiyo sa palangga. Ang katrapang IE kay nadala.
0: Ay, amo ganina. Kag ba, si maghinulsul siya katrapang Joy. Kaya tigi pabayaan niya lang. Wala niya nadaan, ginagapan.
2: Ayun! Ano ba si magka-regret niya si katrapang Rafael? Tani, wala ko na ito yung babayaan.
0: Kanugon, may mahimo pa ko tani. Galing nagpabaya lang ko. Ay, sige, kaya mo yan katrapang Rafael.
2: Nag-agree masaya si katrapang Kenneth. Sili niya, insakto, ganyan niya katrapang Rafael.
0: Pero maya gina, hindi siya magsugot ng katrapang Joy.
2: Oh, okay.
0: Sige, mahala na. Do, galingin, madring ulo, ta sa ilang.
2: Katrapang ay si katrapang Lloydie, siling niya, be in a modesty to wear. Ay.
1: Wow!
0: Okay,
2: Sige, si katrapang... Oh, may request si katrapang Kenneth. Oh, may requested song sa gano'ng katrapang ay. Dukagapon pa mani, nasayo na ang lahat.
0: Ay, move on na si na katrapang Kenneth. Dapat lain na lang. Di pangita dra sa mga another OPM song. Ati manami-nami sa iyo mga dalunggan.
2: True.
0: Kaya amoy natin ipakat patukar karong hambal ang atong katropa. Na music na ni kahapon. Music na man.
2: Oh, sigurado. Hanggang manami ang katropang Kenneth. Kaya kung kalain. Di na lang.
0: Hindi lang sa patigulang, ha? Grabe man yun. O, sila grabe man ka mo.
2: Ma-pressure na to sa karong pangita sa mga OPM. Sige lang. Si katropang Louis J. Di mo, ari man sa ating programa na ka-upord. Nagpapati ko na kasubong si katropang Louis J.
1: Wow!
2: Timo, thank you so much, grabe. Ay, nakapagpulo pa mati. Dra ka tropang Louis Shay. Dra sa inyo. Si ka tropang Lloyd, so nice weather here. Bali yeah! mo lang Woo! Weather dra sa Bacolod City. Ka tropang Lloyd D. Kaya Mandatria sa Rojas, nag-ulan-ulan. Siga. Si ka tropang Ma'am Sinaline, watching now

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng

0: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soap Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa
5: para sa mata.
4: Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan.

0: Chinese guro,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus, collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Clair Skin Beauty

0: Espresso, a quality product of Yesto Health Incorporated. Plus, herbal oil.
1: Ako po, si Isel Complicado, Ibalop Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunzone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunzone Plus
0: Herbal Oil. Assist the pain.
1: Ako si Heidi Rita.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Lorna Bautista sa Barangay Tunoy, Ruastito. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remedito Oy. Sa akon nga natag-an na 3,000 pesos ka. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, alas 2:53 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in. It's your favorite katropa station here on XFM 106.5. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang ina nga programa ang buhilog ang gradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa gatong kutias, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property. Nagapahugos sa gatong nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga padidipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aramon sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga Gouda carrier oil. Kag sa ni herbal oil mga katropa, nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Gani ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagwagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap kanya. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online at pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Yes, mga katropa, balik na kita sa atong programa about na aking naging yaton nga katropa sa ibabaw kay man nagadalugdog na kaginagapinangila.
1: Tumusa ako ang picture katropa.
0: Yeah.
2: Oh no!
0: Sige lang nga, maghalong gid kita tanan ha, kag ayaw na magguwa-guwa ah, kay man delikado gid subong ang panahon. Alright, dati mga katropa peeps, good afternoon gid anay sa aton nga mga katropa peeps. Dito sa may Eaker Building, about to puro gid sila tanan absent.
1: Yes. PCIC wala.
0: Si katropang Ma'am Catherine, absent man siradong iyang butika. Aha. Siguro may ginakadtuan nga importante. At itira na lang ho ah. Kay Ma'am Emmy, syempre ara na siya dahil wala sa ganit subog sa atin nga ay kinagapangilat gali katropang Troy. Sige lang, padayo lang dira sa Ma'am Emmy sa ngimaga paglaba-laba, hindi makakahadlang ang kilat. Kag syempre dira banha sa atin nga mga katropa sa admin section. Kay Ma'am Kidap ni Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree. Sa ila dira kaupdanan nga mga delivery boys. Yeah!

0: ang Olanda. Sa liwat ha, mayong hapon gandara sa inyo tanan.
1: Sige, sa mga katropa ang SGs man aton nga naka-monitor sa aton subong, sa mga katropa naton dira nga mga security guards sa bahay sa Cal's Poultry Supply. Oy, mayong hapon gandara sa inyo mga katropa ha. Kay katropang Give Hard, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr., kay syempre sa mga katropa Pips taman nga naka-monitor sa aton subong dira sa bahay sa Capelco, sa may e-performance sa Pueblo, kag syempre kundi yung kapamad niya opisina sa Subong, niya graduatehan mo or mga commercial establishment.

0: tropang vendors.
1: Yahoo!
0: Basta vendors, automatic included na kamo diri sa aton nga pag panamiyaw. Dira man kamo nga pamaligya sa public market. Sa tali papa, akong basit dira lang sa inyo nga mga barangay-barangay. Ito yung hapon sa inyo tanan ha, pero especially na lang dira sa katropa naton sa Lipunan, sa Chidora Arsenis Trade Center. Wow! Dira man niya sa may Burgos tali papa. Naton ka mga katropa, dira nga nagapulupamati man sa aton kada hapon. Thank you so much, Gid. Kag sa aton nga mga pinalangga nga mga mangunguma, mamamugon, mangingisda, babae lang dira nga pagpanrabaho sa inyo, ha? Halong-halong, Gid, as always, ang aton nga panugyan sa inyo.
2: Kaga, of course, sa mga katropang drivers, sweet lovers na to. But isa sa mga tiyon ko nagaulan, di pulo pa huway, anay, pulo pa nilong, anay, asa mga katropang drivers na to. Hindi mo na nakaroon kapatas ang inyo kita sa pagbiyahe kung basa ka mo kagang inyo nga mga pasahero, mga katropa piyo. Sa mga tricycle drivers na to, mga jeepney drivers, mga nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, syempre sa mga motorcycle riders na to, nga di apisar maulan, tiba na galik-dalikyat gidya para mahingabot dra deliver ang inyong mga ka-orderan. Sa mga tirik-toda dra ha, mga tirik-toda boys nga nag-monitor sa aton as always. So thank you so much gid mga katropa. Sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton, masulusako-sako siguro subong sa mga pasahero nila sa pagmamaypay sa ilang mga pasahero, especially na nga ti approaching na gid kita next week sa pagbukas ng klase. So maailang nga pagpulupamati dira sa inyo mga katropa.
0: Yes, kag sa aton dira nga mga silent listeners and viewers nga always gid nakatune in, nakatutok at ilo-ilo gid ra ha, especially sa mga katropang class members nato. Kita gid ra subong ang absent naton yung katropa nga si Toto Van dira sa may dao sa Pureflow Water Refilling Station. Dira man kay katropang Solomon Antonio. Yahoo! Ay nag-inano wala ini ay han sila ho si katropang Ma'am Crystal. Kag si katropang Ronel Hagunog. Alam nga dis basi nag-date sila bala. Yeah.

0: pa tips naton sa aton nga mga barangay tanod BHW officials. Tigod afternoon dra sa inyo tanan. Nabalaihan ka modera IT hulag-hulag na ha. Sa Ferocity Fire and Volunteers sa katapos ang PNP Philippine Army PCG kag BFP. Wow. Good afternoon, mayong hapon, malamig-lamig nga hapon kay katropang Sir Cristobal Consolacion kay Sir Jomar Buena Vista.
1: Siyempre, maayong hapon man. May lang ang pagpulo pa mati dra sa mga katropang traffic auxiliary naton. Nga always kikroon naka-monitor sa aton programa sa kada hapon. But isubong nga maulan, pulo panilong ginanayin sa mga katropa naton. Dra kay katropang Ilarde de Jaime, kay katropang George Aguil, kay katropang James de Jaime, kay siyempre kay katropang Obed Salvador. Ang nagapanamiyaw sa inyo lagi si katropang Ma'am Rose de Leon Arroyo. Thank you so much. Kaya mga katropa sa pag subaybay man rin sa ating programa sa kada hapon. Isubong nga maulan, panilong ginanay apa, hulawa lang nga ng ulan. Antes ka mo dira mag tulo traffic sa ating mga karsadahon.
0: Alright, balikan tayo ng katropang joy ang ating nga mga katropa dari sa comment section sa ating nga pagpadayon. Mga guwapakon, gidman ko nung yasiling ni katropang Menias ang ilang nga mga secretaries dito. O galing, puro na may partner, wala na available.
2: Oh no!
0: Sayang na naman katropang Menias. Ay tiba si hindi, hindi na sila yung para sa imo. Basi ang nagagawa sa load lang hindi yung para sa imo. Abi kablita, ina ha, kay ikaw dira yung nagapasulod sa ila. Si katropang Kenneth, siling niya, mapapicture po ako sana katropang Ira sa pagbalik ko dira sa station. Di, sige, wala ka. So, ano lang sa imong iPhone 17 Pro Max sa Philippine.
2: Ayun!
0: Joke lang ang katropang Kenneth. Siyempre, dala ka dala sa imo cellphone eh, para may handumanan ka man. Siling niya pa kuno kay para may i-profile pictures ko sa FB. Uy!
2: Ayun!
0: Maladondon dadap, bilin niyo. De, sige, ikaw ang bahala katropang Kenneth. Basi mauya-huya ka naman ha, kagti ma-ano ka naman, makanugon. Tani nagpa-picture na lang ko.
2: True.
0: Wow! Gani, palakasad rang loob mo.
1: Abi, pabakura ang buot. Madara ka to pang Kenneth. Kagatipon, ikaw sang kabakod sang buotik para makadto ka di. Wala na sang atrasan pa kagpagwa ay nag-regrets ikaw. Sige, maabog yun ang adlaw nga makapapicture ikaw kay katropang ay kung saan o ka man din makasaka sa ato nga estasyon. Si katropang Durs, horaryo. Sali niya maayang hapon ko na ma'am. Ay, cute mo.
2: Wow!
1: Hambal niya, hello ma'am.
0: Hello dara si mo katropang orario ha. Di ka basta ikaw, kung ara ikaw absent imo mga abiyan.
2: Yahoo!
0: Kung ara sila absent ka man, importante nga butwa-butwa pa si katropang yan.
1: Kag may request ako no katropang ay ho, eternal flame.
0: Ay mga katropa naton, balado ulit-ulit ang ilagi na request. Pero gin-request na nini sa favorite song yun siguro. Sige, basta pamatinaan mo dira ha, dapat sa radio ikaw ka pamati.
1: Si Kwan, si siguro na katropang ay Bangles.
0: Ambut.
1: Sige, ba sila yung karoon artist ang masalang din natin. Hi, sige. Si katropang Doy Arthur. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Watching and listening na si katropang Doy.
2: Yahoo!
1: Sa West Villa Flores, maayon cap, yes. Thank you so much, katropang Doy. Di kamusta din sa maayon, Doy?

0: late giya na ga anugid siya kis last minute na siya mag ano katrabang ayno
1: yeah so mag tati makapresent lang sa iya wa gid ay problem
0: yeah. Sige, thank you so much kita once again katropang Duis.

0: sakop ina diri sa Gihapon. Malay mo nga ton nga last winner sa naligad nga semana, tatlo lang iya hinulog. Ay, tiko nina daog pa siya ya. Malay mo ikaw, bisan isa lang ina. Madaog man ikaw.
1: Gini ako sa kung ikaw ganang swertehon katropang Kenneth kung inigayimo gin sobre ang masawanti para gininaya sa imo. Sige, si katropang Durs, pwede ma'am ay makapangayo sa t-shirt?
0: Ay, pwede ah, pero nilang ka mga pwede, pwede, way man ka mo diga kadto. Ang anangan ubos ni katropang yan yan, 2025 pa ni mo nga pinangayo at subungay ka dali kasampo. Abi, pagpalapit na ka mo dali sa atin yung station kay para maka-avail ka mo as ang pa-t-shirt ni Zantun Gold Coffin Mix kag ni Accept M.
2: Yahoo!
0: Sige tropang Kenneth ng Ilog-Ilog man ho mga ayo man siya kuno sa t-shirt ni Wat at Loka Bilog. Sige ah, may problema ah. Basta kung ara lang ang size ng napangayo mo ti ihatag tagid ina. Pero siling niya ho, pwede po ako makasulod sa GC niyo katropa XFM member.
2: Yahoo!
0: At pwede i-add ka lang karon ni katropang Tintin.
1: Ah, okay. Abi ko siya ganyan ang isulod.
0: Sino ba dyan?
1: Sige, tiara si katropang Kenneth ha. Gusto... Excuse me.

0: wala lang na isang kwan ha. Boom. Sige. Pa-shout out lang ko lang balik at Rapang Kenneth sa mga Arsiga. Dito yan sa mga isang Banua It's Sigma.
1: Yahoo!
0: Sa mga kaparintihanan, dira ni Katropang Aira sa Banua ko na sa Sigma. Tige na siya, rarout kita ni Katropang Kenneth.
2: Si Ma'am Sanali nagpahabol pa sa ngiya nga pa highlight. Sige Ma'am Ati, after sana pwede ka nakatulog. Sa lihot pa yung hapon dira sa Tabige family and Finiquito family. This time mga katropa ti ato na naipagabuksan ha ang pauna nga part o kunang part 1 sa ngatun nga istorya subong nga Biyernes sang hapon. Di mga katropa, later ha, sa after tayo ni matapos ang part 1, di una-hunaan yung dira kung ano walayhan ang magakalatabo sa ending. Kaya pwede ka buka drop sa inyo nga mga opinion dira sa ato nga comment section. Mga katropa, standby kay basaho na niniyato ng istorya sang kabuhi nga gintig uluhan. Ang intrabidida namon nga yaya.

Venus, nakuha na mo si Venus bilang yaya kag okay gid siya. Siya ang nagadigamo, nagahimos, siya man ang nagapanglaba, kag siya man ang nagasikaso sa duha na mo ka mga kabataan sa pag-eskwela. Sang sa duane nga may klase pa. Mabugtaw na lang kami sinaiya para magkaon kag maglakhat.

kong lunch break naman, nagadulong si Venus sa amon sang pagkaon. Bali, isa lang galit kami ka eskwelahan sa mga kabataan ko. Ang subang ko nga bata, grade 2, kaga grade 1 naman ang ako niya gamay. DJs after namon sang paniaga, timahulat naman si Venus hasta alas 3 ang hapon. Buhi na sa mga kabataan kaga siya na dayon ang gaupod nila sa pagpauli. Kaman ako naman niya, damo pa sa mga talapuson kaga ginaagyan na lang ako dayon ni Mister kada out niya.

0: pito na ka bulan ang nakaligad sa do. Kag maayo gid siya magtrabaho, wala gid kami sang naging problema. Kag kampante gid ako yaka tama. Sa tuod lang, magkapila ka beses ko nagani siyang ginhatagan sang reward. Kay ginaubra niya gid ang iyang responsibilidad bilang isa kayaya. Pero DJs, habang nagadugay, medyo may lain ako nga na-feel kay Venus. I don't know, pero basi bala praning lang gid ako. Manining si Venus, abi, ubin pa niya, kag 29 anyos lang. Hindi malaton mahambal nga basta-basta, bisan morena siya, kagwapa sa iya, kag Coca-Cola body pa. DJs, running 9 months na sa subong June. Kag nanonotis ko nga daw may nagbago sa iya. Nagapalamula ang iya guya. Kag daw nagapinagwapa siya. Isa gani kagabi na agyan ko si Venus sa kwarto niya. Bago lang siya tapos panibin. Nagagamit na galit siya sang skincare. Kagkadamo gid sang ginapang-apply niya sa iya nga kalawasan. DJs, dito na ako nanumdum. May ginapagapahan bala ini ayhan si Venus? Basi bala ang mister kuhaw? Wala lang ako anay nagpadala-dala sa mga hinala ko. DJs, ginobserbaran ko lang anay si Venus nga amo ni Yaya. Kitropa ti abo ato ang part 1 sa nga ato ni istorya subo nga hapon. Yahoo! Ay, do ka exciting siniba. Kay ti man, about naman ini sa isa kayaya. Yahoo! Ang ato nga kitropa nga sender is babayi, nagaedad sa nga 40 anyos. Isa ka teacher, kagaya nga asawa is businessman. Gani sa iya nga panay sayon, sa tuma nila kabisi sa trabaho sa iya nga partner, tindi kanilang masarangan ang mga responsibilidad nila sa ila nga balay, sa ila nga bata, o gani nag-decide sila mga katropa nga magkuha sang kabulig o kung na ginatawag nga yaya.
1: Wow! Yes, katropang ay, kagambal ba din sa aton nga katropang sender nga si katropang Sharon. Si katropang Sharon gali, by the way, 40 years old. So may ulo edad naman siya gawa, katropang ay. Si katropang Sharon, ti nagkuha sang yaya, kag sa mga binulan ko nga una or umpisada, ti okay man si katropang Venus. Hambala ti mahugo, di ba katropang ay? Yes. Siya ang nagadigamo sang tanan, nagapangimo, sagapang laba. So bali all around siya katropang ay. Kaman ti nagasugat dulong pa siya sa mga kabataan.
0: Yes, ang bagani katropang Joy. Ay ti saya na hambal, hubin pa ini. Pag iyong problema, subong katropang Joy, may nafe-feel siya nga something alain sa iya nga yaya nga si Venus. Ay. Kay man, nagagamit na kununis ang skincare.
1: Wow!
0: Nagapinagwapa. Right. Ang iya nga suspect siya, basi bala ko nung ayahan. Ang iya mister, ang iya sininga ginapagwapahan. Mm. Kay ti mo, natingala man guro ining sender naton kay sa 8 kabulan niya kay running 9 months ako nasubong eh. Wala man siya nag-skincare. Sagto, subong kadamo na ganyan sang ginabanyos na sa iya nga kalawasan.
1: Yahoo!
0: si gusto lang siya magpaputi ni katropang Venus, katropang Sharon.
1: Kay siling niya morena ako no.
0: Amo gani galing. Base ba si katropang Sharon niya katropang Joy do ano gani ina o?
1: My girl's instinct.
0: Yes, amo gani kag namingot lang siguro siniya kay katropang kay katropang Venus sa pangalan pa lang ay bongga mahambal tagid nga guwapa. Ay karami gani ginasang iya nga nawong dito sa aton nga template.
1: Bunta ko sa poster, pasabog, yes. Si katropang yaya.
0: Hindi maasi-asi ah. At sige ang mga katropang tips. Tagat-lagaton, taina, habi, huna-hunaan nyo da. Ano bala ay han ang magiging ending sa aton nga istorya sa mga Biyernes? Mm-hmm. Basi bala may samang binabalak ini si katropang Venus?
1: Oh no!
0: Kung basi nagpagwapa, gilang siya sa iya nga self. Basi gusto niya lang mag-glow up. Basi may nobyo sa nga inugmit at imabalaan tayo na later mga katropa pips asaton nga pag panumbalik. Gani, drop nyo na drain nyo nga mga opinion. Ako si Sika Tropang Rafael Silingya ho. Abaw, sa picture pa lang ni Venus daw, mapanulay na imo asawa, Sander. Gagwa-guwa ang iya dughan. Ay, amo gani, bet na bet mo gini na katropang Rafael, no? Sige, malalaman natin iyan later katropang Rafael. Kaya this time mga katropa, time check ani kita, it's 3:19 in the afternoon sa aton pagpanubalik. Ato na basahon ang kasugpon sang istorya ni katropang Sharon. Mga katropa, diri lamang sa 106.5 XFM Rojas, angkat

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Salon.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

oras, alas 3:25 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang bilugi gila dulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawin na ha ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan niya kinaon sa aton nga chan. Mga katropa, ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark nga timanggaranon kinno sa health benefits. Ginapatamis man ni sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga ti para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasuprehear sang diabetes. Tungod mayari man ni sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga ikakast gid ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit ng butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Ketropa ti ara pa bala ka modera ba ara pa man ah, may 7,000 viewers pa man ta ah. Abisar nga nag bu ang mabaskog nga ulan kay Toto Val Dizon Escalada ba nakahinga but ang aton nga katropa ho abi ko gani to absent ikaw di ba yung hapon katropang iron katropang joy bago lang ko abot sa Pure Flow Water Refilling Station naabutan nagida ko sang babulok nga ulan ah, mitani maglangoy sa tubig abang langoy kada iya kay malamig nga daan kaya sige lang to ah. Dapat ba munlaw ikaw to kasi syempre nabasa ikaw ipa munlaw bala dang isang kagalon sang Pure Flow. Siling niya pa ho ma'am ay gusto mo ba o ba o kita ko sa dalan ah okay.

0: dapat ka kung saan nga ba o naga na, magabundol ikaw. Amoy nasa ito mga pamahiin sa mga katigulangan. Tikita na sunod-sunod.
1: Tipo siya nga nun, tipulot, tituto, nakamlot.
0: Sige, aalaga, iinato ha. Malay mo mag-transform na sa kadagab isang isa ka diwata. Uy, kung di may upod ka na sa imo, kabuhi.
1: Aalaga, iinato ha.
0: Nga mo gani. Sige, si katropang yan, ho, siling niya sa Miyerkules ko, no. Aba, tuod ka katropang yan. Mas bula na naman na, ha. Sige, open mandiri nga ito nga station every weekdays and Sunday. Pwede kita mo dariya makapadulong.
2: Yahoo!
0: So far mga katropa, duwain naman no, ti ato na inipadayuno ng istorya ni katropang Sharon. Ah. Kay man, ininangin na hulat-hulat ni katropang Rafael Juantes ka nang mabuga-buga sa sangyang gamanin. Puso ni Anne. Sige mga katropa, sa ato nga pagpanumbalik.

0: teenagers, nagabuta-gadlaw sa Sabado. Pari day off niya nila, kag, or day off niya nila, kay man weekend, ang pahuway sang yaya namon. Pero ang setup mga DJs, di sa amo nila na siya nag-stay, biskan nga day off niya. Kaya man, malayo na kunabi sa ila, kag magabiyahe pa sa. Kag isa pa, wala man siya kuno sang pamilya nga pulian.
1: Sana all.
0: Yes, mga DJs, single pa ining si Yaya namon.
2: Wow!
0: Pero kung diintong nagdugay na siya, nga naga panilbihan sa amon, dito pa siya nangin pakialamera.
2: Oh no!
0: Kaya man DJs, ang kasugtana namon nga kada weekend off niya, di siling ko, ako na ang bahala nga magdigamo. Biska nga ara pa siya. Kaya man amon naman lang na ang time sang amon nga family time sang pamilya ko. Kung adlaw sang Sabado kag Domingo. Pero mga DJs, nakibot gira ko sang Sabadong adlaw sa do. Samtang nagapanindahan kag nagbakal ako sang mga lulutuon sa merkado. Para na ina sa panyaga namon. Nag-abot ako sa balay kag naabtan ko nga nagakauna si Laya. Mga DJs, ara pa na ako sa gates nang ginatulog ko lang sila. Kita ko, avaw, si Venus, nakapantulog nga suksok. Naka-sleeveless nga dress nga color pula.
2: Wow!
0: Kag mga DJs, kita ko gidang cleavage niya. Samta nagaserbe sang sudan sa asawa ko. Agbaw, ining tunto ko man ni asawa. Daw super, nag-enjoy gid sang iyang view. Ganang ginhimo ko, nagdali-dali ako pasulod sa amon nga balay. Abaw, nagakaaw na kamuya. Maluto palang kontani ako kag. Ay, dali na ga, pungko na kag magkaon. Nagaluto, nagali si Venus ga ho. Kag karami, gini balas ang sabaw. Sangin luto niya. Sige, sige na ga, kaon na kag, kaon na dito sa tupad ko, akay mainit pa.

0: abigogan ni Venus tulog ka pa ya. Kay paghaling ko kay na duperte pa man ang huragok mo. Mga DJs nagkulukad law lang ang sabat ni Venus sa akuan. Ay, wala man ako dugay nga nagbugtaw dam. Pagbangon ko, nagluto na ako dayon ah. Sang paborito ni sir nga sinigang.
1: Wow!
0: Hay, hindi ba na day off mo subong? Dapat nagpahuway ka na lang kaya ako na lang ang nagaluto kong weekend. Ate, sige lang dam, sige lang. Boring marabi eh. Kag abi ko gani okay lang ina. Nga ako ang magluto.

DJs, after sa nga mon mainit nga paniaga. Sa nagapaniaga kami. Si Venus do gusto pa niya hong iton si Mister? Ay, do mga wala gidiya huya sa atubangan ko pa mismo ina DJs ha. Mayad lang kay nadalaman siya sa tulok ko. DJs after panyaga nagsaka siya pagkadto sa kwarto niya. Tapos kuya, nagtindog man ako sa lamisa. Kagintiid ko siya sa babaw. Abaw, nagapinang lotion naman ang tunto niya hong. Pagkaanganangan pa, nakita ko naman siya sa ugsaran. DJs, walaan niyo kung anong ginahimo niya dito. Nagapinamuniyag siya sa amo niya katamnan. Lai naman ang bayo niya. Kulor puti kag nipis-nipis kidya katama kag abang. Nagahurma kidya ang lawas niya. Ginpart niya ra niya pasang short nga tama gid kalipot. Halos daw magwa nang iya nga aliputan.

curious man. Nagdali-dali ako guwa. Abaw sa pihak galing akilid sang parkinga namon. At tuman dito gali ang mister ko. Nagakar wash ko no kunwari. Kag daw nagapinasiplat kay Venus. Hindi lang ko sure ha kung si Venus manginangin na tulok niya. Pero dabi, halagi ng kuskus niya sang salakyan. Pero ang mata niya daw nagalilibat pakadto kay Venus. Kag, hindi lang ina DJs. Nagakagat labi pa siya. Kay manining si Venus, abi ho, samta nagapamunyag. Nagatuwad-tuwad, gid. Kag daw nagapakita-kita kay mister. Ginpalapitan ko siya. Ay abaw, ang babae nga atong basa-basa na ang bayo. Kag nagasilang ginya mga katropa ang color violet niya nga bra. Ano natabo sa imo Venus man? Kung husto on, di off mo subong kag. Abi pagsaka, abi ito magpaligo ka na. Nagkarimpas man siya dalagan na pasulod sa balay. DJ isang Domingo nga adlaw. Nakita ko siya nga nagasidiing sa kwarto namon. Kag ato dito ang mister ko nga nagahikaya-kaya sa kama. Wala sang bayo kag nakaboxer lang. Si Venus nagki-ay-ki-ay bisa nakakatulog si mister. Kagdali-dali siya nga nagwa. Kag nagsaka sa iya nga kwarto. Ginsundan ko siya. Nagpinagwapa na naman siya kag nag-ilis sang sleeveless. Balaan ko ng himuon niya, gani, ginunahan ko na siya sa kusina. DJs, wala gid ako magsala. Sa kusina, gid man siya padulong, kag maluto kong tani. Ugaling nakibot siya nga ara ako. Siling niya pa. Ay, ara kagaliadang. Abi ko gani.

ay ikaw gani, Venus, ha? Tuloka ba lang itsura mo? Halos dumagwa ng kaluluwa mo sa pamistihanon mo, ho? Di ba lang kasugtana itang ako ang maluto sa mister ko kung weekend? Naman daw nakikisawsaw kaya sa family bonding namon, ha? Kag-isa pa, day off mo man. Ngaman daw agawan mo pa ako yung spot sa asawa ko. Ay, hindi dama. Gusto ka lang abi pag silbihan si sir. Ay, este, kamugali.

Mga DJs, nabadian sang asawa ko ang pagsabtanay na mo ni Venus. Gayun ano ka mga duwaya man? Bisan pagluto na lang awayan nyo pa. Abi, pagbuniliganay na lang ka mga duwaya.

Apoy na lang ako sa ginahambal sa kasawa ko. Ang pamangkot ko lang sa inyo mga katropa, OA ba lang ang naging reaksyon ko? Nagaworry na nga ba ako kay Basi ba na may ginaplano? Ngalain, iningyaya namon sa asawa ko. Okay, Mantani, kay nag-initiative siya katama. Biskan day off niya, nag-obra siya sa gihapon. Pero do may something grabe sa iya nga hindi ko good ma-explain. Kagisa pa, ang ginakwaan ko Basi? Hindi man siya amo sinasang una magpamayo-payo. Pero tisubong nagkatingala na gida ko mga katropa. Kadungan pa or dungan pa nga kadamo sa iyas ang ginabanios sa lawas niya. DJs, ano balang himuon ko sini? Pahalinan ko bala ining kabulig namon nga sa Venus? Tungod lang sa mga hinala ko? Observahan ko bala siya anay hasta mapamatud-an nga may malain mangi siya nga ginatuyo. Please mga DJs, buligin niyo man ako kay hindi na gid ako yan maka-focus. Ilabi na nga managbukas na naman ang klase sa Lunes. Naga-overthink ra ko nga siya na lang ang mabilin sa balay. What if abi mag-absent si Mister? Sila na lang nga duha ang tawo sa balay. Basta bala ko anong himuon nila nga duha.

kabay pa nga mabuliga niya gina ko sa akon nga problema. Kaya man amo gining nagapagamos ang pensar ko sa subong. Sa liwat, ini na lang si Sharon ang letter sender sa subong adlaw. Kagining akon, X-rated story.

0: katropa, ang inaning nga programa ang Buylog nga Gradulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang may aras ng Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil kon BCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigunang sa ngaton nga selula sa panit. Ini man nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngaton nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga aras sa Clair Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kat pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ay, te, nasaksihan nyo gid ang ending sang istorya ni katropang Sharon. Hindi pa ning ending ah, kay man. Nagapangayo sa gani isang bulig. Pero anay ka ba lang mga katropa, kay ti pasunodon ta ang mga nagkalahitabo. Sang Sabado kuno nga adlaw at kada weekend gali ang day off di katropang Venus. O galing kay ti malayo man ang ilang lugar, siguro probinsya pa ni si Venus siya ho. O gani nag-decide sa nga bisan day off niya, mas stay na lang siya dito sa iyang nga amo. Kag wala man siya kuno sang pamilya nga pulian.
2: Wow!
1: Single gali si katropang Venus. Abaw, daw ano na gin ini ah, daw damo na gin siyang kwan sa iya lamang sa iya nga boss. Kay man, hubin pa siya at the same time single.
2: Yahoo!
0: Yes, katropang ay. Tiyan mo ganing set up no, dapat weekend iya off. Nabi ganing kay weekend iya off katropang
1: yes,
0: ay no. Sad sign, tuwa ka adlaw. Pero sistema, ti wala siya gali nagaguha man, wala siya nagapuli, kay man wala gani siya sang malapit nga pamilya nga pulian. So ang natabo, katropang ay, ti di na kita itong apart. Nagabotan yung sa kadlaw sang Sabado, nga ti si katropang Venus, or si katropang Sharon, nga itong letter sender, naghalin siya sa panindahan, tas nakibo siya pagbalik niya. Karami na yung sang kaon-kaon sang iya nga husband, sang nilituan ni katropang Venus sang ilang nga yaya.
1: Yes, abagani ba mainit-init gid nga sinigang daw parihos lang sa kainit sang view sang iya nga mister no.
0: Pero katropang ay, bab, nag-higop-higop gusang mainit nga sa bawah si katropang husband. Kag ini ang nanutaran, gidiya ka, syempre, isang asawa ni katropang Sharon. Kag pag-serve to gani ko, no, kita gini katropang Sharon, no? Nag-enjoy, gid. Hindi lang sa sinigang, kundi sa view man,
1: yes,
0: no, ang asawa niya.
1: Syempre, kanami, bala sang view niya katropang Joy, pula-pula nga dress, tapos sleeveless pa, ay! Yung nag-panaog lang sa halin sa langit si katropang Venus, kay managapantulog pa siya.
0: True, kag very kuhan ko no, tawag di, revealing ang cleavage ni katropang Venus.
1: Ay, tiyo nga to, yung katropang sender, dali-dali, man nga nagdalagan, pasulod eh, para mapungga ng mga eksena nga nagkakahitabo. Ay, amo to gani, nagsinabtanay pa sila, pero ginpapungko na siya sa mister niya, kay para makahigop sa mainit-init, makakaon samtang mainit-init pa.
0: Kaya hindi lang ito katropang ay ha, damo pagdating sa mga eksena, next naman yung eksena tung nagapamuniyag siya or nagacar wash, samtang nagacar wash ang mister te nagabuniyag naman si katropang Venus. Tiyambal pa din sa sulat ho, basa-basa na siya kuno.
2: Wow!
1: Hindi lang nakatropang Joy kay bago sa dito nagadto sa garden, nagsaka sa anay karimpa sa dalagan sa babaw kag nagpinang lotion, nagpinagwapa kag nagilis na naman siyang OOTD.
0: Munyag lang OOTD.
1: Yes, naka-fitted nga color white nga shirt kag lipot-lipot nga shirt. Kag do bet na bet gid ato yan ni katropang Mister ni katropang Sharon.
0: Sa bagay sa mga nakikita ta sa TV, mga nagka-car wash, mga
1: yes,
0: naka-pack-pack shirt
1: Yes, mga ni katropang Joy Haiti. Ay, nang mayo gani, natalupang gani katropang Sharon nga, nano to si Venus man, nga man, nagatuwad-tuwad yun siya dito sa pagpamunyag, kay gali pagtulok niya sa gilid. Ato dito ang iya nga asawa. Wow, samtang kuno nag-trapo-trapos ang salakyan, doon nag-puti ang iya mata, palibot patirik-tirik, patok pa, makanto kay Venus? Ay, grabe, multitasking, gali si katropang Mister. Mm-hmm. No. Sino manabi sa toya hindi mag ano ang agaw paningin sa nagatuwad-tuwad nga si katropang pero, Venus.
3: Do mapamembro siya sang tirek to daw.
1: Ay, pusa, gini.
3: Sige, tiyan mo ito kayo naabdahan niya, no? Ang mga eksena nga basa-basa si katropang mm-hmm. Venus. Kaya manabasa ito siya man, kaya pamunyag ba siya sa
1: ay, ginhungod, ginguro. Kaya balaan mo galantaw naman ang iyang audience.
3: Ang mga ganyan, pakita niya ganyan iyang nga color violet.
1: Mm-mm.
3: Sige.
1: Tapos, katropang Joy sang Domingo nga adlaw pagkasunod. Wow, ginsidiing niya kuno sa kwarto si katropang nagsidiing kuno si katropang Venus sa kwarto nila. Kag wala, si Mr. lang ditong ara, nagkakaya-kaya. Wow, boss, ang Venus, ang yaya nga Venus nagkiay-kiaya, nadubuang. Bisan, nagkakatulog man ni si Sir. Tapos nagkinarimpas na naman padalagan siya ang kwarto kag nag-ilis na naman sang sleeveless. Kay gali ka tropang Joy, may ginaplano sa gali nga magluto naman. Ay. Siguro yung sidiin niya kung ara dito si Madam niya. Haiti, nakita niya nga waay. Wala sa gali kabalo nga siya ang ginasidiin. Maluto naman siya kung tani, no, ka tropang Joy.
3: Mm-hmm. Abdan, gali ka. Ang mga eksena ni ka tropang Venus, ang iyang ama nga babae. Haiti, nano naman kay ang sulat ni katropang Sharon, katropang I, naghambal sa kung ano ba lang himuon niya kay man ang anangan sa Lunes, abre klase naman.
1: Yes, babudlay, gidi na iya.
3: Tiye, para sa imo katropang Sharon, hindi ka na magpaligoy-ligoy pa kay man ang mga eksena nga natin. Siguro enough naman para ma-realize mo nga ti, may something kidi si, si katropang Venus towards sa imo nga mister. Kag si Mr. Roman gani udo ni man masaligan.
1: Yes, amo gani uno. Ti sa imo pa man kutanon kung pahilanin pahalinon mo siya. Sige pahalina na ina on the spot. Ipang itsa wala sa guwa ang mga gamit niya. Tama-tama alang wala si Mr. mo basi wala pulupong gani naman. Ay nako ate. Hindi na pag-obserba rin ha kay man tama na to. Okay na to mga ebidensya mo.
3: Hindi na maghulat pa sang mas worst katropang nga Sharon kay base bala ikaw ya ang kaluluoy kay man kung pwede mo pwede matap na ti the best option yun siguro ang magpahalin sa iya.
1: Yes, nga marami nagkuha kasang bataon hubin na niyang mga gurang-gurang man na rin kuha mo para wala kakaagaw.
3: Oo, kagamot to ya ang poster ni katropang Venus.
1: Ay,
3: bawa.
1: Grabe bongga gadya sino man sa to yung hindi magselos ya man kag hindi ma inggit
3: humaling.
1: Si katropang Solomon nakahingabot ti siling niya shout out pindra siya mga katropa pips ihatag na lang kuno si katropang Sharon sa Ma'am Sharon ihatag na lang sa akon si Venus.
2: Ayoy!
1: Ara good yours katropang Solomon kay man palayaso na ato siya ti gabay nga mahulat kita diri sa another part sang istorya basi ipadala man diri ni katropang Sharon sa aton malay tano si katropang totoo valho hanang niya maniak pa more. Sige tropang Rafael, kung ako sa imo sender paamat-amata na si Venus pahalin kay basi tanong palang ginabunyaga ni Venus subong basi sa ulihi ang talong na ni Mister. Amo gani ina ka tropang Rafael kag kung sa uli duwa na lang sila bilin basi may matabo sa ila. Minagandang inahambal ta katropang Rafael kay manway na gani klase, ami klase na tapos.
3: Oo.
1: What if mag-absent si Mr. maglain ang pamatsyag o kun magpalain-lain?
3: Oo, ano mayo ang duperme, gana na sana yung praning da yung katropang Sharon?
1: Amo gani, no?
3: Mara pa siya dati ba si may makita ka pa man nga maayo-ayo kag para matapos na yung mga palaligban. Pero pasawa, ito din na yung comments dalo mo, may nakaligtaan. Tadi si Ma'am Floor Abelio, ara gani sa atin nga program. So buong, hello ko na Ma'am Irene, Ma'am Joy, good afternoon. Thank you so much sa katropang Ma'am Floor sa pagpulupamati. Si katropang nagyan ko di kagina, si katropang kang Ma'am Jessery Matiling. Nakita ko rin kakina ang comment ni Nang Nining ho. Rainy afternoon ko na DJ Era and DJ Joy. Sige, maayong hapon gid ra sa inyo Nang Nining ha. Dira sa Banwasang Panay. Maayong nga pagpulo pamati dira sa ato sa imo nga family, sa imo mga kids, sa family Matiling kag family Baes dira. Thank you so much. But si katropang Rafael na kiradlaw katropang ay.
1: Yes, nabian gid sa ti Patrick Tirik na to katropang Rafael. Tapos na ang drama.
3: Si katropang Solomon nag sululog akid ho.
1: Oh, yabo. Pero ginapangayo niya si Venus. Hambali toto val na mi guro ang ano ni Venus ho. Ang kakumelo na yung wagid da da. Hambali katropang Rafael. Ganito sa picture pala ni Venus hindi na masaligan.
2: Oh, no!
1: Ay, masaligan inaya ang lalaki ay pero kung kamo hindi masaligan ay ti
2: oh no
3: ti sige kay katropang letters under na to dra kay katropang Ma'am Sharon ti you know the drill na para hindi ka na mag anxiety pa dira mag depression sa ulihi ti best option para sa aton of course ang hatagan mo na sumong sa action ang pagpangita na lang sang bago nga yaya.
1: Yes amagani ama niya Sabado kag Domingo ka pa Sabado pahalina siya Domingo go pangita ka bago. Kay man may klase na nga daan si tamatamaon bala ni Mr. mo mag-absent sa Lunes. Kay ti first day of school bawal ka maka-absent. Wow. Alam na dias.
3: Pasi masulat siya daily wad ka tropang ay kag padayon yung mga eksena.
1: Hulat-hulat ton tayo ka tropang Joy. Pero sa subong ka tropang Ma'am Sharon, di amo lang ginanay na ma-advise namon asang imo nga mga katropa kag ni DJ Joy. Ipahalina na ina samtang may tiyempo ka pa. Alright. At isa mga katropa naton, isa na naman ka istorya sang kabuhi ang aton nga nabuksan nga puno sang leksyon.
3: Puno man sang inspirasyon.
1: Kag puno-puno gidya sang konsumisyon. Sa mga katropa naton nga nagupod sa aton subong nga hapon, thank you so much gid mga katropa sa walang sawang pagsuporta. Halinong pisada hasta nga sa pagtakop sa aton nga programa. Sa liwat, see you naman next week. Nang ikaupon nyo lang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan. Katropang Ira.
3: Kaga katropang Joy.
1: Dili lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.
3: Exciting!
2: Exciting!
1: Happy weekend mga katropa peeps!

0: Mix FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel o Narcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Mas gari, sa ka-service ko, may araw

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Iyari na ang programa na The Secret of Health.
3: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kanga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
4: Kompleto.
3: Kompleto.
4: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Pag mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
3: Yes. Na, ah?
4: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanares nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanares niya. Kung doon nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Sugod ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.

0: importante ang pag-inom sa sini ng mga suplemento kay ang vitamin C ginahabuitan na aloadlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton aloadlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals nga ginadala sa aton yung mga pagkaon para ma-counter ina we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember ang combination sang duha maayo na pero ang combination sang lima mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa hindi na gid maayo pero kung supplement mas maayo gidya ang lima. Pero subong ang naming kombinasyon para kompleto Ricados aring tatlo. Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga kombinasyon Doc Nelson kung adlaw-adlaw mo ni inumon masyur naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
3: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may moringa oil.
0: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumardayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
6: Vision X, slay ang kaipitibo.
0: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka permis sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
6: Vision X, slay ang kaipitibo.
4: Ang ato sering nga pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman si Josel Banyas.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
8: Nga XFM kid how?
9: Kaya pagbuktaw ko balita dayon mo.
8: Nga XFM kid.
10: Inami ang music ah.
8: XFM kid.
10: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam, mayarap ka sa mga balita blam, so nabibigit sa mga DJs nila kanya.
11: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM kid how.
12: Timo!
11: XFM 103.9.
13: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: This is D Rose.

0: instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Karega Madre sa Silay, kang magpanaksi sa aming kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay, kagan Silay Festival. Kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga ancestral houses. Kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Silay. Ina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag Kansilay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun sila noon.

0: Bomba Cola! Kamusta, kamusta, kamusta nga ito ng mga katropa? Dari sa Bacolod, nga nagapamati. At syempre mga katropa, alas 4.15 na sa ngapon, kag ang petsa subong, Hunyo 5, 2026. At syempre na, nagkapamati ka mo din sa aton nga programa, Extra Service tuwing hapon, Mondays to Friday, 4 to 6 p.m. Siyempre, kaupon niyo ang inyong one and only Uncle Bob, a.k.a. Boy Torbo, a.k.a. Ka-Vocal. Diri lang siyempre sa paborito niyo man nga radyo, 103.9 XFM Bacolod! And sa mga katropa at adrano, nga nagkapamati sa ilang mga YouTube channel, ano, or sa aton nga YouTube channel, I mean, no? Pwede kita makita sa aton nga frequency dira, no? XFM 90.3 Bacolod live stream. Amuna inyo i-search sa YouTube channel para makita ang amon nga mga dagway.
1: Wow, pa-perfect!
0: And syempre, may haraman kita sa aton nga official Facebook page. Kung gusto niyo yang makabati sa mga advice ni Uncle Bob, mga drama, kagung anuman ang amon pagkaistoryahan subong adlaw, no? Syempre, dala na ang pagod vibes, no? Pwede-pwede ka mo mamati through your cellphone, ha? As long as may ara ka sang data, no? Kay wala na karon data kung cellphone lang, wala ka man load. To all load sa panganod. Siyempre, kinanlan mo gid may load, no? Amo na gani nga dapat, pwede gid kamo katutok sa aton nga i-follow nyo gid ang aton XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Kay hindi lang ang extra service ang inyo nga makita dra. Mga fresh nga balita, mga updates, no? Sa kung anong kakatabo sa kalibutan. Kag, siyempre, mga entertainment, may harap madirak sa X-rated, extra service, bullseye, kung ano-ano pang mga programa hatid sa inyo sang XFM Bacolod! And solo-solo muna na kita, no? Kay lain sang pamatsyag ni Sexy D. Sexy D, get well soon and see you on Monday. Sa mga katropa at adraya nga mga mahilig mag-text sa gila nga mga pa-shoutout, no? I'm not sure kung uso pa na kiti, so kung panahon niya. Siya, doon naging siya kaitek mga katropa, no? Ang ato niya nga XFM page, amo ang ilagi na dumog sang mga komento kag mga ano nila, mga pa-shoutout. Pero pwedeng-pwede gyapon, ha? May ara kita sang XFM official hotline number 0915-628-7926. And color of the day, white. Lady in white. Oh. And syempre mga katropa, no, sa mga nagpamati dira sa ilang mga panimalay, no, sa mga tiyay dira, mga tiyoy, sa mga katiyaan nyo dira, no, sa inyong mga ginikanan, kagsatanan, nga parte sa inyong pamilya. Maayong hapon sa inyong tanan. And syempre, no, speaking of shoutout, no, gina-shoutout ko manggali, no, ang aton dira nga katropa, no, ang aton nga tattoo artist dira sa Silay, no, Sir Ray Martin Gaston, no, congratulations gali sa imong nga pa-event, ha, ang kitanay kita dito buwas, no, mga katropa, sa mga gusto makakita kay Uncle Bob nga makanta, kaupo din ako nga bata, no, nga si DJ Noreen, buwas, aga pa kami nga matukar. Ang buwan na kanya do Woodstock. Balay ako sino nakabalos ang Woodstock mga katropa. Ina ba lang tukar nga. Wala sang untat-untat. From morning till evening nga mga tukaranay bala, di ba? Managani nga kita, aray kita dira, no? Sa programa ni or sa event ni Sir Ray Martin Gaston, no? Norman Gaston. Dira sa Civic Center dira sa Silay. At the same time, nagkapasalamat mako sa tanan yung organizer, no, kaga event coordinator da, kag syempre sa aton nga city mayor, no, honorable Judith Gallego, congratulations. Siyempre, proud ko yung si Rhino, no? Kay Dra, yung ako niya nga clan, no? Shoutout lang din sa tanan yung mga Palermo family. Thank you! And siyempre, no? Sa mga gusto magtanaw, boss, arigaling schedule sa ako, no? Tattoo festival ini, no? It's a Kansilay Tattoo Festival 2026, mga katropa. Ang aton dira nga morning lineup, no? From 9 a.m, no? Dira si DJ Noreen, ang banda ko nga Six Strings Attached Band, ara man dira si Rafi, si Marvic, si DJ Edge, kag si Perfect para Dim, or para anong paano na pasahaw kagod dyan. Yung ka-paradigm. O, diba? Muna nga ito nga lineup for morning, no? And for the afternoon, ang lineup na naman niya sa banda si Baris, Joey Balagbag, The Dub Site, Victoria Syndicate, Monochrome, Stand As One, and On Point. Amo naman na yung mga tukar. So, morning till evening ang ato event sa Kansilay Tattoo Festival 2026 dira lang sa Civic Kit. Anay kita dira buwas, Sabado, aga pa alas 9, masugod na ang event sa mga gusto magpatato or gusto maglantaw sa tattoo festival, no? Kag makita ang mga sari-sari nato nga mga talented nga mga tattoo artist. Buwas, kadtuan nyo gid buwas ang ato nga event, no? Kay para masaksihan nyo kung gaano kagaling ang mga Filipino when it comes to tattooing. Siyempre mga katropa, mamakot kita rin kung may klase si wala klase si Sir James King. And since wala siya klase, kag may klase na, no? Maabot na nga time nga may klase na, siyempre kinanlanta ang aton kabataan, may resistensya, no? Pati kita ng mga ginikanan, kaya mabugtaw na naman kita sa aga-aga pa, no? Mabugtaw kita aga pa, magka-prepare sa aton nga mga sa mga pagkaon sa aton mga kabataan, mga balon o whatsoever, di ba? Dapat ang aton nga mga lawas is mapag-uon, no? Puno sang resistensya mo na ganing nga gina. Enduroso tayo sa inyo ang aton nga ultimate trio. Ining ultimate trio ta mga katropa, Himo Inisang Yes to Health Incorporated, no? Ngagapati, health is wealth. Amo ni gani nga magtumar kita sang una nga produkto nga ginaidorso ta, ang Santon Plus Gold. Ano bala ang Santon Plus Gold mga katropa? Ining Santon Plus Gold ta mga katropa, isa ini ka suplemento, no? Gamay lang ini pero very powerful. Bangod sa iya nga mga ingredients or sa mga sangkap nga may ara ang aton nga Santon Plus Gold. Nagapanguna dira ang aton nga mangosteen. Mangosteen nga source of antioxidant sa aton kalawasan. May ara man siya sang ampalaya nga nagapa-lower down sang cholesterol kag nag-regulate sa aton nga mga blood sugar. Sa may mga mataas dira nga blood sugar, pwede-pwede gini sa inyo. Malunggay. Ano balang malunggay? May ara inisang ginatawag nga vitamins and minerals, no? Kag kung ano pa nga mga healthier nga mga bagay nga ginaubra niya sa aton lawas. Amo rin nga ginalakot ina sa pandisal, di ba? Iban ginalakot sa pasta. Hindi sa pasta, sa ngipon, ha? Di alam kita sa garlic, no? Ining garlic ay paborito ko gini papakon every day. Gamihimo ko gini sa pickled garlic, ya? Meron man ko yung isang garlic powder, meron man ko sa mga fried garlic, basta anything that is garlic, ya, yeah. Kabaho. Kabaho, sang bakbo. Papa, gito ka mama. Anyways, ang garlic, no, biskan nga baho lang, malangto, at makahang, o ano pa nang ihambal nyo, no. Ang garlic, ya, makahambal ko yung very important gito sa aton lawas kay anti-cancer ini nga pagkao, no. Aside from that, anti-inflammatory pa na. So, kumbaga, iningaton nga Sanson Plus Gold na gapakakas ini sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Mga paghubag-hubag, no? Kung may mga hubag na sa imo nga tilaukan, sa kilid, sa ulo, sa tanan pa dira. Meaning, anti-inflammatory, it gets rid of all those bukol-bukol sa aton kalawasan. Pero kung nabuklan kaya kay tungod kapasaway sa imo kay aga ka na nagpuli, hindi niya madala hampuli ka ice. Eh siyempre no, dugangan tapagin sa aton nga ikaduwa nga suplemento ang aton nga sunshine vitamins. You are my sunshine. Sunshine vitamins. Ano bala ini? It is our premium D3. Ining premium D3 ta mga katropa, isa ini ka premium food supplement nga responsable naman iniya sa pagkakas sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. Labi na gid nga ining aton nga premium D3 may ara ini sang virgin coconut oil, malunggay oil kag ang aton nga vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. Siyempre, hindi magiging trio kung duha lang. Dugangan tapagid sa aton nga Sunson Plus, I mean, Vitamin C. Sunson Plus ba? Ito ko lang. Nandan ko lang nga, hindi pala firming akong kundigo. Ato na sa gali, oh. Ang aton nga Sunson Vitamin C. Ini nga aton Sunton Vitamin C naman niya, mo naman niya ang nag-boost sa aton immune system. Di ba, importante sa aton kalawasan lang ang immune system ta mabakod. No, mo na gani nga kung agi mo nga immune system bakod, hindi ikaw dali matapikan sa balatian, hindi ikaw luya nga tao, no? Ka very energetic sa imo, kag, syempre, malayo sa masakit. Amo na gani nga, importante gini tumaron sa aton mga kabataan, no? Labi na gitsubong, nga expose sila sa kung ano, expose sila sa tanan-tanan nga mga klase sang balatian dira sa gwa, no? Bangod kiti, syempre, magutok ang classroom, tara na naman sila sa gwa, no? Nagahalubilo sa kung kasino-sino nga mga persona, so, mayon na na nga dapat kargado sila sa proteksyon, no? Labi na gid ang ilang immune system, dapat mabakod. Amo na gani nga, dapat tumaron tagi ng aton nga ultimate trio mga katropa para maglawig ang aton kabuhi. Ang aton nga ultimate trio mabakal nyo gitini sa tanan nga mga butika malapit sa inyo, or pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod, Siray. Thank you. At sa mga gusto mo niya mag-order through online, pwede nyo gid orderon sa Shopee and Lazada. And BFAD approve ang aton nga mga produkto himo sang Yes to Health Incorporated mga katropa, ha? Plus halal certified. Amo na gading pwede gid tumaron sa aton nga mga kauturan nga Muslim. And it's about time para mag-shoutout tara kita sa aton mga katropa diri sa aton nga official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nagapanguna dira ang akon kaugalingon. Aw! O ako na o si Kabukal, ho? Nagapanguna dira si Ate Nanette Vasquez Susan from Batangas, Good PM Uncle Bob, and Sexy D in sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Siyempre, thank you so much. Thank you. At sa lahat ng mga pamilya mo dyan sa Batangas, shout out to all of you there. And di ka dyan maudula, siyempre, sa listahan ng ato nga katropa nga si Sir Lloyd D. Navales. Good afternoon, K-Bob. Ah, ginapanami. Thank you lang alan ko. Doon ang K-pop na kuya ako. K-Bob, YSD is nothing there. Ha? Ano ni pala? Tuntura ba naman? Tepla! Hindi ko ampot! Wrong spelling wrong! bakit daw wala si Sexy D? Kailangan niya pamatsyag, Sir Lloyd D. Navales. Ari man din si Dudes Bangalisan. Good PM, pa-shoutout lang da sa Katabla, Talisay City. Thank you. Sa mga taga Talisay City da, madamog yung salamat sa pumati sa aton nga programa diri sa 103.9 XFM Bacolod. Ara ba dira si Katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Ari naman niya si Katropang Elvira Gilogo, taga Kabangkalan. Madamo kayong salamat sa tanan niyo mga taga Kabangkalan nga nagapamati subong nga hapon. Thank you. Kag nagbawi na naman si Sir Lloyd D. Rabales. Ari, I'm so ashamed to call her due to I'm a dirty person. Ano gid bala ang pinaglalaban mo at hindi ko gid makuha ang punto mo? Because I clean the canal to give ways for the water outside the radio station last yesterday. That's why I'm so busy yesterday. And thank you so much for cleaning, ah. Thank you. Muna yung ginatawag nga may malasakit ikaw sa ating kalikasan.
2: Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran?
1: Wow, a perfect!
0: Alright, yara man dito rin, no? Si Ton Palma, maayong hapon. Uncle Bob, maayong hapon man dira, Sir Ton! About ano ni Galio, ABE International Business College. Oh, shoutouts to you. Ambot lang kung si Sir Tom is a teacher, a prof, no, sa dira sa ABE, no. Pero anyways, sa tanan niyo mga estudyante dira sa ABE, no. Good afternoon sa inyong tanan. Sa tanan niyo mga viewers na dira no nga nagapamati, maayong hapon gid sa inyong tanan. Once again, guys, ha. Ang aton nga matabo subong nga adlaw, syempre wala nang iba, padala nyo inyong nga sulat dire kay aton basahon, no. Ini nga aton nga sulat nga gipadala sa aton katropa, may kaangot naman ini sa imaginary friend. Ikaw bala naga-imagine sa imong nga friend? Ikaw bala feeling mo kamo pero hindi gali? Pamati ka dire kay basi may matunaan ka sa ini nga storya nga gipadala sa aton sa nga aton nga katropa nga si James. Aton in about James King, ikaw na Sir James King ang to, di ikaw ni nagpadala? Nga, di padala mo imo nga sulat. Anyways, aton ini tokibo, no, kung ano ang istorya ni katropang James nung aging padala. Basta may kaangot ini sa imaginary girlfriend. Aton ina tokibon sa aton pagbalik, ha. Mamati kita na sa malipot nga pahinumdom kag musika para suwabi ang aton ngapon kaysa aton pagbalik diri sa Extra Service with your Uncle Bob. Masugod na kita basa sang una na sulat nga gipadala sa aton diri lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting!
3: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buti ka.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kung saniin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang caps ang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si

alas 4:50 na sa hapon. Kagining ahora, sige natulong sa inyo sa ating nga paborito nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, no? Siyempre, dapat kami man gainuman ni, no? Thank you so much, Sir James King. And siyempre, ining Santon Plus Coffee Mix na mga katropa, no? Mabakal nyo kiti sa tanan yung mga leading na butika sa inyong abanwa. Kag at the same time, what's good about this Santon Plus Coffee Mix, mga katropa? Kay miara inisang mangustin, moringa, kag soya powder nga nagapanamit sa aton nga kape. What's good about this as well, no? Hindi lang niya basta-basta kape. This is nagkape ka na, healthy ka pa. Bangod sa iyang mga ingredients, kag non-caffeinated. Kung hindi kaya gusto magpalpitate kahit may high blood ka or may heart disease ka, pwede niyong mugid. Timplahon ang ining klase sa coffee mix natin, mga katropa. At the same time, kung hindi mo gusto nga maging acidic ka, pwede man ini Japon kahit wala ganis ang caffeine. Kag ang manami sa ini nga kape naton, nagabulig gini sa mga hormonal imbalance ang aton nga mga kababaihan. So if you want to drink coffee nga hindi magpalpitate, nga hindi maging acidic, mag Santon Plus Coffee Mix na kita. And syempre, no, nagabalik na naman ang inyong extra service nga programa dire. Kaupo din inyong Uncle Bob sa 103.9 XFM Bacolod. Kag, please, once again, do like, share, and follow ang aton nga official XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ha, mga katropa. Kay 140,000 followers na kita. Thank you! At the same time, no, shoutout na gali sa aton nga katropa nga si Tristan Wyatt V. Gulay. Thank you so much sa pagtutok dire. Dito ka din niya. Taga Cotabato naman niya si Tristan Wyatt V. Gulay, ho? Taga Tampakan, South Cotabato. Thank you so much for being here, ha? Taga Heritage Academy naman niya siya. Nag-eskwela. I mean, okay ka pang istok ko diyo. At least balaan ang mga kilala. Tabla mga nag- ano di sa ato nga magkakomento, no, sa ato nga programa. Siyempre, ano bala na, uy, normal malaki na kita kay Kristo, dapat sukar man ta. At syempre sa mga katropa to dira, no, nga nagapamati subong, no, kaya sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan, papuli na ni sila, no, kahit out na sa mga eskwelahan, out na sa aton nga opisina, or papuli na sa ilang mga probinsya, halong-halong kita sa pag-drive sa mga driver to dira sa aton nga mga public utility vehicle. Please, hindi mag-init ang ulo, ha, kaya kabudlay gid, no, basi masangkot naman kita sa mga kontrobersiya. Dapat suwabi kag ginatawag nga do ka cool lang lang pag drive, parang tapatawhay lang bala, hindi lang magsobra ka init ang ulo kay dira na kisa nakakakita kita kontra, no, kung mainit ang ulo to sa dala nun. Anyways, drive safe mga mamang and papang, labi na gid sa aton nga mga katropa dira nga mga food delivery services, no, mapa orange ka man, green, pink, black, yellow, no, muni mga colors ang aton mga delivery services, no. Shout out sa inyo tanan, ari naman ang baboy naman nga may mga sakit naman ang tiyan ko sa buto mo, maasang giyop ko blakaroon sa gabi blak. Agad yung bata ko, masanggiyop ko naman. Temptasyon kay Muya to. Wala ka na may blood ta. Mukbang mo gining. Wala mo nang walang galat na galan to. Mukbang guys kay katulo laway ko. Sabi mo mga batian mo mga garago mo. Nga, no? Ay nako, grabe. But anyways, mga katropa, no? Ari na ang aton nga sulat nga gimpadala sa aton katropa nga si katropang James. Aton na pagkabasahon, ha, kag aton tukibon ko ano gid bala ang ining imaginary girlfriend, no.

Dear Uncle Bob, maying hapon. Gusto ko lang gali i-share ang akon nga istorya, no? Parte sa akon nga uncle. Bala mo daw, nagkakadlaw na langging kami, eh. At the same time, naluhoy sa amon nga uncle. Ining amon uncle daan daw, matandang binata, bala. Kung sa aton pa daw, kalaon. Pero sa mapati ka hindi, Uncle Bob, nabuang na ni siya sa isa kababae, no? Sa babae, sa imaginary girlfriend niya online. Wala kami ganyan kabalo kung di ini naghalin ng or paano nagsugod ni nga nagkilala na sila. Pero sa amon nga nakita, truly, madly, deeply in love gidiyan ang amon nga uncle. Halos sa daw hindi na iya mapungga ng iyang paghatag sang time, no? Nabinagid nga biskan ano ini kabisi sa ubra. Halas siya ka chat. Imagine na aga, ugto, hapon, gabi, kisa kagahon. Gabi na arak ang iyang cellphone. Hindi man sa kaginaintrahan na mo ng call, babanga mo ng uncle. Pero isa daw hindi nabiamo. Despite kung gaano kabisi ang amon nga tiyo, nahimuan niya pa niya paagi para makachat ang iya nga imaginary girlfriend online. Ang hindi ko pa makaya kag napiyaran man sa akon pamilya, pirmi ni siya nagapadala kwarta sa ining karelasyon niya online. Why manabalatan isang malaki, no? Kung legit kaglihiti mo ang ilang relasyon, labi na gid kung kilala namon. Pero Uncle Bob, pwede bala na magpadala sa isa ka girlfriend mo na never mo pa nakita? As in, never ya pa nakita physically. Sa sobra, subong nga kadamo na nga daan sang fraud kaga scam nga kakatabo sa aton na through online, syempre, kinanlanta maging vigilant, no? Maghalong, kumbaga. Nadlock lang kami sa iyang seguridad, no? Sa amon nga angkol, kay base bala panghatag niya ng mga ATM pin niya, I mean, mga code niya or ano man dira, no? Even though kaka-expose ng iyang mga credit card, mga kung ano-ano pa nga mga bagay nga dapat hindi dapat ma-expose. Kabudlay bala ko nga pabahi-bahi lang pero sa likod galis ang kamera lalaki. Dako ginini nga bukol nga kaluton gid ni Tion. Subong daan nga daw miara sa mga binabahi, no? Nga mas babahi pa sa tuntun nga bahi. Kay tungod din sa filter. Tungod sa mga kung ano-ano dira sa nga app nga ginagamit nila, no? Pero the way namon nga dyan advice sa kamuntiyo or laygayan namon, siya pa ning akig. Inapabatsag lang namon kung gaano kami ka-concern sa iya. Pero dong guwado kami ang kontrabida. Hindi niya gusto nga intrahan ng iyang online love life. Kisa madakpan ko siya, no, nga sa webcam lang sila ka-istoryahan na, eh. Dira lang gina sila, nagkakita na, eh. Pero imaginein mo, Uncle Baba, nalabot pa sila pila katuig. Grabe, no? This relationship exists. Kag kung amuna ni sila kalawig, kag amuman kalawig ang padala sa ngakon nga tiyo sa iya,
Malamang paldo na si girl. Paldong paldo sa ginapadalasang akon nga uncle sa iya. Pero Uncle Bob, lain gidya ko makilala namon sa personal ang iya nga karelasyon, di ba? Kung kisa gani daw, do kapiliton ko nalaga nga akon nga uncle nga hibal-abala ang tuntuhod nga personalidad sang imong nga karelasyon. Inabalang hibal-aman kung may ara siya sa Facebook account, Instagram account, or ano klase pa nga mga social media account. Inabalang mabalaan mo man kung din siya ka-star, kung ano yung trabaho, para makantuan ta kag mahibalaan kung matuntuod yung bala ini nga babae. Pero galing, sino bala kami para magbuot sa iyang mga desisyon. Subong daan tungod sa mga technology, ang lalaki gabahi, ang bahi galaki. Pero despite sa amon nga mga laygay sa iya, naglawig pagid sila. Nagadugang ang tinayang taang tuig, no? Mas nagahugot ang ilang relasyon. Ambot lang ako nga hindi ko gini madedmang ini nga sitwasyon sang akong uncle. Do ako baling naluoy sa iya. Pero ti, sino balata para mag-iintra, no? Siguro as long as makita tang tiyo, tanga malipayon. Sa edad niya na, nga do, hindi siya kakita girlfriend, pero ti, nadayon. Pero ti, ano gibilan dapat namon ngayon muna, Uncle Bob? What is the best way nga mapakita namon sa amon nga uncle nga we care for him, we care for his money para mabutanggit sa sakto ang gasto niya, no? Kay kung matutuod niya malang niya nga girlfriend niya, why not? Di man kami magpugong sa iya kahit di palangga niya ang tao. Pero basi ba lang makadto lang sa scam? Basi ba lang ginainto lang siya sa iya nga girlfriend? But anyways, amo na nga ginsulat ni namon para sa imo, para matagaan mo kami sang proper advice. Once again, tagwa ko sa ngalan nga James. Madamang salamat and more power sa inyong show dira sa AXFM Bacolod.

0: Alright, so Katropang James, madamo gin salamat sa imogin padala nga sulat, no?
1: Thank you!
0: Actually, hindi na nabago sa ako, no? Ang muna nga sitwasyon, been there, done that, no? Actually, nagyan ko man nga na intuan man ako sa nga babahi nga through online, no? Ano to nga dating app to do? Nalipat lang ako, no? Pero do sikat nito nga dating app sang una. No, abi ko, gambay siya nga may cancer siya kuno. May balatian, mo na nga gakakalbo siya. Wala ko tool doon, nagkapadala kwartaya. Pero ano ba lang, nagkarelasyon ka mo nga wala, not even seeing her, no? Nga nagkabot sa punto yung pagkakitanay namon, masyado ka gamay, kailin ka babae. Medyo naman, pero may struggle eh, dira, no? Sa may, somewhere dira sa Bacolod. Eh, nagsorry man siya, no? Kahit nahulog mo ng buhat niya sa akon, pero galing, hindi ta na siya mapatihan, kahit nagbutig na siya eh. Anyways, enough of my story. Amo na nga naka-relate lang ko mga katropa, no? Pero balik ta sa imo, katropang James, no? Sa panahon subong kabalo ka na gid nga damo gid ang gaka into this online dating app, no? Damo nagakabuyo sa online dating. Syempre iban diri nagkakakita na, diri na nagabuild relationship through online. Imagine you courting someone online na, not physically, no? But there are two ways, no? It might turn out to be okay and it might turn out to be not okay. Pero hindi ko ya mag hindi na ko makibot kung ang imong uncle sa edad niya ngayon na ma-hook in sa amoning nga mga online dating. Kay tugod uso na ini. Kag isa pa, syempre lampas na siya sa edad niya, no? Lampas sa edad niya nga, lampas sa kalendaryo, pero subong pa lang siya nag-sinultero, di ba? In the benefit of a doubt bala, kumbaga ihatagta sa iya ang kalipayan. As long as, ara lang kita gyapon nga nag-guide sa iya, no? Kag kung base

0: Iyaman na iya tagipusoon nga ginabusog isang kalipayan. Sino balata para mapugong sa iya, no? Iban gani nga mga tao ya, ginagastusan nila ilang mga manok. Iban ginagastusan nila ilang mga ido. Iban ginagastusan nila ibang mga tao. Iban ginagastos sa kasino. Wala ko na yung ginambal yung malahain nina, no? Kahit tungod, ikaw man yan nakabalo kung paano mo palipayon, as long as sobra-sobra ang kwarta mo, yeah, why not, diba? Pero kung sakto lang man yan sa inyo yung pagkaon sa balay, or ano, ti, kumbaga, sinuta para pungga ng isang katao kung paano niya gasusunan niya kwarta, iya man na iya. Iya man na yung kinitaan. Iya man na yung pinangabudlayan. Diba? Unless kung family member kita, no? Asawa ka, bata ka, or ano man na, na may karapatan ka. Pero ti, kaya na ginagambal nga family member niyo, hindi naman, no, si uncle niyo na, ti, I think there's a little bit of, you know, nga karapatan nga mag-intra ka mo sa inang sitwasyon kay ti. Gusto niyo lang makadto sa sakto ang ginapadala niya. Pero imagine mo, pila na ka sila katuig, ti, malamang paldo. Paldo na gid ang babae. Ang inyo na lang giday mo on is ugyunin na lang inyo nga angkol. Importante happy siya makita nyo. Kesa naman nga damo siya ng kwarta pero subo man siya. Karon ini nga kwarta ya, isugal niya lang, iinom, ibisyo, wala man Japon, di ba? As long as makita nyo nga sakto man kumbaga ang panlawason niya, huwag ginapabayan, happy siya, kumbaga gablooming ang inyong atiyo, di, ipasadyos na na lang ah. I-pray ta na lang na pangamuyuan ta nga sakto ang babae nga na ging girlfriend niya kag hoping na one day makilala nyo gid kung sino ang iya nga girlfriend, okay? Thank you! So mula na anay ang ma-advise ko ha, kasi wala man ta kabalubi ko anong ginaistoryahan nila, no? Wala ta dira sang time nga nabuo ila relationship. So let's not be judgmental kis aha kay ti, who knows? Yeah, we can be vigilant, but who knows? Tutuod gi manggali nga babae kag nagakaluyag ay gid man sila. No, there are people, no? I'm a wedding singer. Saksi ako sa mga stories ang life nila, no. Iba nakilala na through chat, through FB, through all types of dating app. Iban patigayo, no? There's a lot of love story in this world, no? Kung paano nabuo. So let's not be judgmental, but hindi lang madula ang pag-care kag pag-advise ta or paglaygay sa aton mga kapamilya, ha? Anyways, madamo kayong salamat, katropang James, ay maging padalang sulat. We learn from it, no? Madamo kayong kami nga na-learn subong sininga istorya. Alas 5, 9 na sa ngapon mga katropa. Kag tapos na kita sa una nga sulat. Mabalik kita, mamati kita rin sa malipot nga painumdom kag musika kasi aton pagbalik. Ato naman istoryahan, no, ang ikadua nga sulat kag ipadala sa aton. Diri syempre sa extra service ko po ninyong Uncle Bob sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tugtog Biyernes.
2: Ako ba ito ni Pamlona si Mom? 24 years old sa Felicia Street, Lambunang. Basta, produkto ni Remilito, oy, tama, ipag-tibo. Santon Plus Gold, Santon Masinsi, Santon Kasimi. Makabuli di kalawas ka tao.
3: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Mm-hmm. Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalitson.
4: Uh-huh.
3: Ang mga pigado, iya sa una, ito gabang lang kag-okrang ginmantiner sa uma.
5: Pero as may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa, wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi pa kung pigado, kita bisan may ginabatsyag kita sintomas na sa hypertension. Pero ginadinay naton, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kung kisa, may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sa ilang stroke na nagka-problema. Kaya wala galing mabali nga mataas ilang blood pressure. Kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
3: maalat
5: mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man gataas imong blood pressure.
4: Yes, so, kay kung gisa Doc Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
3: Sumuran ka na?
4: Oo, sumuran ka. Dahil amun sa banwa.
3: Bailuhan mo sang?
4: Uga.
5: Uga na tinabal.
4: Nga, maayudian niya, ariyaw kay bailuhan kung ginigina mo pagpuli sa bayan. Ano dala mo? Hindi ginamos ko di. Halos sa aton mga kauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balisir yourself. Sa una yung mga manggaranon lang naga problema sina. Pero subong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kung tanawon mo ang komunidad subong anong kinalain sa manggaranon kag pigado subong sa pagkaon haw? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga akong pigado gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Subong panahon man Sir Jusel, makita na ito at itong mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga hindi na wili sa cellphone.
3: No.
4: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas, pabakot sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga, mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi nga kita bata subong magpainit. Hadlok na sila kaya nga, uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Hindi, muna sa atong mga kauturan subong, i-encourage na ito na atong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang gana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila Premium D3. Nga wala man sila expose sa adlaw subong, paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Pero pinaka-dabes, kinaupda na ito sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
5: Yes, no, sa mga kauturan nato nang aton nga Santon Vitamin C non-acidic. Mo ni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa aton tiyan. So ang aton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline Vitaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.

0: alas 5:25 na sa hapon, mga katropa, ang ining oras. Ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento. Pagabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba kundi ang aton nga Vision X Plus, mga katropa. Ining Vision X Plus na, mga katropa, isa ini sa mga bulig sa aton nga mga mata. Kung subong pa lang nagaburon-buron, harapon, kag medyo doon nagalabo ang imong vision, it's about time mag Vision X Plus na para hindi mahulog sa serious nga mga balatian like katarata, tirigium, kag glaucoma. Ang ini nga aton nga Vision X Plus, mga katropa, may ara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga manami gid sa aton nga mga precious eyes. So kung gakapiktuan ang imo mata sang mga radiation halin sa mga gadgets ta no, like cellphone, tablets, computer, or anuman klase sang gadget nga naga-destroy sang aton nga vision, it's about time mag Vision X Plus na para mahalungan ang aton mata. And syempre, no, once again, sa mga katropa ta dira nga nagatutok lang gihapon diri sa aton nga radio frequency nga 103.9 XFM Bacolod, maayong hapon. Ang iba nagaprepara na sa ilang mga tiligangon, mga sudano, no? So, eat healthy food lang gid ha. Sabayan sang proper exercise kag syempre sa pagtumara sang aton nga mga Yes to Health products diri sa aton sa XFM. Eh narin na magabasa na kita sang aton nga ikaduhang sulat kag ipadala sa aton naman sang aton nga katropa nga si Elsa. Ini naman nga aton nga ikaduhang sulat, may kaangot ini sa pirmi paghibi. Ano bala iya ginahibian? Aton tukibon ha. Sa aton nga ikaduwa nga istorya nga gintig uluhan. Pirmi na lang gid kuya kahibi. Uncle Bob, ako gali 30 years old na. Pero dalaga pa. Nahuya na ako magwa. Kitungod daw wala gid may nakita ang akon ng mga piyakbalay nga may nagapangaluyag sa akon. Sino man abi ang gusto magrelasyon, no? Kung daw every time ma in love ka, kakabigo ka man dayon. Hasta nalabot sa punto nga daw wala na gid ako gana magrelasyon. Pirmi na lang ko biga kaintuan. Kisa ang kulbab, nagpaminsan na lang ako nga ako bala may diferensya. Masyado bala ako kastrikto? Manuglaon ba lang batasan ko? Simple lang naman ang akong pangarap ang kulbab. Ang makabuo sang pamilya na ginatawag. Pero nga muna yan, oh. Dugin dalok sa ako ng ginatawag nga paghigugma. Sa time nga nagaka-inlove ako, ang ending ko, hibi. Hibi bawat relasyon. Kakaon sa diin, dapat malipayon ako. Pero ano ang balo sa akon kundi hibi? Bigo, kasakitan. Amo na yung akon maaguman. Amo man isiguro nga daw nag-deadman na lang gid ako sa ginatawag nga kaluyag. May mga laki nga nagkapabatsyag sa akon pero no more pain, no more tears. Bagay, pwede man ako siguro mabuhi nga ako lang isa. Nga akinan lang ko gid dapat may lalaki sa kabuhi ko. Subong nga panahon nga daw, okay na, nakaya ko na maging isa or nag-aisahon. Wala mo ko ga aim nga manami gidangakon nga pangabuhi like manggaran. Simple lang nga pangabuhi ah. Pod lang nga akon nga magiging bana, magiging bata. Ang importante, isa kami kapamilya. Amo lang man ang gin pangarap ko. Since asa subong dalaga pa ako. Gusto ko lang matagaan ko sang oras ang akon nga bana. Masikaso ko ako nga bata. Simple lang ang pangarap, di ba? Pero nga ado hindi gid paghatag sa akon. Nga every time niya maluyag ko ya Dios mio. Kakatopagi ko sa lalaki nga manog into. Lalaki nga mahilig mag-grab sang opportunity. Lalaki nga ang laot lang sa akon is iban nga bagay. May ara man nga lalaki nga naluyagan ko pero may asawa. May ara man niya nga duwa kami ang girlfriend niya. Iban naman niya, may ara man niya nga nagkakaluyag sa akong pero hindi nila gusto ipakilala ang ilang nga tutuod nga pagkatao. Ano na iya? Pwede bala ina? Subong nga may nagkapabatsyag na naman sa ako ng kolbab. Gusto ko man tani sabto no, pero may kadlok na ko nga mabigo. So hasta na lang gid ni siya guro sa pangaluyag. Kaya hindi na gid ako mag-testing liwat. So good luck na lang sa iya. Amo na gani nga ginsulat ko ni. Naging padala sa imo programa ang kolbab. It's about time na bala nga mag-try ko for the last time nga magsalig sa isa ka lalaki. Nga ready na ba ako para ihatag akong tagipusoon? Taguan na lang ako sa ngalan nga Elsa. Madamo nga salamat. Thank you!
1: Elsa, Elsa, Elsa!
0: Diin ang imo nga utod sa Frozen. Diba kilala ta si Elsa sa movie of Frozen? Nga naging frozen na ang imong heart. Doon nag-cold ka na as ice. Pero madamo gapon nga salamat sa imong gipadala nga sulat. Kaga Elsa, there's nothing else na makabulig sa imo but is yourself. Aba nga dapat Elsa, always mo gid nga paminsaron. Ang kabuhi sa kalibutan hindi ni karera. Kung hindi ka man niya magkanubyo, kung hindi magkapamilya, wala gid sang problema. In due time, maabot ina. Wala na iya ginadalian. Kung kapila man ta madusmo sa aton pagkabuhi, wala na iya ginaisip kung kapila. Ang importante nga gabangon ka. Dahil na pagka mo forever ka na lang dagigda. Hindi na niya mo, no? Pero tandaan mo, Elsa, katropang Elsa, na hindi mo gidguro kinanlan sa partner agad-agad, no? Ang imo kinanlan is analyzation. Ma-analyze mo nga basi sobra ka kahalog, sobra ka ka-lenient, kag sobra ka ka wala masyado nag-ginatawag nga nag-research sa tao nga mga nagasulod sa imong kabuhi. Sometimes we have to be resourceful to learn how to educate ourselves na kinanlantagid mahibalaan ang tuntuod nga pagkatao sa isa katao nga nagasulod sa atong kabuhi. Para naman mabalaan ta kung ang iyang motibo is insakto, no? May ara man niya, kumbaga let's not discriminate men or women nga may mga bata. Malamang may ara sila failed relationship, ang muna nga may mga kabataan sila, may mga naging karelasyon sila, as long as wala na sila. No? Hindi mo na pwede kayo tungod may kabataan kami, hindi na kami entitled for a relationship, no? Let's not generalize those people na may mga kumbaga excess baggage ginatawag, or may mga package deal nga ginatawag, no? Ang ginambal ko lang sa imo is prepare yourself sa maabot naman nga pagsubok sa imo kabuhi. Hindi mo mamabalaan nga nagdaog ka kung hindi ka magpusta. Life is a gamble. You know, sometimes you have to gamble in order for you to win. Wala niya sang ginatawag nga disclaimer ang isa ka relationship. No? Kailan lang mo itistingan para mabalaan. So kung subong nga gamble ka nga nagakaluyag ikaw sa ininga nga laki, di try mo nga hindi anay pagsabtun gidayon. Test that person. Test his patience. Kung makahulat gidbala siya sa tamang oras nga sabtun mo. You know, try to ask questions. Try to know him better. Try to investigate kung din siya ka-star or sino yung mga pamilya. You know, we have to be open sa possibility nga sometimes they have to hide their identity because siyempre wala sila confidence, no? Pero let them know nga willing ka naman magbaton. Sometimes we have to pretend, no? Na we are this or that para to give an impression nga maayo kita or amutan nga tao, pero sometimes kinalam mo lang the recipe of courting someone or relationships, magpakatotoo ka lang. If you're a bad boy, then you're a bad boy. You're not a good boy. So why would you pretend to be a good boy if you're a bad boy? Pero ina, kumbaga, you've been a bad boy, but turn out to be a good boy. Or kung mamangkot sa imo, may bata ka na, hindi pag deny. Magambal si mong bahay nga may bata ka na, bala, oo, damo. Mabalaan ay okay, oh. Dara na mabalaan kung ma-discriminate ka niya. No? Wala ka dyan malain. Ano mo na karoon niya kinadusmo ka? Diba? Hindi ko man pwede bailong kabataan ko. Diba? It's either you accept me and my family or my kids, or find someone that is alone or solo. Diba? Because for me, love does not have what we call exemption. No? When you feel love, it's love. Muna siya ginatawag ba lang nga, without any condition, unconditional love. Because you do not love the person because she's beautiful. I love that person because ay kay guwapa siya, ay kay manggaranon siya, ay kay sexy siya, ay kay talented siya. So meaning you have reason why you love that person. You have condition. You will love the person because I don't know, I just love him, I just love her. But gani ang halaprangga ko sa kadungol mo ni sa iya. Ay ka kaulumul. Do ka nami pakulun na kasi tao, pero love ko siya. Diba? Find that kind of love, no, na you just love the person without any reason at all, no? Because love is felt, not dictated. Hindi mo pwede diktahan ng love, you just felt it. You know, sometimes people kumbaga may mga tao nga hindi nila maintindihan why do you love that person, no? But it is what it is. Kumbaga, we cannot tell or we cannot Di ta pwede suguo ng isang tao. Uy, palanggaan na si Amuna. You know? Or hindi ta sila madiktahan. Amuna ganiging butangan tagipusoon layo sa tanan nga senses ta, no? Heart is far away from our senses diri, no? Or what we call the important senses aton lawas. The sense of sight, the sense of hearing, the sense of taste, the sense of smell, and our mighty brain is far away because our heart is independent. No, it has its own what we call decision. Because if we rely on our brain, which is definitely dapat utok it unahon, no? That's the reason why it's on top, because his mind is the brain is the most powerful of all our senses. Oh, you have to think first. Ay, kay kahamot sa iya mo na gusto ko sa iyo. Ay, kanamit sa iya. Ay, kay kanamit sa iya pamatian. Diba? Ay, kay kagwapa sa iya. Utok, ay, kay kamgaranon sa iya, diba? Kasagad sa iya, diba? Pag ukita na, hindi. Mabuhin na sila message sa imo heart. Di pasado sa amon tanan. Di panggaan na. Diba? Hapos magambal pero kabudlay batsagon. That's the reason why I really feel you, Elsa, no? Nga, kung isa, traumatized ka na, may kadlo ka na. But if you really want to have a family, hamunambal mo nga pangarap mo magkaroon ng pamilya, you have no choice but to try to love again. Okay? And if you're scared to love again, then you will accept the fact that you will never have a family but to live life solo. So choose whether you still want to try again or to live your life solo, okay? So once again, maraming nga salamat sa imo aging padala nga sulat. Thank you! I hope ni man may na-learn ta sa mga hapon, no? Sa atong mga sulat nga padala sa atong mga katropa. And you know what, life? You know what, mga katropa? Let's stop being technical to our life, no? We're so technical. Let's just enjoy what we have. Prepare for tomorrow. As long as you live, may kabuhi ka pa nga nabilin. Stop putting grudges, no? Holding some grudges towards people. Learn to forgive. Learn to forget. Learn to move forward. You know, it's you who decide. Sabi nga nila, kung sa Tagalog pa, everything, or sa English, everything is a choice here in this world. If you want to be happy, then choose to be happy. If you want to live life miserable, then that's your choice. It's always going to be a choice. Because we people are rational people. We are born rational with reason. Live life with reason. Reason out. So hindi ka pwede diktahan what is good and bad, because that's an instinct of a person. The moment you live in this world, you know what's good and bad already. By the help of our guidance of our Lord God, who is a sort of source of our goodness, and by the guidance of our parents, no, loved ones, family, you know better what's good for you. So if you are in some situation of your life na nabudlayan ka, then that's already your choice. No one gave you that kind of life. It's you. Let's stop blaming parents, blaming people, blaming God, blaming everyone else. Blame yourself. Kung ano ka man subong nga panahon, that's your choice. Ay, kapigado, ay kano. Kabalo ka nga, pigado ka, then why would you not work to earn?
2: Ay, kabudlay sang life. You know how terrible life is, then why would you live life like this? Diba? You have your brain. Live smartly. Work smart, not work hard. Let's have our brain function. Okay? And then let our heart receive love, care, and happiness. Thank you.
0: Once again, this is your Uncle Bob. And madamog yung salamat sa pagtutok dari sa atong na programa tuwing hapon, Mondays to Friday, 4 to 6 p.m. dari sa extra service kaupo ng atong na Sexy D nga makita ta on Monday, no? Get well soon, Sexy D. And madamugin nga salamat sa tanan yung mga katropa tanga nagatutok perme. And on Monday, I'll try my best na makapag-live sa TikTok, no? Kay para at least sa mga TikTok people ta, thanks to our engineer here, no? Sir Janelle, na gintagaan ta sang way para makapsure ang tanan ng mga sound effects, music, and everything. We will try that on Monday. Kaya abangan nyo ang aton nga live sa TikTok, 3SXFM, sa ako nga account nga ka-vocal. And of course, tutok lang gyapon sa paborito nyo nga istasyon. 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. Bye-bye. God bless.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
15: X. XFM.
16: FM.

Thank you.

Ha ha ha!

Ha ha ha!

Thank you.

Thank you.